Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa, no? Diyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculao, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Pataan, Zambales at Bulacan. Siyempre, binabati rin po natin yung mga nasa south po ng Manila, sa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro. At siyempre, binabati po natin yung mga taga San Juan SDA Church. No? Last week po ay nag-celebrate sila ng 47th anniversary nila. No? At tayo po ay nagpapasalamat. Siyempre, binabati rin po natin, na-meet po natin dyan si Lieutenant Colonel Ariel Caramoa, no? Siya po ay naka-assign dyan sa Pasig City Police Headquarters, no? Magandang umaga, Lieutenant Colonel Ariel, no? At syempre, binabati po natin ang mga kapulisan dyan po sa Pasig City Police Headquarters. At syempre, kung kayo po ay gustong makareceive ng libreng libro, yan, kayo po ay mag-text lamang sa 0917-1742-777 at 0918-944-7891. No? May mga libro po tayo dyan. Nandyan yung ating pong mga babasahin na Hope for Today's Family. No? At syempre, yung ating pong Bible lesson na ating pong pag-aaralan. At makakareceive po tayo niyan kung kayo po ay magte-text yan. Syempre, binabati rin po natin yung mga nakikinig dito po sa Mega Manila. No? You are listening to AWR 89.1 FM. Madalas po nating naririnig na ang mga dapat nating kainin ay yung mga makakabuti, no, sa ating pangatawan, katulad ng gulay, prutas, mga binhi, no. Pero nahihirapan po tayong baguhin yung ating pong pagkain, no, at tuluyang maging vegetarian. Alam niyo po ba na ayon sa banal na kasulatan, may inihanda ang Panginoon na dapat nating kainin, no? Mababasa po natin ito sa Genesis 1:30. Ito po ang nakasaad. Gayon din sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat gumagapang sa lupa na may buhay, ibinigay ko ang bawat lunti ang halaman bilang pagkain at nagkagayon nga. No? Alam niyo po, ipinapakita dito sa Genesis 1:30 ang isang napakagandang katotohanan tungkol po sa karakter ng ating Panginoong Diyos. No? Ang Panginoon po ay hindi po lamang siya naglalaan para sa tao, kundi naglaan din siya para sa bawat nilalang na may buhay, no? Mga hayop, mga ibon. Kung tayo po ay may buong pag-ibig na nilalang ng ating Panginoon, ay inalagaan rin po ng ating Panginoon ang mga ibon, mga hayop, at lahat po ng nabubuhay. Kaya nga, kung gaano kahalaga ang mga buhay po natin sa ating Panginoon, ganun din, no, ang halaga, no, ng ating Panginoon, inaalagaan niya ang mga hayop na ito. Pinapaalala po sa atin na ang pangako ng paglalaan ng ating Panginoong Diyos ay umaabot sa buong nilikha ng ating Panginoon at tinitiyak po na tayo ay hindi po kailanman nalilimutan ng ating Panginoon. Kaya naman, sa buhay po natin, ninanais ng ating Panginoon na tayo ay mabuhay ng maayos at malayo sa sakit. At kung ito ay ating focus, ay meron na binigay ang ating Panginoon na manual, no, para tayo ay mabuhay ng ayos. Kaya nga atin pong titingnan dito po sa Genesis 1:30, no, ang title po natin ay Cared For By His Hands. So meron po tayong ilang mga puntos na atin

o ng mga ito, kundi inihanda muna niya ang lahat-lahat para tayo po ay ilikha. So meron po tayong ilang puntos, anim, no? Anim na puntos para po dito sa ating pong teksto. At gagamitin po natin yung acronym na caring. Yan, ang ating Panginoon talaga ay nag-aalaga at talaga pong nagmamahal sa bawat isa sa atin. So ano po yung mga puntos na ito? C-A-R-I-N-G. C, creation depends on God. No? Ang nilikha po ay umaasa sa ating Panginoong Diyos. Letter A, all creatures receive His provisions. No? Lahat po ng nilalang ay tumatanggap ng paglalaan ng ating Panginoon. Okay, letter R, remember God's daily care. Yan, alalahanin po daw natin yung pang-araw-araw na pangangalaga ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At letter I, infinite value in God's eyes. Meron pong walang hanggan na halaga, no? Tayo sa paningin ng ating Panginoon. And letter M, no need is hidden from God. Wala daw pong pangangailangan na nakatago o hindi nakikita ng ating Panginoon. At letter G, God's provision leads to trust. No? Ang paglalaan ng ating Panginoon ay umaakay sa atin para sa pagtitiwala. Kaya nga tingnan po natin ang mga puntos na ito na acronym na caring. Unang-una, yung letter C, creation depends on God. Iniisip po natin na nilikha na tayo ng ating Panginoon at parang baliwala na, okay na, no? Mabubuhay na ang mga nilikha ng ating Panginoon nang tuloy-tuloy na wala na ang pangangalaga ng ating Panginoon. Pero alam niyo po, ang bawat nilalang nang may buhay, ito po ay nabubuhay dahil sa pananatili ng ating Panginoong Diyos, no? Ang buhay po ng mga ito ay nakadepende pa rin sa manlilikha. Hindi po ubas sa pinabayaan lang ito ng ating Panginoon na mabuhay na kayo sa sarili ninyo at mamamatay din naman kayo. Hindi po ganon. Kundi patuloy na inaalagaan ito ng ating Panginoon. Now, sabi po sa Psalm 104:27-28, "These all wait for you, that you may give them their food in due season." Ang lahat daw po ay naghihintay sa ating Panginoong Diyos. At ang ating Panginoon naman ay binibigay sa kanila ang kanilang pagkain sa takdang oras at sa takdang panahon. Now, kung ang ating Panginoon ay nag-aalaga sa bawat isa sa atin at merong mga takda, no, ng pagbibigay ng ating Panginoon, hindi ba dapat tayo ay magtiwala sa Kanya? Dahil may timetable ang ating Panginoon, hindi po ito basta-basta na lamang na nangyayari lang, na parang wala namang, walang nagtutulak, walang nag-aalaga. Lahat po ay inaalagaan ng ating Panginoon. Sabi pa sa Acts 17:28, "For in Him we live and move and have our being." No? Sapagkat tayo po ay nabubuhay, no, sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay kumikilos, umiiral dahil sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po natin pwedeng ipagmalaki, no? Ako ay nilikha ng ating ng Panginoon. Ako na ay mabubuhay para sa aking sarili, no? Hindi po, dahil sa wala tayong hawak. Sino po sa atin dito ang may hawak ng hininga po natin? Hindi natin alam kung saan nagagaling yung buhay po natin, yung kalakasan po natin, no? Yung iba, bigla na lang sila ay mamamatay, no? Yung iba naman ay hindi mo alam kung kailan. So, ibig sabihin, tayo po ay nakadepende sa ating Panginoon dahil hindi natin hawak ang buhay po natin. May isang parabola ng ating Panginoon, no? Parable ng ating Panginoon, na sinabi ng isang tao na mayaman, no, siya po ay nag-ani ng kanyang maraming mga tinanim. At ang sabi niya, ilalagay ko to sa aking barn, no, sabi niya. At nagpagawa siya pa ng mas malaki at sinabi niya sa kanyang sarili, "Ako ay kakain, ako ay iinom, no, hanggang bukas, no." At sinabi sa kanya ng Diyos, "Ikaw ay mangmang, no, lahat ay kukunin sa iyo ngayon."
So, ibig sabihin, hindi kahit ano pang gawin natin. Kahit mag-ipon pa tayo na mag-ipon, hindi po natin hawak ang bukas. Now, tinuturo po dito sa Genesis na ang mga hayop ay nakakasumpong, no, dahil sa pagkain na binibigay ng ating Panginoong Diyos. Ang kanyang paglalaan ay nagmumula mismo doon sa

manlilikha. Alam niyo po, yung prinsipyo na ito ay nananatili pa rin totoo hanggang ngayon. Oh, ang bawat tibok ng puso po natin, ang bawat hininga po natin, ang bawat pagkain po natin, ang bawat pagpapala po natin, ito po ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Maaring sa tingin po natin o sa tingin ng mundo, no, ito ay magagawa nilang sustentuhan yung kanilang sarili. Ngunit itinuturo ng Banal na Kasulatan na ang buong nilikha ay patuloy po siyang umaasa sa ating Panginoong Diyos. Kaya huwag po nating alisin yan sa ating pong isipan. Ang sabi nga ni Ellen White sa kanyang aklat na Ministry of Healing, "The power in nature and sustaining all things is not, as some men of science represent, merely all-pervading principle, an actuating energy. But God is a spirit, yet He is personal being." No? Hindi lang po ang ating Panginoon makapangyarihan at umiikot, no? Siya po ay nangangalaga sa bawat isa sa atin. Personal pong nangangalaga sa bawat isa. Kaya nga, simulan po natin ang bawat araw, no? Ng pagkilala na tayo ay umaasa talaga sa ating Panginoong. Kilalanin po natin na ang ating pong buhay ay mawawala kung hindi tayo susustentuhan at bibigyan ng ating Panginoon. Kaya iwasan po natin na tayo po ay magmataas, no? Kahit tayo po ay nagtatagumpay na, magtiwala po tayo sa manlilikha dahil sa Kanya lahat ng gagaling. Yung yaman, yung buhay, yung pagpapala, yung ating pong talino, sa ating Panginoon ng gagaling. Okay, so ang pangalawa po ay yung letter A. All creatures receive His provision. No, ang lahat daw po ng nilalang ay tumatanggap, no, sa paglalaan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, yung pangangalaga ng ating Panginoong Diyos, umaabot ito, no, at sa bawat nilalang ng ating Panginoon, kahit yung pinakamaliit, ito po ay pinangangalagaan ng ating Panginoon. Sayo po sa Psalm 145:15-16. "The eyes of all look expectantly to you, and you give them their food in due season." No? Ang lahat ay nakatingin sa ating Panginoong Diyos, no? Pero hindi po sila binibitin o hindi po sila nawawalan dahil ang ating Panginoon ay nagbibigay sa kanila. Ganun din po yung sinasabi sa Matthew 6:26. "Look at the birds of the air. Yet your heavenly Father feeds them." No? Tingnan po natin yung mga ibon. Hindi natin alam kung saan sila nagagaling, kung saan sila pupunta, saan sila kumukuha ng pagkain. Pero, no, sila po ay buhay pa rin. No? At sila po ay inaalagaan ng ating Panginoong Diyos. Now, dito po sa Genesis 1:30, pinapakita yung paglalaan ng ating Panginoong Diyos. Hindi po lamang kina Adan o kay Eva o sa bawat ibon, hayop na gumagapang na nilalang ng ating Panginoon na kumakain sa kanyang kamay. Ang kagandahang loob po ng ating Panginoong Diyos ay para sa lahat. Ang kanyang kabutihan ay hindi po lamang umaabot doon sa taong mabuti o yumangyakap sa ating Panginoong Diyos. Dahil nga ang pagpapalang ating Panginoon ay binibigay niya sa lahat. Siya po ay may habag sa lahat. Siya ay may pag-ibig sa lahat. Kahit maliit na ibon, no? Tiyak, alam ng ating Panginoong Diyos kung paano sila aalagaan. Kaya nga kung titingnan po natin ang dakila, no? Na ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos ay gayo na lamang. Kahit yung mga liryo sa parang, no, siya po ang gumawa. Ang kagandahan nito ay higit pa doon sa kagandahan na makikita sa mga kasuotan ni Solomon. No? Pero sila po ngayon ay maganda, bukas sila naman ay malalanta. No? Kung titingnan po natin ay parang sayang, no? Sayang. Pero ang ating Panginoon ay naglaan para sa ikabubuti natin. Alam niyo po, ito ay isang patuloy na pamumuhay. At ang Panginoon ay talagang tumutulong sa kanila. Inaalaga ng ating Panginoon ang kalikasan. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoon araw-araw, no? Tatuhin po natin na may
pananagutan ang lahat ng mga hayop na nilikha ng ating Panginoong Diyos. Magtiwala po tayo, no? At pansinin po natin ang kagandahan ng kalikasan na nilikha ng ating Panginoong Diyos. Okay? Ang sunod po yung letter R. Remember God's daily care. Alalahanin po daw natin yung araw-araw na pangangalaga ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po yung paglalaan ng ating Panginoong Diyos, hindi lang po ito paminsan-pinsan. Ito ay patuloy. Kung tingnan po natin, kung minsan-minsan lang yung pangangalaga ng ating Panginoong Diyos, bukas makalawa, hindi na natin alam kung saan tayo kukuha ng pagkain. Pero alam niyo po, naturally, no? Ay kung noon po kasi maraming lupa, no, maraming punong kahoy, kapag ikaw nagutom, punta ka lang dun sa likod ng bahay mo, pwede kang mag-ani ng mga kung ano-anong bunga ng punong kahoy, hindi ka po magugutom. Actually, yan pala talaga ang paglalaan ng ating Panginoong Diyos. Unfortunately, nagbago ang buhay natin, no? Ang paglalaan natin, magtatrabaho ka, magsiswelihintay ka ng sweldo. Pero kung tutuusin, actually, kung dito, alam nyo po, masagana talaga dito sa Pilipinas dahil tayo ay talagang year-round, no, meron tayong makakain. Sa iba, pag nag-winter na, wala na silang makakain. Pero dito sa atin, sagana pa rin kahit anong buwan, no, meron po tayo. Ganyan ang tunay na pangalaga ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Now, sabi po sa Lamentations 3:22-23, His compassions fail not, they are new every morning, no? Ang kahabagan daw po ng ating Panginoong Diyos, hindi po ito nagkukulang. Ito ay bago tuwing umaga. Kaya nga tayo po ay kailangang tumawag sa ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos araw-araw dahil siya po ay nagkakaloob sa atin ng mga pagpapala. Kailangan po kumain tayo araw-araw. Ganun din naman yung mga hayop, kumakain din sila araw-araw. Ang pangako ng ating Panginoon sa Genesis 1:30, yung kanyang pinahiwatig doon ay ang araw-araw na paglalaan ng ating Panginoon. Kaya nga kung titingnan po natin sa kalusugan, kailangan po tingnan natin sa buhay po natin kung ano yung dapat natin kainin. Actually, ang hinanda ng ating Panginoon, nuts, grains, and fruits, no? Nadagdag na lang yung vegetable, no? Nag-umpisa pong kumain ang tao ng meat, no? Nung nagkaroon ng baha na nangyari nung panahon ni Noe, no? Pero ang gusto talaga ng ating Panginoon, pag tumubo na yung mga puno, pag tumubo na yung mga halaman at meron ng mga prutas, ay balik sana sila doon sa mga natural na mga pagkain. Unfortunately, hindi na nakabalik. Kaya nga tayo ngayon, no, pinapaalalahanan tayo na ang tunay na pagkain na binigay ng ating Panginoon doon sa Garden of Eden is nuts, grains, and fruits and vegetables. Kung nais po natin na malayo tayo sa mga sakit, no, ito po ay dapat na kainin natin dahil ito yung nilalaan ng ating Panginoon sa bawat isa upang magkaroon tayo ng mabuting kalusugan, malakas na pangatawan, no, at mapagmahal na pamilya at na magandang isipan at tayo po ay malayo sa sakit. Alam nyo ang pananampalataya ay lumalakas kapag tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon. Pag bumabangon yung mapagsubok at tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, tayo po ay tumatayo ng matatag at papanagumpayan natin yung pagsubok na dumadating sa atin. Kaya nga sabi ni Ellen White sa Life Sketches, "We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us." No, huwag daw tayo matatakot sa hinaharap. Maliban na lang kung ating makalimutan kung paano tayo inakay ng ating Panginoon. Kaya nga tayo po ay laging magtiwala sa ating Panginoon. Tayo ay patuloy na tumawag sa ating Panginoong Diyos at alalahanin po natin na tayo ay araw-araw na inaalagaan ng ating Panginoon. Okay? Ang sunod po na puntos, yung letter I sa ating acronym na caring, no? Infinite value in God's eyes, no? Meron tayong walang hanggan na halaga sa paningin ng ating Panginoon. Kung pinapahalagahan ng ating Panginoon yung mga hayop, yung naglalaan po siya para sa kanila, ay mas mahalaga tayo doon sa mga hayop na ito.
At tayo talaga ay inaalagaan na ating Panginoon. Sabi nga sa Matthew 10:28-29-31, "You are of more value than many sparrows." No? Mas higit po tayo sa mga ibon. No? We are precious, no, sa sight ng ating Panginoon. Kaya nga ipinapakita dito ang malasakit ng ating Panginoon sa lahat ng buhay, no, na tayo po ay pinaglalaanan ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Jesus, no, napunta dito sa mundo para tayo ay iligtas sa ating po mga pagkakasala. No? Ang kanyang pag-ibig sa atin ay ganun na lamang dahil tayo ay tinubos ng ating Panginoon sa kanyang dugo. Hindi po maliit ang buhay natin, mahalaga ang buhay natin sa ating Panginoon. Sabi sa Desire of Ages, page 480, "The Lord sees us individually and knows every necessity." No? Kitang-kita niyo po yan. Kilala tayo ng ating Panginoon. Lahat po tayo, may value po tayo sa paningin ng ating Panginoon sa bawat isa. Huwag po nating isipin na tayo po ay baliwala dahil tayo ay mahalaga sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Ang panglima po ay yung letter N. No need is hidden from God. No? Lahat ng pangangailangan po natin, walang pong natatago. Napapansin ito ng ating Panginoong Diyos. Nakikita ito ng ating Panginoong Diyos. Alam ng ating Panginoong Diyos ang bawat pangangailangan natin. Hindi pa natin ito nasasabi ay talagang alam na ng ating Panginoon. Matthew 6:8 ang sabi, "Your Father knows the things you have need of before you asked Him." Ang ganda po, no? Kahit pa hindi pa natin sinasabi, alam na natin Panginoon. Sa magulang natin, kailangan natin sabihin. Pero sa ating Panginoon, nababasa niya. Pero nais ang ating Panginoon, sabihin pa rin natin. Humingi pa rin tayo. Kaya nga, sabi nga ni David sa Awit 139:1-3, "O Lord, you have searched me and known me." O Panginoon, ang sabi niya, siniyasat mo ako at nakilala mo ako. Alam niyo po, yung mga hayop ay hindi po nananalangin ng formal na panalangin. Pero tayo, nakakapanalangin tayo sa ating Panginoon at pinapakinggan ng ating Panginoon ang ating pong mga panalangin, ang mga hibi natin, yung kaalaman ng ating Panginoong Diyos sa ating pong buhay ay gayon na lamang. At ito po ay nakikita at naipapamalas ng ating Panginoon sa mga natatanggap po natin ng mga pagpapala. Kaya nga kung kayo ay may mabigat na problema, lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos dahil meron na ang ating Panginoon na solusyon bago pa man tayo humiling sa ating Panginoon. Maraming, thousands po mga kapatid, mga kaibigan, ang solusyon ng ating Panginoon doon sa mga problema po natin. Yung iniisip natin na isang solusyon, dalawang solusyon, hindi lang po pala. Yan ang mga solusyon, kundi marami. Dahil alam ng ating Panginoon ang lahat. Kaya nga wag po nating isipin na walang halaga ang ating pong buhay dahil mahalaga tayo sa ating Panginoon. At ang pinakahuli, letter G, God's provision leads to trust. No? Yung paglalaan ng ating Panginoong Diyos ay umaakay sa atin na tayo po ay magtiwala. Kaya ang layunin ng paglalaan ng ating Panginoong Diyos ay hindi lang basta ibigay sa atin yung mga pangangailangan natin, kundi para lumakas yung pananampalataya natin. At kung ano pa man ang mangyari, ay magtitiwala pa rin tayo sa Kanya. Alam niyo po dito sa Awit 37:3, "Trust in the Lord and do good and feed on His faithfulness." Pag tayo daw ay nagtiwala sa ating Panginoong Diyos at lubos ang ating pumagiging pagtitiwala, ay gagawa tayo ng mabuti. No? At tayo po, makikita sa atin yung katapatan. Sapagkat ang ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin dahil nakikita natin yung kamay niya, no, nag-aakay sa atin. Sabi pa sa Philippians 4:19, "My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Lahat daw po ay tutusto sa atin ng ating Panginoon sa magitan po ng kayamanan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon kay Kristo Jesus.
Kaya nga dito sa Genesis, no, 1:30, hindi po lamang tungkol ito sa pagkain, ito ay tungkol sa pagtitiwala. Sa bawat paglalaan ng ating Panginoong Diyos, maasahan natin siya. Kapag nakita po natin na tayo po ay mahalaga sa Kanya, lalo pa lumalakas ang ating pong pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga dito po sa ating pong pinag-aaralan, no, ating pong alalahanin, caring, ang ating Panginoon caring, see creation depends on God. No? Umaasa ang ating Panginoon sa Kanya pong nilikha. Letter A, all creatures receive His provisions. No? Tumatanggap ang lahat ng nilikha ng ating Panginoon ng Kanya pong paglalaan. Okay? Letter R, remember God's daily care. Alalahanin po natin ang araw-araw sa ating Panginoon, siya po ay binibigyan ng Kanyang pangangalaga. Letter I, infinite value in God's eyes. Walang hanggan po ang halaga po natin sa ating Panginoon. And letter N, no need is hidden from God. Walang pangailangan ang natatago. At letter G, God's provision leads to trust. No? Ang pagkanyang paglalaan ay umaakay sa atin na tayo po ay magtitiwala. Kaya nga dito sa Genesis 1:3, pinapakita po ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pangalaga. Ito po ay umaabot sa lahat. Bago pa man tayo humarap sa mga problema, tayo po ay pinaglaanan na ng ating Panginoon. Hindi lang tayo, kundi yung mga hayop, yung lahat ng kanya pong nilikha, no, ay inaalagaan ng ating Panginoong Diyos. At tayo ay makakaasa na sa buhay po natin, mararamdaman natin ang pagmamahal, ang katapatan ng ating Panginoong Diyos, ang pangangalaga ng ating Panginoong Diyos dahil tayo ay lubos na minahal at minamahal ng ating Panginoong Diyos. Magtiwala po tayo sa Kanya dahil sa siya po ay talagang patuloy, no, nagbubuhos ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Marahil meron po tayo kayong dalang alalahanin, no, tungkol sa pamilya, sa pananalapi, kalusugan, sa ministeryo po natin, sa kinabukasan, no. Ngayon po ay pakinggan po natin yung Genesis 1:30, no. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin, nag-aalaga sa atin, patuloy na naglalaan sa atin, at patuloy na nagmamahal sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Nagpapasalamat po kami na nandyan kayo, nagpapakita ng pang-inyong pagmamahal, nagpapamalas ng inyong pag-aaruga, at patuloy na kami po ay inyong inaalalayan at ginagabayan. Kaya naman, Panginoon, muli po kaming umaasa sa inyo. Kayo po ay nagtitiwala at patuloy na nangangako na sa bawat araw ng aming pong buhay, kami po ay lubos na maglalaan, mananalangin at mag-aaral ng inyong banal na salita at susunod sa inyong mga alituntunin. Pagpalain po kami sa buong maghapon na ito, nawa kayo ang siyang manguna sa bawat isa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhayan ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo pa ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kung kumusta na siya, kasi isa rin siyang PWD din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung ni-request ko po na Bible, tutuusin po, eh, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun, unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yun dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trial sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: At ngayon po, para samahan tayo sa ating gagawin pong Lifestyle Medicine Kitchen featuring plant-based sandwiches. Wow, isa sa ating mga paborito ito. At tiyak na papatok po ito sa ating mga naghahanda ng pagkain sa ating mga kusina para sa ating mga mahal sa buhay. Ay walang iba po kundi isa sa ating mga health educators, isa sa ating mga nutritionists and dietitians sa ating lifestyle medicine department, si Ma'am Michelle Billiones Salas or Ma'am Miles. Happy Friday, Ma'am Miles.
1: Happy Friday din, Sir Wilson. At ganoon din po sa ating mga sumusubaybay ngayong araw na ito. I know we are all excited para matutong muli ng ating panibagong recipe, how to do it plant-based way na very healthy talaga.
0: Yan. Siyempre po, bago natin ibigay ang first part, which is ating i-discuss po, ano ba itong mga plant-based sandwiches na ito? Ano ang mga health benefits, nutritional benefits, at paano ihanda. At mamaya po sa second part, yung ating demo. Kaya po dyan lamang kayo, sit back, relax, but wag niyo pong kalilimutan, i-like, i-share, mag-comment. Ano po? Sa ating mga comment sections, at kung kayo po merong mga katanungang may isip, yan po ay bibigyang daan din natin mamaya. Ngayon po, ibigay natin ng panahon kay Ma'am Miles para po dito sa mga plant-based sandwiches.
1: Thank you so much again, Sir Wilson. So, marami sa atin are talaga excited na papaano ba? Kasi ako personally, Sir Wilson, mahilig din ako sa mga sandwiches eh. Yung mga nandun na yung palaman. At I wanna try talaga to explore yung iba't ibang klase na yung hindi lang yung regular or usual. And isa sa mga sabi natin common na palaman talaga is yung tuna. Mm-hmm. Tama po ba? So, sinabi natin plant-based sandwiches kasi po sa mga susunod na mga lifestyle medicine kitchen ay may mga i-feature pa po tayo iba't ibang klase at iba't ibang recipe po ng ating plant-based sandwiches. But this time or this morning, isa po sa mga matutunan natin is yung tinatawag nating no tuna salad sandwich. Medyo parang kakaiba pakinggan. Paano siya naging tuna sandwich pero walang tuna? Di ba po? So yun yung aalamin natin. And isa sa mga bida sa kusina natin ngayong araw na ito is yung tinatawag nating chickpeas or garbanzo. So, ilan sa inyo sa ating mga manunood, tagapanood o yung ating mga viewers po yung nakatikim na nito o nakasubok na ng gamitin ito sa inyong mga tahanan, itong sa inyong mga menu ng chickpeas na ito. Alam niyo po ba yung lasa niya? At familiar po ba kayo sa mga pwede niyang gawing luto nito, no? So, ngayong araw na ito, gagawin po natin siya as a salad sandwich. Usually, pag tayo ay nagpapalaman sa ating mga tinapay, yung mga ready to prepare na siya, yung ilalagay na lang sa ating mga tinapay. Mm-hmm. But this time, we do it extra special and yeah, extra effort talaga.
0: Gusto ko banggitin, Ma'am Miles, ano, yung sikat na sikat ngayon. Yung, kaya nga meron tayong century tuna bodies, no? Bubuksan mo lang, lalagay mo sa mayonnaise. Mm-hmm.
1: Yun na yun.
0: Yun na yun. No? Yung iba, nilalagay pa ng sibuyas. Mm-hmm. Pero there is a better way po.
1: Yes.
0: Kaya ito, no tuna. Mm-hmm. No tuna salad sandwich. Mm-hmm. Yun salad na sandwich,
1: sandwich
0: pa.
1: Mm-hmm. Very convenient po yung mga ganong pagkain po, no? Pero I will assure you po na itong recipe na ito, ay pwede din po o posible ding maging ganun na lang na halimbawa ito po ay pwede kasing ilagay na lamang sa ating mga refrigerator and pwede po ito tumagal ng 4 to 5 days sa ating mga ref and basta fully ano lang po siya yung storage niya, maganda po yung pagkakaano nakalagay sa container and I can assure you po na every time na you have or you are looking for a snack or breakfast, lunch, or dinner, ay easy to prep lang talaga. Mm-hmm. Na ilalagay lang din sa ating tinapay. So, tingnan po natin ano yung mga benefits na pwede nating makuha pag tayo ay nag-prepare ng mga ganitong klaseng plant-based na sandwich. So, unang-una, sabi ko kanina, yung pinaka-main ingredient natin is yung ating chickpea or garbanzo. So, ano po ba yung sinatawag nating chickpeas? Alam niyo po ba, isa sa mga benefits nito, ay kung inyo pong nakikita sa inyong mga screen, napaka full pack po ito when it comes to nutrients. Kaya po yung chickpeas, may tuturing po ito na source ng tinatawag nating protein. So, mahalaga po yung protina sa ating katawan. Kasi po yung protina, ito po yung building blocks na ating katawan. So, ito yung magandang pamalit sa ating

0: para matanggal yung mga preservatives. So yung chickpeas po, 35 grams yung carbohydrates po niyan. So ito yung pinaka main fuel na ating katawan, and yung calories po niyan 210 yung per cup na po siya. And 3.8 grams po ng fat. Pero yung fat po, laging tandaan, pag when it comes to galing po yan sa ating mga plant-based na mga sources, healthy fat po yan, as considered po siya as healthy fat. Okay po, so cholesterol free. So lagi nating sinasabi na wala po talagang yung cholesterol ay nanggagaling lang sa mga pagkain na galing sa animals po. So itong mga plant-based na pagkain natin, cholesterol free po yan. And low in sodium, and ito pa sa pinaka magandang benefits, very high in fiber. So isa pa to sa mga pwede po nating papagkuhanan. And alam niyo po ba, pag sinabing chickpeas po or garbanzos, mataas po yan sa manganese. So 74% po of the daily value that our body needs ay pwede nating makuha pag tayo po ay kumakain ng chickpeas. And folate din po or vitamin B9. So 71% yung copper, yung iron, zinc, phosphorus, and magnesium. Ganun din po yung mga B vitamins natin, tulad na lamang ng thiamine, which is very good in our brain function. So yun po yung kagandahan pag tinawag nating plant-based, kasi samot-sari, halo-halo po talaga yung ating pwedeng sustansyang makuha. Napaka, alam niyo po, yung tipong kayo na lamang po talaga yung magbe-benefit. Walang ibang side effects yung ating plant-based, kundi good side effects lamang. Ayan po. So, tingnan natin. Una pong benefits niyan is yung ating nutrients, packed with nutrients. Punta tayo sa pangalawa. Alam niyo po ba na ang garbanzos or yung ating chickpeas, it may help you to keep full, kasi nabanggit nga po natin kanina, mataas siya sa fiber. At the same time, yung protein po niya. Alam niyo po ba, yung mga pagkain natin, talagang talagang punong-puno ng fiber, samahan pa ng protein. Nakakatulong po ito na mas makontrol po natin yung ating appetite, at talagang hindi po tayo basta-basta na lamang yung mararamdaman natin yung gutom. Na alam po natin yung tendency na pag nakaramdam tayo ng gutom, anything na makita natin na pwede natin kainin, eventually yun yung ipapasok natin. So protein and fiber work together to slow po yung digestion sa ating katawan, and at the same time it promote fullness. Kaya nga po, sabi natin kanina, parang yung fiber, parang ilalabas mo lang din naman yan. Pero may purpose pa rin pala talaga yung fiber. And in addition po, yung protein, it may increase the level of yung appetite-reducing hormones sa ating katawan. Okay po, so magandang makita natin. And actually, there is a one study po ito na kinumpara po yung appetite and calorie intake among 12 women who ate two separate meals. So magkaiba po yung kinain nila. And alam niyo po, before one of the meals, before yung isa po, they eat po yung 1.25 cups or 200 grams ng ating chickpeas, then two slices of white bread. And before po yung next meal po nila, and they experience a significant reduction in appetite and calorie intake. Kayo po mismo, you can actually experience it yourself, Sir Wilson. And ikukumpara po natin, you can try to experiment po sa inyong tahanan. Pag nag-prepare kayo ng regular po na like the tuna salad, di ba po, yung na-mention kanina ni Sir Wilson, or if you will try this, yung new recipe na ito, you will experience it kung ano yung mas nakakabusog na pangmatagalan. Like yung iba kasi nakakain ka na ng dalawang sandwich nito, pero bakit parang hindi ka pabusog and you want more? Pero ito, pag kinain mo, yung recipe na ituturo po natin ngayong araw na ito, nakakaisa pa lang, pero you would really feel full right away po.
1: Yeah, it's a worth a try, ano, Ma'am Miles, yes. Kasi kagaya sa akin na talagang may gift of appetite po. Ano? Marami sa atin dyan yung talagang nagkanin na ay magsasandwich pa.
0: Mm-hmm.
1: No? So, maganda pong subukan.
0: Yes po. No?
1: Na itong chickpeas ang ating ilalagay at mararamdaman natin.
0: Mm-hmm.
1: Busog na tayo. Mm-hmm. No? Full na.
0: Yes. And pangatlo pong benefits niyan, it is rich in plant protein. Kaya sabi ko po sa inyo, kung naghahanap kayo ng pwedeng pamalit, kasi lalo na po sa mga pre-existing condition niya na talagang bawas na sa fats. And usually po kasi sinasabi natin na lagi yung animal based na mga pagkain, like yung chicken natin, yung fish, yung ating beef, talagang mayaman sa protein. Yes, it can be a source of protein, mataas po talaga sa protein, pero hindi lang po kasi protein yung pwede nating makuha when we eat those food. lagi siyang may kaakibat na yung

0: Ayan, muli po isang magandang araw po sa ating mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon ay matutunghayan na po natin kung paano po natin gagawin nga po ba itong no tuna salad sandwich. No? Lagi tayong nakakatikim ng tuna sandwich o iba pa mga sandwiches like chicken sandwich. And mostly, talagang hindi natin makakalimutan yung mga nilalagay po nating mga meat. Pero this time, yung ating pong gagawin o talagang i-prepare is talagang plant-based talaga siya. Wala po tayong ibang ihahalong any kind of meat, white meat, red meat, or any fish. So talagang cruelty-free po itong ating gagawing recipe. So ito po ang ating no tuna salad sandwich. So sa napaka-simple lang po at napaka-dali ng ating mga ingredients, talagang madali lang din po itong hanapin sa ating mga grocery stores, sa ating mga market. So ano-ano po yung mga kakailanganin po natin? So syempre, unang-una, ito po yung ating garban sauce na tinatawag po natin or yung chickpea. So madalas ito po ay ginagamit pamalit sa mga kasi po yung lasa po nito talagang very delicious, very tasty po yung lasa nito at kayang gayahin yung almost yung lasa ng chicken or nung ating tuna. So ito yung pinaka base po natin ng ating mga ingredients. So ito napakayaman din talaga sa protina. So magandang gamitin po dito sa ating recipe. Meron din po sa ating yung ating gagamitin mustard. So may tinatawag po tayong Dijon mustard or pwede po meron tayo dito yung naka-prepare yung ating whole grain mustard. So at least mas less refined po itong ating mustard na gagamitin. So ito naman po ay optional kung anong available na meron tayo na pwedeng gamitin ay pwedeng-pwede po yan. Meron din po tayo yung ating capers. So, sabihin po, ilalagay po namin dyan kung ano yung full details natin ingredients. Then, syempre, yung ating maple syrup. If you wala po kayong maple syrup, pwede po kayong gumamit ng ating honey or any sweetener. Especially, mas maganda talaga yung less refined. Syempre, meron din po tayo yung ating dinice po natin yung pagkahiwa, yung ating red onion we have here. Syempre, andito din po yung ating celery. So, usually, hindi ito mawawala. And yung iba po sa atin, hindi masyadong gusto yung lasa nito. So, kung gusto nyo naman po itong hindi na isama, pwede naman po. Pero, I suggest na isama nyo kung kaya nyo or okay lang din naman po sa inyo. Then, we have here yung ating pickles. So, ito po yung cucumber na talagang pinikled yung pag-process. Kaya, pansin nyo, malasa talaga siya. And, syempre, meron din po tayo yung ating tahini na gagawin po natin homemade. So, ipapakita din po natin kung paano gagawin ngayon para gaya nyo pong gawin din sa bahay nyo. So, meron din naman pong mga nabibili na gawa na. Pero, titingnan natin kung paano gawin ito from scratch. And, syempre, ito optional. We have po yung ating sunflower seed. So, 1 tablespoon of it. So, talagang at least yung ating sandwich ay may dagdag crunch din. Okay po? So, yun lang po yung ating gagamitin. Syempre, later on, para sa ating sandwich, meron po tayo yung ating lettuce, romaine lettuce, or whatever lettuce na meron po tayo sa ating market and available. Pwede po yan. Syempre, yung ating pong mga tomatoes or kamatis. Meron din po tayong yung red onion po natin. Kung gusto nyo naman po yung white onion, wala pong problema. Pwede po natin gamitin. So, ni-slice lang po natin siya para ready na po later on i-assemble. So, yun lang po yung gagamitin natin. And of course, yung ating pampalasa, meron po tayong sea salt here or pwede din yung kahit anong salt. Pero kami, we really advise po at least may additional po na minerals. We have sea salt or yung ating Himalayan pink salt. Then, karagdagan din po dyan yung ating black pepper o paminta. Ayan po. So, napakasimple lang ng ating mga ingredients. And huwag kakalimutan, syempre, yung ating bread. So, meron po tayo dito yung ating whole wheat bread yung gagamitin po natin. So, talagang very high in fiber and marami po siyang B vitamins na content po. Kaya ito po yung gagamitin natin. Kung wala naman po kayo nito, yung regular na whole wheat bread or loaf bread po na mabibili natin sa ating market, ayan, pwedeng-pwede naman po. Dito po sa ating hospital, available po ito. Meron po tayong tinitinda dito or pwede nyo po itong purchase. Ayan, so simulan na po natin yung ating no tuna salad sandwich. Yung napakadali po, unahin po natin gawin yung tahini since ipapaghahaluin lamang po natin itong ating mga ingredients. So again, magpipreheat lang po tayo, magpapainit ng ating pan. So here, we have already turned on po yung ating electric stove. Ayan. So, once na mainit na po, pwede na po natin ilagay yung ating sesame seeds. So, gagawin po natin sa ating sesame seeds ay i-roast lamang po natin siya. Ayan. So, ilalagay ko na po at hintayin lang po natin siyang ma-roast. So, pwede po nating halu-haluin para hindi po siya mag-stick yung maluluto lang sa on the other side. So, magandang hinahalo po siya. Ayan. Pag nakita nyo pong, ito madali, mabilis lang po ito. Kung napainit nyo na ng, talaga ng ahead of time, so kapag kalagay nyo lang po, ay may kita nyo agad may reaction na magbabrown na po agad yan. So maganda talagang tutok po tayo. Titingnan po natin. Kaya pag nagluluto, para maiwasan yung pagkasunog, sa ating mga, kadalasan kasi mga nanay nagluluto, no? Talagang iwas muna sa distractions, mga cellphones natin, or mamaya, nanonood ng TV. Ayan, sa TV po. So, maganda na antabay po tayo. Ayan, pansin nyo, nagbabrown na po siya. Ayaw naman po natin na totally sobrang magwing brown since ayaw natin pumait yung ating tahini. So, dito po, pagka-roast po natin, i-blend po natin ito. So, we have po dito yung ating food processor, naka-prepare na. Para once na-roast po, ay i-blend po natin ito. Napakadali, pa-powderize lamang po natin itong ating sesame seeds. Ayan po. So, kaya-kaya nyo rin po itong gawin. Actually, ito pong tahini, ginagamit po ito sa mga sauces. Ayan, since medyo nagbabrown up, tinurn off ko na yung ating stove para yung init pa rin na nirelease niya is maluluto pa rin kahit papano po yung ating sesame seeds o yung ating tahini. So, yan, pansin nyo po, nagbrown na talaga siya. So, ito-transfer na lang po natin ito sa ating food processor. So, ito po, naka-ready na yung ating food processor. Transfer lamang po natin ito using our spoon. Ayan. So, kakailanganin po kasi natin ito 3 tablespoons ng ating tahini for our sandwich. So, ito, hindi ko siya more than 3 tablespoons po yung nilagay kong sesame seeds. Like, mga 4 para at least may sobra na pwede din po natin gamitin mamaya sa ating sandwich. So, ayan po. Nailipat ko na sa ating food processor. So, ibe-blend lamang po natin yan gamit yung ating machine. Ayan po. So, very easy. Bigyan mo po. Ayan. So, napakadali. Napakabilis niyang ma-powderize. Pansin mo naman po. Okay? So, thoroughly. Ayan. So, kita niyo po. Kanina, nabuo-buo siya. Ngayon, ay talagang powderized na siya. So, ang gagawin natin, we can just add a tablespoon or a couple of tablespoon ng ating extra virgin oil. Ayan po. Ito po yung extra virgin olive oil. So, lalagyan lang po natin siya para pagganito lang din po yung process pag gumagawa po tayo ng ating mga butter. Ayan. Like almond, yung ating cashew. So, since sinobrahan po natin siya kanina, medyo dadagdagan ko lamang po. Okay. So, ganun lang po. Then, imi-mix. Pwedeng i-blend po ulit or pwedeng i-mix na lang. Okay. For us, this time po, imi-mix ko na lang. Ayan. So, kita nyo po yung texture niya. So, kung gusto nyo na medyo malabnaw-labnaw pa, ay pwede nyo pang dagdagan po ng ating oil. Kung gusto nyo naman, you can just add water para kung gusto nyo talaga naglalas kayo ng oil, pwede naman po. But no worries naman po, itong ating ginamit na extra virgin olive oil is very, ito yung tinatawag nating healthy fat naman, pero syempre in moderation pa din. And hindi naman natin siya kakainin na tayo lang. So marami tayong mape-prepare in this sandwich. So ahead of time, may nagawa na po tayo. Ito gusto natin ng, kung gusto natin na medyo malabnaw, itsura, yung texture, yung consistency, ayan, we have here po. So, we will just combine para at least ma-maximize po natin itong gagawa po natin ngayon. So, yan po. Ganito lang po yung itsura niya. Napaka-bango talaga po. And malalasahan mo na sa amoy pa lang yung pagka-nutty niya, no? As a nut or seeds. Ayan. So, since naka-ready na po siya, this time, gusto ulit natin preheat din or i-roast din yung ating gagamitin sa ating sandwich, yung ating sunflower seeds. So, marami tayong ginamit na sunflower seeds dito sa ating recipe, which is very healthy talaga. So, yan, i-roast lang po natin siya since gusto natin ng may crunch yung ating sandwich. Very easy po ito. So, ito naman po ay optional. Ayan. So, kung may pumpkin seed, pwede naman po. Walang problema. So, gusto lang natin siya i-roast. Again, wag po natin papabayaan na wala yung ating attention pag tayo ay nag-roast or may nakasalang po tayo. So, this time, gagawin na po natin yung ating pinaka-sandwich. So, na-prepare na po natin ahead of time yung ating tahini at yung ating roasted sunflower seeds. So, ngayon, ang gagawin po natin, imimix na po natin yung ating sandwich. So, dito, naka-prepare po tayo ng ating garban sauce or chickpeas. So, ito po ay pwede siya like yung coming from yung raw na garban sauce, din iboboil lang natin. And if not, mas convenient, syempre, yung ating nakalata na. Pero once tayo po ay gagawa or gagamit na coming from sa mga na-canned goods, mas maganda po, tapos ihahalo po natin, i-wash po natin, no? Para at least kahit papaano matanggal po yung mga preservatives na ginamit para ma-preserve po itong ating mga canned goods po natin. So, binanlawan po natin. Ayan, ni-rinse po natin. So, ilalagay lang po natin siya sa ating mixing bowl. Ayan. Gamit po tayo ng ating fork para mas madali po siyang ihalo. And mamaya, ayan, gagawin po natin, dudurugin po natin yung ating chickpeas. Ayan. So, pwede din naman, since naka-hand chilled tayo, pwede naman using our hands. Ayan. So, mas madali po siya. So, ayaw naman natin na durog, just enough talaga na yung iba talagang kaya natin i-durugin po. Pero at least magtira po tayo ng mga ilan na hindi ganun kadurog na durog. So, ito po yung pinaka gusto din natin, yung parang may texture ng pagkatuna po niya. Ayan, so napakadali lang. Once na nadurog na siya, ayan, using your, you can also use po yung ating fork. Ayan, dudurugin lang po natin siya, but not too much. So, once okay na po, and settled na, ayan, tingnan po natin yung ating sunflower, ha? Ayaw po natin masobrahan sa pagka-roast. Ayan. So, halu-haluin lang po natin, and pwede natin increase pa yung heat. Ayan, so, gusto din natin may nababite pa rin tayo sa ating tuna. No tuna pala, no? Plant-based sandwich po natin ngayon. So, madali po siya. Maganda po siya i-prepare during lunch. Pwede din siyang gawing snacks or pwedeng dinner. So, instead eating na kumain pa ng rice, pwede itong pamalit kasi you are using bread naman po. Na alam ko rin po, magugustuhan po ito ng inyong mga anak, na ating mga chikiting. Dahil napaka-sarap po talaga at napaka-lasa nitong ating no tuna salad sandwich. So, since gaya natin nasabing salad, since we are mixing also vegetables, ayan. So, again, pag tayo po ay nagluluto, wag po tayong matakot na mag-explore to have alternatives ng ating mga ingredients, whatever din po na available sa ating mga resources or nasa ating mga tahanan. So, ayan po. Since nadurog ko na, hindi ko po siya ganun ka-thoroughly dinurog po. May nagtira po ako ng ilan na, ayan. Gagawin po natin, ihahalo na po natin yung ating Dijon mustard or yung ating whole wheat mustard. Sama po natin. Ayan. Gagamitin ko na lang po itong spoon natin. So, ayan. Pinagsasama lang po natin yung mga ingredients. Ito, since ito, napakamalasa talaga. Kaya kailangan lang po natin a teaspoon of it. Ayan, so kulay niya. Siyempre, yung ating ginawa po nating tahini kanina, 3 tablespoon po ng ating tahini. So, sama ko na siya. Ayan, so gusto natin talagang simutin para walang masayang. Okay, so once na nahalo na po natin, isasama na din po natin yung ating capers. So ito po ay nabibili naman po sa ating grocery store. And madami na po yung mabibili yung isang lagayan, pero matagal nyo na po siyang magagamit. And kung gusto nyo talagang isama itong recipe na to sa inyong daily menu, ay talagang gamit na gamit nyo po ito. Then, syempre, yung ating maple syrup. Okay po, ihalo natin. So, gusto din natin na may konting sweetness yung ating sandwich. So, a tablespoon ng ating maple syrup. Or a teaspoon. Ayan po. So, isama na din po natin yung ating red onion. So, ginawa po natin, dinice po natin, like small cubes. Purple lang po. Then, syempre, yung ating pong celery. Napakasarap talaga at napakalasa. So, syempre, yung ating pickles, hindi mawawala yan. Sama na din po natin. And then, ihalo lang po natin. We can also add yung ating pong black pepper. So, just enough po. Pero kung gusto niyo na talaga na may anghang-anghang, you can add some more. And, ayan po, a pinch of our salt. So, we are using pink or Himalayan salt po. Ayan. So, hindi na natin masyadong dadamihan kasi malasa naman po yung ating mustard and yung ating tahini. Ayan po. So, ako gagamitin ko na po yung aking kamay. Naka-unshield po tayo. I-mix lang po natin together. Ayan. So, ganun lang po. Napakadali. Napaka-kayang-kayang gawin. Very doable po. And kung maganda, isama niyo po yun yung mga chikiting pag nagpre-prepare po kayo na inyong sandwich para habang nagluluto pa lang matatakam na sila. And nakita din nila kung paano prepare yung mga kinakain po nila. Okay? So, yun. Medyo okay na po yung ating sunflower seed. Ayan, medyo rose na po siya. Medyo may nasunog lang ilan. Ayan. So, pwede na natin isama sa ating sandwich mixture. Okay? So, sinama lang po natin. So, that's it. Ganun lang po kadali. Mix lang po ulit natin together. And now, we are ready to assemble po yung ating sandwich. So, ahead of time, sabi ko po sa inyo, optional naman po kung anong klaseng bread ang gusto nyo. So, we have here po yung ating whole wheat bread. Ayan. So, in-slice po natin. We have a pair of our whole wheat bread. Ayan po. So, dito po, nag-toast na po tayo ng ating whole wheat bread. So, mas gusto natin syempre yung ating sandwich toasted. Or depende sa inyo, sa inyong preference. So, for us here, nag-toast na po tayo. So, very healthy, high in fiber po yung ating gagawin. And syempre sa ating pong mga sa ating mixture, yung ating palaman talaga very nutritious and high in vitamins and minerals and phytonutrients. So, syempre, ang gagawin po natin, isasama po natin, lalagay muna po natin yung ating lettuce. Syempre, yung ating romaine. So, iyaano lang po natin, sukatin lang natin just enough na hindi naman so sobra yung size. So, kinat ko lang po siya using my hand. Ayan. So, pwede nyo pa siyang dagdagan ng kaunti sa likod. And of course, yung ating onion. Ayan, kakalat. Spread nyo lang po para lahat talaga evenly siya. Pantay. Pantay yung ating mga vegetables. So, kung kayo ay mahilig sa onion, you can add more. And of course, yung ating tomatoes. Ayan. And lastly, yung ating mixture. So, since ready na siya, ayan. So, pwede nyo pa po siyang durugin. Kaya pansin nyo, yung itsura po niya. Ganito po. Okay. So, we will just put it on top. So, sana nahalo natin siya ng maigi. I want to mix pa para sigurado. Okay? Then, we will be transferring it to our bread. Yan. Spread lang po natin. Yan. So, syempre, yan. Yung ating palaman, ang ating sandwich. Kami po, ako po dito na napakabango po. Naamoy ko talaga. Parang kumakain na ako. Very, wag din po kayong matakot to add yung ating pong herbs and spices. So, pwede din po kayong mag-explore. Yan. So, ito po yung magiging itsura niya. You can add some tomatoes beside para maganda siya tignan. And of course, yan, kung gusto nyo ng medyo additional flavor, we have po yung ating vegetarian mayonnaise or veganaise. Ayan, you can also add, tas pwede nyo siyang dagdagan din ng garlic. You can add some. Yan. So, samahan lang po natin siya. Okay. So, ganun lang po. Okay, ganito lang po siya kadali. Very easy. So, kung gusto nyo talaga na medyo may anghang pa yun, yung garlic, dagdagan po natin. Dito naman po ay optional. So, like I've said, huwag kayong matakot to explore. You can also add po yung ating additional, yung ating mustard. So, it depends on your preference. And lastly, syempre, ilalagay na po natin yung pinaka pampalaman niya, no, yung pangtakip ng ating sandwich. So, that's it. Ganito lang po siya kadali. Very easy, very nutritious, and very affordable. So, later, sasabihin po natin kung magkano yung nagastos po natin. At talagang abot kaya. And pwede nyong, baka sa pag natikman nyo to, uulit-ulitin nyo po. So, I think, ito na po yung ating final or finished product. Ayan po.
1: Lifestyle is medicine. L is for laughter, the stress reliever. I for interaction, the friendly immune booster. F is for food and fluid, the taste of health and the thirst quencher. E is for exercise, the preserving power of motion. S is for sleep, the body restorer. T is for temperance, the key to balanced life. Y, your faith, the divine healer. L is for light, the energy giver. And E, environment, the lifesaver. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies. Indeed, lifestyle is medicine.
2: Welcome back po sa ating studio dito sa Voice of Health. At habang hinihintay po nating bumalik si Ma'am Miles galing po sa ating Lifestyle Medicine Kitchen, ay gusto ko pong batiin muna itong mga nakatutok sa atin. Merong from Japan, from Hong Kong, ano, si Ma'am Teresita Galapon, marami daw chickpeas, garbanzos dyan sa Hong Kong. At ito, meron pong maganda, pasyalan din natin to. At siguro, pag nagpumasyal tayo sa Cagayan de Oro, ay tayo ay i-welcome nitong mga kasamahan ni Sir Teddy Ross Ben. Sabi niya, greetings from the plant-based Cagayan de Oro FB group. Yan. Thanks. Thank you so much for these recipes. Yan. At siyempre si Doktora Linda Patikim. Patitikimin po tayo ni Miles. Huwag tayong mag-alala. At si Earl Data, sabi niya, post-bike meal. Wow. Napakasarap daw na napaka-healthy maging post-bike. Pagkatapos mag-bike, no? Nang how many kilometers ay matitikma. Makakakain tayo ng ganito. Easy to prepare. At ako po, nagulat. Akala ko ipiprito pa siya. No? Yung pala ay talagang salad na salad, no? Walang apoy at walang mantika na pagpipirituhan ng ating chickpeas na spread, no? So ito po ay napakaganda. At ngayon po, nandito na si Ma'am Miles. Siguro tanungin natin, magkano ang budget? Magkano ba ito?
0: Yes,
2: kasi meron tayong mga available ngayon commercially or
0: kaya,
2: to
0: sir,
2: fast food.
0: Magkano yung nabibili
2: eh,
0: niyo mga
2: isang
0: tuna?
2: Ganyan kasi mahal talaga pag nagpaka-healthy ngayon eh. Mm-hmm. Mahal yung mga vegetarian or vegan na nasa 170 isa or almost 200 isa. Mm-hmm. Magkano kaya itong no tuna salad sandwich na to, mm-hmm, using chickpeas.
0: Mm-hmm. Actually, ito pong ating recipe ngayong araw na ito is pumapatak lang ng 250 to 300 pesos yung gastos natin overall, mm-hmm, sa recipe nito. But this recipe can feed or yung
2: prepare how many sandwiches?
0: Like 4 to 6 sandwiches.
2: Wow!
0: So imagine nyo, divide nyo lang po yan, 250, like roughly 50. Or less pa?
2: Less pa.
0: 40 plus.
2: Napakamura po, no? Mm-hmm. Kesa yung sa mga nabanggit ko kanina, no? Na mga malalaking fast food chain dyan na talagang 150 isa or 170 isa. So ito po, gawa lang sa ating bahay, prepared, and very enjoyable at anytime, no? Mm-hmm. Kung mag-isa ka lang or mag-asawa lang kayo, so yung 6 sandwiches na yun, you can eat that in 3 meals.
0: Yes.
2: No? Pwede din yung i-rep lang and then balik-balikan na lang.
0: Yes po.
2: Or sa mga kagaya ko na no rice na in the evening, mm-hmm, ay this sandwich is best options, no? Mm-hmm. Para po sa gabi.
0: Mm-hmm.
2: Yan. So, ngayon po, bago natin hilingin si Ma'am Miles ng isang panalangin sa ating pagtatapos, gusto ko pong batiin muna itong, oh, may hula dito sa Sir Earl, 250 daw. Ma? Mukhang nanalo to sa hula, no? Mukhang makakatikim din si Sir Earl ng ihahanda para sa atin ni Ma'am Miles. Yan. At syempre po, sa lahat ng mga nakatutok sa atin, si Ma'am Teresita Galapon, Ma'am Lunleti Madrigal, Ma'am Imelda Latag Mindoro, sino pa, si Ma'am Betty Baklag, at marami pong iba, so dyan po sa ating Facebook page ng Hope Channel North Philippines, napakarami rin pong tumutok sa atin. At ngayon po, bago tayo matapos, ay imbitahan muna natin sila, sa ating gagawing information session sa ating Lifestyle is Medicine Intervention Program.
0: Sa ating mga nakapanood po ng ating video teaser, pwede nyo pong invite ang inyong family, friends. Ito po ay overview ng ating Lifestyle is Medicine Intervention Program. So, huwag nyo pong i-miss itong pagkakataon na ito. And at some point, mamimit po natin yung mga facilitators, mga doctors na gaganap po sa ating programa.
2: Mamas, sige, isang po. Panalangin.
0: Payo pong lahat ay yumuko sa isang panalangin. O dakila naming Diyos na nasa kaitaas-taasan ng mga langit, salamat po sa napakagandang araw na ito, lalong higit sa pagkakataon na kami, ang bawat isa ay natutumuli at natunghayan kung papaano posibleng mas mapalusog namin ang aming mga pagkaing ihahanda at inihahanda sa aming hapag. Dalangin po namin, Ama, na masubukan ang mga ganitong recipe sa aming mga tahanan nang sa gayon kami pa ay mas lumakas at sumigla ang aming pangatawan na patuloy pong makapaglingkod at ganun din naman maging pagpapala sa bawat isa. Pagpalain po ang aming taga-subaybay na sila po ay lumakas sa lahat po ng aspeto ng buhay. At alam niyo po ang kanilang mga problema at mga pinagdaraanan sa buhay, alam po namin na kayo po ay nandiyan para tumulong. Kaya lahat po ng mga ito ay isinusuko po namin sa inyo at naniniwala kami na kailanman hindi nyo po kami bibiguin sapagkat kailanman hindi kayo nagkulang. Salamat po ng marami at bigyan po kami ng energy na mas makapaglingkod pa po sa inyo. Ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Maraming salamat, Ma'am Miles, sa iyong panahon at sa iyong mga ibinahagi. Hanggang sa susunod pong linggo ng Lunes, Miyerkules at Biyernes dito po sa Voice of Health na walang ibang ninanais kundi kayo maging malusog, malakas at masigla. Happy weekend po and God bless us all. Lifestyle is medicine.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: punong-punong isip, punong-punong ng galit. Lahat. Parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako. Basta ang alam ko, saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit salita ko nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang munang nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo. Ayun. Siyahan po ako ng konti kasi magulo pa takbo isip ko nun. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang po yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala na pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad log. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ko. Dito lahat, hindi nusigan pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulong galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulolo, saya, grabe. Simula nang bininyagan ako, simula hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursin, lahat, wala akong pinapalampas. Kung maririn nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Kung saan man po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ay sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa at sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay patungkol sa end time praying. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anupat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Ebanghelyo na sulat ni San Lucas. At sa ating pagpapatuloy, kaibigan, ating bigyan ng pansin ang isang parable o talinhaga na binanggit ng Panginoon at ano ang nakapaloob at ano ang payo sa atin. Ito ay may kinalaman sa end time sapagkat kinakailangan tayong manalangin. Bago dumating ang ating Panginoon o sa araw-araw, kailangan natin ng panalangin. Ang wika ng ating Biblia, at isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Kung bakit nasabi natin na ito ay meron ding kinalaman sa huling panahon. Bago dumating ang ating Panginoon, ganito ang sinasabi ng ating Biblia. San Lucas 18:8, ito yung pinaka-conclusion ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Kaya, papaano ang ating panalangin samantalang tayo ay patungo sa end time o yung huling panahon? Yung panahon na ito hanggang sa darating si Jesus na tagapagligtas, papaano tayo manalangin? Papaano tayo kikilos? Kasi ang sabi sa atin, isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at hindi manlulupaypay. Alam ng Panginoon ano ang mangyayari sapagkat kanyang binanggit ang mga tanda. Ang sabi nga sa aklat ng San Mateo, narito ang ilang mga tanda na kanyang binanggit bago siya dumating. Sa 24 ng San Mateo, kung ating sisimulan sa versikulo 4, tuloy-tuloy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at nagsasabi, Ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami." Ano ang iyong pakiramdam pagkakaibigan, napansin mo o nakita mo ikaw ay iniligaw ng mga preacher at ginagamit pa ang banal na kasulatan? 6. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita na mga digmaan, mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng taggutom ng mga lindol sa iba't ibang dako, ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Kaibigan, kapag ka ang mga ito ay nangyari bago dumating ang Panginoon at tanda na siya ay malapit nang dumating, lalo na dito sa Metro Manila, sinasabing inaantay ang The Big One na napakalakas na lindol. Kaibigan, yung mga naging biktima ng lindol sa Turkey at saka sa Syria, alam ba nila na noong panahon na yon nagkaroon ng lindol, sila ay magiging biktima, kaibigan? Hindi lamang lindol, kundi ang sabi, magkakaroon ng taggutom kung halimbawa ang iyong sikmura ay kumakalam o kaya naman ikaw ay nakakaranas ng sa iyong paligid ay merong labanan. Ikaw ba ay hindi nalulupaypay? Ang sabi sa atin sa 8, ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Ang sabi pa, pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod, magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Maraming bulaang propeta ang ililigaw at ililigaw nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kaibigan, kung ating mararanasan ang mga bagay na ito, ang ating nakikita sa talinhaga ng Panginoong Hesus, ang kailangan para tayo ay hindi manlulupaypay, ang kailangan na may pananampalataya, tayo ay manalangin sa Diyos. Kailangan ng panalangin sapagkat ang wika nga, there is power in prayer. At kapag ka ika'y nalalangin, at alam mo ang kapangyarihan ng Diyos ay ipagkakaloob sa iyo, anuman ang pagsubok sa iyong buhay, hindi ka manlulupaypay sapagkat ikaw ay marunong manalangin na may pananampalataya. Kaibigan, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito na merong tatlong bahagi, praying instead of fainting. Ikaw ay manalangin kaysa ikaw ay manlulupaypay. Anong sabi sa ating Biblia sa versikulo 1 ng 18 ng San Lucas, at isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlulupaypay. Kaibigan, merong paanyaya sa Biblia na tayo ay manalangin, sapagkat ang panalangin ay tinutulungan tayo upang tayo lalakas harapin ang mga hamon sa ating buhay. Anong sabi sa Jeremias 33:3? Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at magsasabi sa iyo ng mga dakila at mga pangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Kaya nga, kaibigan, merong sagot ang Panginoon. Siya ay magbibigay sa iyo ng proteksyon sa panahon na merong mga pangyayaring hindi ka naisnais sa ating paligid. Samantalang ang maraming mga tao nagugutom sapagkat walang makain, ang Diyos ay merong pangako, pagkakaloobong ka ng iyong pangangailangan. Ang sabi pa sa Hebreo 4:14 hanggang 16, yamang tayo mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahayag, sapagkat tayo mayroon isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa isang bahagi ng banal na kasulatan, if God is with us, who can be against us? Kaya nga, kung meron tayong mga karanasan, hinahabol tayo ng mga taong masama sapagkat galit sa mga Kristiyano, kaibigan, manalangin tayo at ang Diyos ay palalakasin tayo. Kaya't lumapit tayong may katapatan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. At meron pang sinasabi sa 1 Juan 5, 11 hanggang 15. At ito ang patotoo na tayo bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyo. Nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Kaibigan, napakagandang pangako na alam ng Panginoon sa buhay na ito, meron tayong mga pagsubok. Maraming mga Kristiyano ang nangamatay dahilan sa kanilang pananampalataya. Subalit merong buhay na walang hanggan ang pinapangako ng Panginoon. Anong sabi pa? Ito ang ating kapanatagan ayon sa 14 sa Kanya na kung tayo'y umihingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban tayo'y pinapakinggan niya. At kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kailangan inihingi natin sa Kanya. Kaya nga, ito yung sinasabing assurance ng ating Panginoon na kapag tayo ay lumapit sa Kanya, nalalangin, kaibigan, ang ating inihingi sa Kanya ay Kanyang pinag

Kaya kailangan natin ngayon ang panalangin. Kaya panalangin na may pananampalataya ng Diyos ay tutugon sa ating mga pangangailangan. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, praying that is faithful. Panalangin na merong katapatan, merong pananampalataya. Ano sabi ng Biblia sa 18 ng San Lucas 2-7? Ito ngayon yung kanyang parable o yung talinhaga na kanyang pinagkaloob upang maunawaan ng mga taong nakikinig ang kanyang leksyon na gustong iparating. 2. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod na ito niyon ay may isang babaeng balo. Kaibigan, sa banal na kasulatan, ito yung mga taong mahina. Namatay na ang tagapagbigay sa kanla ng kanlang sadapi, ang tagahanap buhay. At ang Panginoon ngayon ay merong isang special sa kanyang puso sa mga babaeng ito na yung mga balo. Na laging pumupuntang wika sa kanya na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. Sa makatwid, ang babaeng balong ito ay nangangailangan ng katarungan. Marahil pinagkakait ang katarungan sa mga taong nasa kanyang paligid. Kaya ngayon nagpunta siya bagamat ang hukom na sinasabi ay hindi makadiyos at hindi naniniwala sa tunay na Diyos, pero siya ay isang hukom. At ang sabi sa 4, may ilang panahon na siya'y tumatanggi, subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagamat ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil ginagambala ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan kung hindi ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang isa na masamang hukom. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw, sa mga pinili na sumisigaw sa kanyang araw at gabi, kanya bang matitiis sila? Kaibigan, itong babaeng ito na isang balo ay pumunta sa isang hukom. At gayon na lamang ang kanyang pagsusumabo, meron siyang pangangailangan na ang pangangailangan na ito ay dapat matugunan sapagkat marahil siya ay nanlulupaypay araw at gabi, pero siya ay nagkaroon pa ng lakas ng pananampalataya bagamat ganito ang kanyang nagiging karanasan. Ang hukom na ito ay darating ang panahon pagbibigyan siya. Kaibigan, sa ating panalangin sa Panginoon, para bagang kung minsan ang langit ay silent, hindi nagsasalita ang Panginoon. Para bagang walang katugunan sa ating panalangin. Hindi ko sinasabi ang Panginoon masama, pero ito ay isang halimbawa, kailangan talaga ang maningas na panalangin, kailangan talaga na tayo ay hindi magsawang manalangin sapagkat sa ganong klaseng sitwasyon natin, nakikita ng Panginoon na tayo ay tapat at banal sa ating ngayong panalangin sa Kanya. So nakita natin ngayon ang sinasabi, ang hukom na ito ay magbibigay siya ng katugunan na yung kailangan ng balong ito ay kanyang ipagkakaloob ang katarungan. Sapagkat marahil sumisigaw ang kanyang puso, nangangailangan ng katarungan, marahil ang kanyang asawa ay pinatay o kaya ang kanyang anak ay pinatay din, ngayon nangangailangan ng katarungan. Sino ang kanyang lalapitan? Wala siyang marahil salapi na maaaring siya ay magbayad ng mga taong para ang katarungan ay kanyang matamo. Kaya lumapit siya sa isang hukom. At bagamat ang hukom na ito ay hindi makadiyos, pero dahilan sa palaging lumalapit ang babaeng ito, kaibigan, ang sabi niya ng hukom na ito, kanya ngayong tutulungan ang babaeng isang balo sapagkat para ngayon ay hindi nababalik. Pero ang punto, kaibigan, sa pangyayaring ito na isang parable, kailangan natin ang pananampalataya sa ating ngayong panalangin. Sa ating panalangin, ang Diyos ay tumutugon kay

0: kaibigan sa pangangailangan ng kanyang mga anak. At ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, praying that will be found when Jesus comes. Kaya nga, ang parable na ito ay may kinalaman sa malapit ng pagparito ni Jesus at sa kanyang pagdating, kaibigan. So yung panahon na tayo ay nagkakaroon ng maraming mga pagsubok sa buhay, maraming kahirapan na ating naranasan, pinapaintulot ng Panginoon ang mga ito upang tayo ay lalong manghawak ng matibay sa pananampalataya sa Panginoon. Katulad ni Job, si Job nangawala ang kanyang mga ari-arian, nangawala ang kanyang mga anak, nangamatay. At pagkatapos ngayon mula sa bumbuna hanggang sa talampakan, nagkaroon ng mga sugat, mga bukol. Subalit ang lalaking ito, bagamat ang sabi ng kanyang asawa, Job, isumpa mo na ang iyong Diyos at pagkatapos mamatay ka na, kaibigan, hindi siya nagsalita laban sa Diyos. Nagtapat siya, bagamat ganon ang kanyang naranasan na kahirapan at bunga nitong kanyang katapatan sa Diyos. Nagtagumpay ang Diyos laban kay Satanas sapagkat si Job ay nagtapat, bagamat siya ay nakaranas ng pagsubok ng matindi sa kanyang buhay. Kaya nga, kaibigan, hindi na magtatagal darating ang ating Panginoon. Marami tayong mga pasanin sa buhay. Marami tayong ngayong mga tukso na lumalapit sa atin. Subalit, kaibigan, dapat nating ngayong sabihin sa tuksong lumalapit sa atin, O tukso, layuan mo ako. Kaya nga, ang wika sa versikulo 8, sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan, gayunman pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Mahalaga, kaibigan, na yung pananampalatayang yon, bagamat tayo ay magkakaroon ng kahirapan sa mga pagsubok, narito ang pangako ng Panginoon ayon kay Apostol Pedro 5:7 at 8, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Magpakatalino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leon gumagala at umuungal at umahanap ng kanyang malalapa. Kaibigan, alam ng diablo na malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya double time siya na gusto niya ang lahat ay hindi maligtas. Subalit, kaibigan, ang panawagan ng langit na kung tayo'y manalangin at pagkatapos ngayon na may pananampalataya sa ating paglapit, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Nanupat ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan. Malapit na siyang dumating, kaibigan. Malapit na tayo sa finish line. Kaibigan, hindi nating alam, maaring bukas o sa makalawa, hindi nating alam. Ang alam lang natin, ayon sa sinasabi ng Biblia, malapit na siyang dumating at sa kanyang pagdating ang wika parang magnanakaw yung sinasabing hindi nating alam ang kanyang oras ng kanyang pagparito. Sa oras na hindi nating alam, siya ay darating. Hindi katulad ng magnanakaw, dumarating siya para siya magnakaw, pero ang ating Panginoon, darating siya para tayo iligtas, dalhin sa langit na bayan. Kaibigan, what a great joy na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Ang tanong ngayon, darating siya, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya? Kaibigan, itong pananampalatayang ito, ito yung ating ngayong kaugnayan sa Panginoon. Sa araw-araw, sa ating paggising sa umaga, nagpapasalamat tayo sa Diyos na tayo ay kanyang iningatan, pinagpala. Nagising tayo sa umaga, binigyan ng lakas ng Panginoon. Hindi ba tayo magpasalamat sa Diyos? At sa gabi naman, sa ating maghapon na paggawa, tayo ay iningatan ng ating Panginoon. Hindi ba tayo magpasalamat sa Diyos, lalapit sa Kanya na may pananampalataya? Kaya nga ang tanong sa atin kung darating ang ating Panginoong Hesus, kaibigan, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa kanyang mga anak? Bakit matinding kailangan natin ang katapatan at ang pananampalataya? Kaibigan, tayo ay ginawa ng Diyos na mga saksi niya. Ginawa tayo ng Diyos na ating ipalita ang kaligtasan sa maraming mga tao. Ginawa tayo ng Diyos na katiwala niya. At ang kailangan sa bawat katiwala, sila ay masumpungan na tapat. Malapit na siyang dumating, kaibigan. Handa ka na ba na sumalubong sa Kanya? Ikaw ba ay may pananampalataya anuman ang mangyari? Ikaw at ako ay magtatapat sa Diyos. Mga katanungan na dapat nating bigyan ng pansin, kaibigan. Handa ka ba na sumalubong sa Kanya? Are you ready? Nakahanda na ang Panginoon upang ngayong siya ay pupunta sa lupang ito. Subalit ang tanong, nakahanda ka na ba na sumalubong sa Kanya? Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi ng ating banal na kasulatan sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 11, Versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo." Kaibigan, tayo ay lumapit sa Panginoon. Meron ka bang pasanin sa buhay? Ilapit natin sa Kanya. Ibulong mo sa Panginoon, kaibigan, ang iyong pasanin. Ayaw ng Panginoon tayo ay mandulupaypay. Kaya nga ang sabi sa atin dito sa aklat na sulat pa rin ni Apostol Pablo. Ang sabi sa Pilipos 4:6 at 7, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Kaibigan, lumapit tayo sa Panginoon sa panalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, nagpapasalamat po kami na merong kaming Diyos, alam niya ang laman ng aming mga puso. Alam niya ang aming pangangailangan. Nagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Nagbibigay sa aming mga kailangan sa araw-araw, lalo na po ang kapangyarihan ng Banal Espiritu. Na ibulong na po sa inyo, O Diyos, ng aking kaibigan, ang kanyang mga suliranin, inyo pong tugunan ayon sa inyong biyaya. Alam po namin at kami nanampalataya, hindi na magtatagal muling darating ang aming Panginoon. Tulungan po kaming mahanda sa kanyang muling pagbabalik. Masumpong kami na nagtatapat sa pananampalataya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Sa mga kaibigan, sa mga huling araw po, hindi tayo tinatawag ng Diyos na mabuhay sa takot, kundi sa pananalangin. Ang panalangin po ang nagpapatatag sa ating pananampalataya, nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, at naghahanda sa atin para sa maluwalhating pagbabalik ni Hesukristo. Habang papalapit po ang wakas, mga kaibigan, lalo nating dapat marinig ang paanyaya ni Jesus, magbantay kayo at manalangin. Ang sabi nga po sa Lucas 21 verse 36, magbantay kayo sa lahat ng panahon na laging manalangin. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: don't know what to do. How should I bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
1: Every child is a gift from heaven. It's the start of a new life. Adventists care.
2: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
3: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. San man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayo magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makakasama po natin muli ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco. Welcome po.
4: Tayo po ay muling magkakasamang mag-aral ng Biblia, ng salita ng Diyos. At narito tayo sa ating seryeng ito ng pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession. Siya po ay isa ring guro. Subalit siya ngayon ay narito sa Central Luzon Conference Headquarters sa Department ng Komunikasyon. Kami pong dalawa ang magkasama ngayon. Ma'am Mildred.
3: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po natin si Pastor Nick na manguna sa panalangin.
4: Nagpapasalamat po kami o dakila naming Diyos sa iyong kagandahang loob at mga pagpapalang iyong iginawad sa aming buhay. Ang pagkakaroon namin ng pamilya, ang pagkakaroon namin ng maayos na buhay na may pagkakataon na makapaglingkod sa iyong dakila at banal na pangalan. Narito po kami sa aming pag-aaral na ito. Patuloy po kaming pagnubayan kasama ang aming mga taga-subaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
3: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned, makinig at manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay na po natin ang ating panahon kay Pastor Nick Francisco.
4: Narito po tayo sa ating seryeng ito ng pag-aasawa at Biblia. Mga kwento ng pag-aasawa. Subalit ngayon ay ang pag-uusapan naman natin ay hindi nag-asawa. Ito ay ang binatang mayaman. Ang kwento ng binatang mayaman. Ating pag-aaralan at tatanawin ang kwentong ito ng ang buhay ng binatang mayaman na lumapit sa ating Panginoon ay ating tatanawin sa vernacular ng pagpapamilya. Ano ang kwento kung siya'y nagpamilya? At ano ang kwento sapagkat hindi siya nagpamilya? Narito ang pagpapakilala sa lalaking ito ng kanyang pagiging mayaman. Nasulat ito sa aklat ng Lucas 18:23. Subalit nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y nalungkot sapagkat siya ay napakayaman. Lumapit ang lalaking ito sa ating Panginoon upang magtanong. Napakaganda naman ang kanyang tanong. Ano ang kaniyang gagawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Kaya lang, ang lalaking ito ay nalungkot sapagkat siya ay napakayaman. Ang lalaking ito ay hindi lang basta mayaman, inilagay siya na napakayaman. Ganyan pala, hindi pala ngayon at mayaman ang isang tao ay paraan na upang siya'y maging maligaya sa buhay. Tingnan po ninyo. Ang lalaking ito ay napakayaman, pero siya'y nalungkot. Ang sumunod na kalagayan ng lalaking ito ay ang kaniyang pagiging pinuno. Lucas 18:18, Tinanong siya ng isang pinuno, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Ang lalaking ito ay pinuno. Sa panahon ng mga eleksyon, siyempre, ang mga pinuno ay inihahalal at ibinoboto upang sila'y magkaroon ng kapangyarihan. Dapat sana sila'y maligaya na. Ito naman, kung nakaupo na sa posisyon at isa ng ganap na pinuno, ano pa ang kulang sa kaniyang buhay? Dapat siya ay masihan at siya'y maging maligaya na sa kaniyang buhay. Sumunod, pagiging binata. Aklat ng Mateo 19:20. Tatlo ang kalagayan ng lalaking ito na ating pinag-uusapan. Ang isa ay napakayaman, ang isa ay pinuno, at ang isa ay pagiging binata. Mateo 19:20. Sinabi sa kanya ng kabataang lalaki, "Sinunod ko na ang lahat ng mga ito, ano pa ang kulang sa akin?" Ang lalaking ito ay pinatututuhanan niya na sinusunod niya ang utos ng Diyos. Nalalaman niya ang banal na kasulatan. Nag-aaral siya ng Biblia. At siya ay isang mabuting tao at ganap para sa kaniyang sarili. Subalit, nagtanong siya sa ating Panginoon, "Ano pa ang kulang sa akin?" Sa kabila na ang lalaki ay mayaman, naramdaman niya ano ang kulang sa kaniyang buhay. Sa akin pong mga taga-subaybay, ay bantayan ninyo, bakit nagiging malungkot ang ating buhay? Ay binibigyan naman tayo ng Diyos ng ating pangangailangan sa araw-araw. Bakit nagiging pakiramdam natin ay malungkot? Ang kalagayan ng kalungkutan ay nakita na ng Diyos kay Adan nung si Adan ay nag-iisa sa paraiso. Bagaman ang kanyang kinalalagyan ay paraiso, langit na ginawa ng Diyos. Si Adan ay kulang ang kaniyang buhay, nakita niya ang kaniyang kalungkutan. Ang kalungkutan ay suliranin na ng lalaki, hindi pa man nahuhulog sa kasalanan ang tao. Kaya ang mga lalaki ay prone to loneliness. Madaling malungkot ang mga lalaki. Ang sumunod, ang lalaking ito ay pinuno. Mayroon ng ranggo sa lipunan. Mayroon na siyang tungkulin. Respetado na siya ng kanyang mga kababata, ng nakababata sa kanya. At kahit pa matanda, dapat gumalang sa kanya sapagkat siya ay nasa kalagayan ng pagiging pinuno. Subalit malungkot pa rin ang kaniyang buhay. Kung ang pagiging binata, dapat sana ay masaya. Dahil sarili mo ang iyong buhay, sarili mo ang iyong lakad. Hindi ba yan nga ang katwiran ng mga ibang binata? Bakit ayaw silang mag-asawa at nagpapatanda pa? Yan naman ang sinabi ng mga matatanda, huwag kang mag-aasawa agad. Mas mainam yung ikaw ay nabusog sa pagkadalaga o nabusog sa pagkabinata. Ibig sabihin, huwag kang mag-aasawa kaagad para maranasan mo na mahabang masaya ang iyong buhay na wala kang asawa, wala kang responsibilidad, hindi pa seryoso ang iyong buhay. Subalit ang lalaking ito na ating pinag-uusapan ay naging malungkot ang kaniyang buhay. Sa tatlong kalagayang ito, sayang, dapat sana ang lalaking ito ay naging maligaya sa buhay, subalit hindi niya natamo ang kaligayahang kaniyang hinahanap sapagkat siya ay tumanggi na sumunod sa Panginoon. Ano ang kulang sa buhay ng lalaking ito? Ipinakilala rin sa aklat ng Marcos 10:20 at sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking tinupad mula pa sa aking kabataan." Hindi lang pala basta siya binata. Siya ay isa ng matandang binata. Aba, papansinin po ninyo, itong mga may edad na ito, dalaga o binata, ay prone to loneliness. Hindi po talaga ganap ang buhay ng isang tao kapag dumating siya sa kaniyang edad na may gulang na. Ang tawag natin dyan sa mga biruan ay lagpas na sa kalendaryo. O kaya ibig sabihin, lagpas na ng 30 years old or 31 years old. Tinatawag sila na hindi dalaga. Tinatawag sila na hindi binata. Ang tawag sa kanila ay matandang dalaga o matandang binata. Sila po ay nagiging tampulan ng mga pagkutya, tampulan ng pagtukso, ng mga bullying, at ng mga katatawanang kwento. Ito ang kwento ng isang binata na may gulang na. Kaya talagang ang lalaking ito ay hindi na magiging maligaya sa kanyang buhay. Ano ang ginawa ng Diyos nang makita si Adan na nalulungkot? Ang siya ay binigyan ng asawa sa pamamagitan ni Eva. At si Adan ay naging maligaya. Kung titingnan natin ano ang kadahilanan, bakit ang lalaking ito ay hindi maligaya? Ang isang dahilan ay hindi siya nag-asawa at ang pangalawang dahilan sangayon sa kwento, tumanggi siya na sumunod sa ating Panginoon. Ano ang sabi sa kaniya ng Panginoon? Matthew 19:21, sinabi sa kaniya ni Jesus, "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin." Napakaganda ng mga hanay ng salita. Palibasa nga ang ating Panginoon ang nagsabi, "Kung ibig mo na maging ganap, humayo ka." Natural yon. Hindi tayo pwedeng maging selfish. Humayo ka. Umalis ka at sa iyong paghayo, tumulong ka sa iyong kapwa. Maglingkod ka ng mabuti sa iyong kapwa. Ang salitang ito at sagot ng ating Panginoon ay nagpapakita na sa kaniyang pagiging mayaman, selfish siya. Sa kaniyang pagiging pinuno, selfish din siya. Ang kaniyang personal na interest, ang priority kahit na siya ay isang pinuno. Pansinin ninyo ang salita ng ating Panginoon, "Kung ibig mong maging ganap." Ang lalaking ito ay isang binata. Sinabihan siya ng Panginoon, "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka." Sa Biblia, kapag inutusan ang isang binata, humayo ka. Ito ay sinasabi ng mga matatanda sa isang binata, "Humayo ka, ikaw ay mag-asawa." Opo, ang lalaking ito ay sinabihan ng Panginoon ng ganyan. Pero ang sabi naman ng Panginoon, "Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ibigay mo sa mga dukha." Kung magkagayon, ay bibigyan ka ng Diyos ng kayamanan sa langit. Kung magkagayon, ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Ang lalaking ito ay naging malungkot ang kaniyang buhay. Kung siya lamang ay sumunod sa ating Panginoon, ng oras na iyon, ay siya ay magiging pinuno. Sa lahat ng alagad ng Panginoon na tinawag, bagay ito'y hindi tinawag, o sinabihan lang siya, "Pumarito ka, sumunod ka sa akin." Ang lalaking ito ay mas maganda ang pagkakataon kaysa mga karaniwang alagad sapagkat siya ay isang lalaking edukado. May pinag-

0: kayamanan ay hanggang doon sa kalangitan. Hindi lang siya mananatiling binata, sapagkat siya ay magkakaroon ng napakalaking pamilya, ang pamilya ng Panginoon. Hindi mabuting kapwa. Ang lalaking ito ay hindi naging mabuting kapwa sapagkat ayaw niyang ipamigay ang kanyang kayamanan. Kung siya lang sana ay naging mabuting anak, ay sasabihin niya sa ating Panginoon, "Panginoon, buhay pa ang aking mga magulang. Alam ng aking magulang kung saan nakatago ang aking mga kayamanan at kayang pamahalaan ng aking magulang ang aking mga kayamanan. Sasabihin ko na lamang sa kanila na, oy, asikasuhin niyo ang aking mga kayamanan at ako ay susunod na sa Panginoon. Panginoon, huwag mo na akong payagang umalis sa iyong harapan. Alam ng aking mga magulang ang gagawin sa aking kayamanan." Ang lalaking ito ay hindi mabuting kapatid. Sapagkat kung siya ay mabuting kapatid ay sasabihin niya sa Panginoon, "Panginoon, mayroon akong mga kapatid na nangangasiwa at nakakaalam ng aking kayamanan at sila ay mga mayayaman din. Sasabihin ko lang sa kanila na kayo na ang bahala, ipamigay ninyo ang aking mga kayamanan sa mga dukha o gawin ninyo kung ano ang ibig ninyong gawin sapagkat ako'y narito at susunod sa Panginoong Hesus upang kaniyang maging alagad habang ako'y nabubuhay." Hindi niya yon ginawa. Ang lalaking ito ay hindi mabuting binata. Dahil ang kaugalian ng mga binata, siyempre naglilibre. Siyempre mabait siya sa mga kapwa niya kabataan. Siyempre mabait siya sa ibang mga tao. Pero ang lalaking ito ay ayaw niyang ipamigay ang kanyang kayamanan. Mababawasan, kaya hindi siya mabuting binata. Kaya't hindi rin siya pwedeng mag-asawa. Kung siya'y mag-aasawa, pinuno siya, mayaman siya, matandang binata na siya, kailangan niyang maghanda ng napakarami at magkaroon ng maraming bisita. Ay ayaw nga niyang ipamigay ang kanyang kayamanan. Ayaw niyang magpakain ng ibang mga tao. Kaya hindi siya nag-asawa. Hindi siya pwedeng magpakasal. Gagastos siya ng napakalaki dahil sa siya ay mayaman, dahil sa siya ay pinuno at matandang binata. Ayaw niyang gumastos para sa araw ng kanyang kasal. At kung siya naman ay nag-asawa, ang lalaking ito ay hindi magiging mabuting asawa. Bakit? Ano ba ang mangyayari sa kayamanan ng isang lalaki kapag siya ay nag-asawa? Ang sagot nila ay mahahati. Ito raw ay magiging conjugal property. Anong ibig sabihin ng conjugal property? Ang conjugal property ay hati ang babae at ang lalaki sa kanilang tinatangkilik. So, ito ang halimbawa na ibibigay ko sa inyo. Ang lalaki, ang kanyang hanap buhay, kapag siya'y nag-asawa, mahahati ang kanyang sweldo. Ang kanyang kalahating sweldo ay ibibigay niya sa kanyang asawa at kalahati lang ang matitira sa kanya. Sige nga, Ma'am Mildred, tama ba yung sinabi ko na yan? Ikaw nga ang magpaliwanag kung papayag ang mga babae na taga-subaybay natin.
1: Sa palagay ko po, papayag naman. Pagka sinasabi natin may mutual respect po talaga ang conjugal property, dapat hatiin ng tama. Lahat talaga.
0: Yung sweldo, kalahati rin.
1: Kalahati, depende po yan sa lalaki. Pero sa babae, pag siya po lahat talaga at naiiwan, nangangasiwa sa pagkain at lahat-lahat, dapat ay ibigay ng lalaki lahat sa babae.
0: Nako, yan ang napakahirap sa kwentong ito ng pag-aasawa. Mga lalaki, pagka po kayo'y nag-asawa, lahat ng buhay sa atin, tinatangkilik man siya o sinusweldo natin, iyan ay magiging para sa asawang babae. Kaya ang tawag dyan ay bride is the winner. At ang lalaki naman ang tawag ay I surrender all. Yan. Malapit na po ang oras. Ano ang karanasan ng lalaki? Ang karanasan ng lalaki ay hindi siya kasal. Malaya siya, subalit malungkot ang kanyang buhay. Ang lalaki ay hindi siya kasalo sa mga kwento ng pag-aasawa, kaya malungkot ang kanyang buhay. Wala siyang kasalo sa buhay. Bagaman siya ay napakayaman, wala siyang kasalo sa buhay. Bagaman siya ay isang pinuno, bagaman siya ay isang binata, nag-iisa siya, wala siyang kasalo. At hindi siya kasali sa mga kwento ng

0: pag-aasawa. Kayo po na mga may asawa ay magkukwento kayo ng magagandang kwento sa mga binata upang sila ay ma-encourage na magsipag-asawa. Ang mahirap po sa ating panahon ngayon, tayo na mga may asawa, ang ikinukwento natin sa mga binata ay huwag kang mag-asawa, mahihirapan ka, magpapakain ka ng hindi mo kaano-ano, lahat ng mga suliranin, lahat ng sakit ng ulo ng pag-aasawa, yun ang ikukwento natin. Hindi po. Kwentuhan natin ang mga dalaga at binata ng mga magagandang kwento ng pag-aasawa. At kung maaari nga, ay iinggitin natin sila para ma-encourage sila na mag-asawa. Sabi dito, yumaong nalulumbay. Marcos 10:22. Subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Nang sabihin sa kaniya ng Panginoon na ipamigay mo ang iyong mga kayamanan sa mga dukha at pagkatapos ay bumalik ka rito sa akin, ang sabi dito, ang lalaking ito ay umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Ano ang kadahilanan bakit ang mga tao ay nalulungkot pa rin sa kabila ng buhay na ito? Ang panahong ito ay isang buhay na sagana at nagbigay sa atin ng maraming mga pagkakataon para sa pag-asenso at pag-unlad sa buhay. Ang nagpapahirap po sa atin ay ang katamaran. Ang nagpapahirap sa atin ay irresponsible tayo sa paghahanap buhay. Talaga pong ang ating panahon ay nagbigay ng napakaraming oportunidad upang tayo'y umunlad sa buhay. At ngayon na maranasan natin ang kaginhawahan at pag-unlad sa buhay, bakit marami pa rin tayong mga daing, mga hinagpis at mga sama ng loob tungkol sa paraan ng pangyayari na mahirap ang buhay ngayon? Yan ay maririnig natin sa maraming mga pag-aasawa, malungkot, mahirap ang buhay ngayon. Yan po ay hindi magandang kwento ng pagpapatotoo sa ating Panginoon. Wakas ng kwento, malungkot ang kwento ng lalaking mayaman. Ito po ang mga kwento ng mga malulungkot na tao. Ang isa ay hindi mabait sa asawa. Kapag tayo po ay hindi naging mabait sa asawa, malungkot na buhay yan. Hindi nakikinig sa asawa. Ugaliin po natin na makinig sa asawa, babae o lalaki. Yan ay bahagi ng pagiging mabait sa asawa, babae o lalaki. Mga babae, hindi lang lalaki ang kailangang makinig sa mga babae. Kailangan ang babae makikinig din sa asawang lalaki para maganda ang flow ng kwentuhan. Maganda ang agos ng kwentuhan. Pero pag ayaw makinig, yan ay mga walang kwentang kausap. Kaya hindi magiging masaya ang pagsasama. Ito rin, malungkot din ito nang iwan ng asawa. Malungkot na buhay yan. Itong iniwan ng asawa, malungkot din na buhay yan. Huwag po ninyong isipin ang paghihiwalay. Iyan ay automatic na magiging malungkot ang inyong buhay. Hindi lang ang buhay ng iyong asawa ang magiging malungkot. Ang iyo ding buhay ay magiging malungkot. Ito rin, hindi nag-asawa. Walang tagapagmana, lahat ay ari-arian. Yan ang mga kwento ng malungkot na buhay. Na buhay na nag-iisa. Ecclesiastes 4:8, nagbigay ng ganitong salita si Haring Solomon, isang taong nag-iisa, walang anak o kapatid man, gayon may walang wakas ang lahat niyang pagpapagod, at ang kanyang mga mata ay hindi nasisihan sa mga kayamanan, kaya't hindi niya itinanong, para kanino ako nagpapagod, at pinagkakaitan ko ang aking sarili ng kasiyahan. Ito man ay walang kabuluhan at malungkot na buhay. Yan ay mga kwento ng malungkot na buhay na natala sa aklat ng Ecclesiastes. Paglapit kay Kristo at pag-aasawa. Matthew 19:29. Ang sinumang nag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa, alang-alang sa aking pangalan, ay tatanggap ng makasandaang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. ang sinuman na lalaki na mag-asawa ay iiwan ang lahat alang-alang sa asawa. Eh sinabi dito, pati asawa, oo, kapag siya'y nag-asawa ng iba, iiwan din pati ang unang asawa. Ganyan ang paglapit kay Kristo. Hiwaga ng pag-aasawa, iiwan ang lahat alang-alang sa pag-aasawa. Iiwan ang lahat alang-alang kay Kristo. Iyan po ang aral ng pag-aasawa at ng binatang mayaman na ating ikinuwento ngayon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita, punong-puno ng kaalaman, hindi lang po kaalaman ay kahiwagaan din po, no? Na maliban po doon, Pastor Nick, yung tanong ko kanina, ano po bang mas masakit? Yung mang-iwan ka o iiwanan ka?
0: Parehas, parehas. Kung iniisip na mas mahirap yan sa umalis kasi nasa kanya ang burden ng conscience. Apo.
1: So itong binatang lalaki, no? Actually, hindi na binatang lalaki nga.
0: Matandang
1: binata. Ay talaga pong ang kanyang greatest obstacle ay yung wealth niya talaga.
0: Oo.
1: Yun yung kanyang naging burden niya. Talaga marami rin siyang kalungkutan kaya hindi siya nagkaroon ng magandang relationship sa ating Panginoon.
0: Oo.
1: Yung pagsunod niya. Napaka marami pa po sana tayong oras pero patuloy po tayong tumutok mga kapatid sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ngayon din po or gayon din po sa ating program ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. At bago po tayong magtapos, ipapanalangin po tayo ulit ni Pastor Nick.
0: Ang kwento pong ito ng binatang mayaman na tumangging sumunod sa ating Panginoon ay talagang ang kaniyang pagiging selfish ang pinakamatindi sa kaniyang buhay. Alam ng Panginoon na sa kabila ng kaniyang pagiging pinuno, sa kabila na siya ay naglilingkod sa Panginoon at nakakaalam ng katotohanan, ay napakadiin ng kaniyang pagkamakasarili. Iyan po ay aking binanggit sa inyong pag-aaral upang ipaalala sa lahat ng ating taga-subaybay na ang pagkamakasarili ay bumabagabag at lumiligalig ng maraming mga pamilya. Kapag ka po tayo ay humayo na nag-asawa, lalaki o babae, kinakailangan po talagang priority ang ating mahal sa buhay. Priority po talaga ang asawa, priority ang anak, priority ang pamilya. Ang pagiging selfish, ang pagiging makasarili, ay walang lugar sa loob ng pamilya. Iyan ay isang malayang paglilingkod, panawagan ng ating Panginoon. Kaya nga, ang lahat ng mga taong nais na humayo at maglingkod sa Panginoon, kailangan munang maranasan niya ang isang maayos at magandang pamilya na patotoo ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, mapagpala ka po sa lahat. Napakabuti mo po sa amin na iyong itinuro ang karanasan ng pag-aasawa, gayon din ang karanasan ng paglilingkod sa iyo o Diyos. Tunay na ito ay isang voluntaryo at bukal sa aming kalooban na walang mahalaga sa amin na mga bagay sa sanglibutang ito, kundi ang sundin ang iyong banal na panukala at kalooban. At lahat ng mabuting bagay sa aming buhay ay iyong inihanda at ipagkakaloob sa panahon ng aming pangangailangan. Alalahanin mo po ang aming mga taga-subaybay na kasamang nag-aaral ng iyong banal na salita dito sa seryeng ito ng pag-aasawa at Biblia. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
0: Ang pag-aaral pong ito ay talagang nakalaan para sa mga taga-subaybay natin na hindi nagkaroon ng pagkakataon na magkaasawa. Iiwasan po natin ang pagkamakasarili. Ito ay aral sa ating lahat na tumulong tayo sa iba na nangangailangan. Siyempre, wala tayong asawa, wala tayong anak, wala tayong pamilya. Ang ating kayamanan at kabuhayan ay sarili lang natin. Ito ay kailangang ating ibahagi sa iba. At ilaan natin ang ating sarili sa gawaing paglilingkod sa Panginoon sapagkat tayo'y malaya sa ating buhay. Yan po ang ating pag-aaral ngayon. Pagpalain tayo ng Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. San man po kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Ma'am Mildred Santiago, ang inyo pong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Yesus. Makakasama po natin ang isang makisig na pastor ng Seventh-day Adventist Church na naka-assign sa Project Grow Community na program ng Adventist Mission, si Pastor Nuchin Jimena. Welcome po, Pastor!
2: Thank you, Ma'am, and magandang araw sa inyong lahat.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating serye na may temang endangered o nanganganib, ay hilingan po natin si Pastor Nuchin na manguna para sa panalangin.
2: Tayo po'y manalangin at anyayahan natin ang banal na Espiritu na mangusap sa ating lahat samantalang hihimayin natin ang bawat sitas ng banal na kasulatan. O dakilang Diyos, muli po kaming susumamot, lumalapit sa inyo pong banal na panan. Tanga na takayin ang aming mga kamay palapit sa cross ni Jesus, upang ang kanyang mga salita ay maging buhay, maging awit, at meditation ng aming mga buhay. In Jesus' name, Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na manatili sa pakikinig o panunood sa ating programa. Huwag din pong kalimutang mag-like, mag-share, subscribe, at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nuchin Jimena.
2: Maraming salamat, Ma'am Mildred, at sa inyo pong lahat na nakatutok muli dito sa ating Adventist World Radio. Sumayin niyo po ang biyaya at ang pagkapala ng ating mahal na Panginoon Diyos sa ating pong buhay. Muli po tayo po ay magbabalik at muling ating titingnan ng isang pangunahing topic na ating pong hihimayin sa oras na ito. Pagmagat ay too busy not to pray. Sa ngayon po sa Global Church Membership Survey, no, tinanong po nila ang bawat Kristiyano na gaano kadala sila nag-i-engage ng kanilang personal prayer, no, liban sa kanilang pananalangin sa pagkain. Ang sabi roon ay 69.9% ay nananalangin ng at least isang beses sa isang araw, and 17.3% ay nananalangin ng higit sa more than once a week, no? And 79% ay once a week, and 5.9% once a month, and 4% ay hindi o hindi nagkakaroon ng kanyang personal na pananalangin, no, sa ating mahal na Panginoon Diyos. Kung atin naman pong titingnan ang engagement ng mga bagong-bagong sibol o mga young people, ang sabi po rito ay majority, no? Majority of our young people don't have a daily personal devotions, never read the Bible, never read any books daily, no? Kaya nga, ang sabi nung isang manunulat ni Galina Stile, that 2 in 5 young adults or 41% ay wala silang daily personal prayers sa mga panahon, no, liban sa kanilang pananalangin sa kanilang pagkain. So, ang sabi niya sa pagpapatuloy ng kanyang sinulat dun sa libro na kanyang nilimbag, no, ito ay sa corporate book ng Disciple Nurture and Reclaiming. Sabi niya kung ganito ang magiging trend sa pagdaan ng mga panahon, paano magsusurvive ang ating mga kabataan, ang mga tao ngayon, no, ang mga Kristiyano ngayon, kung wala silang panlaban o wala silang magiging sandata, hindi sila kakain at sasangguni sa ating mahal na Panginoon sa panahon ngayon na napakatindi ng tukso at napakatindi ng ating pakikipagdigma sa sanglibutan ito na ating ginagalawan. Ano ang kailangan gawin ng natin bilang iglesia? Ano ang dapat nating maging pamamaraan? Nagkaroon ng research ang Lifeway Research. Ito po ay pinangungunahan ng isang Christian denomination. Nakita po nila ang pagkakaiba, yung kahalagahan ng ang isang tao ay parte ng isang komunidad o community, kagaya ng small group, no? At ang pagkakaiba ng siya ay parte lamang na ng pagdalo. Nakita po nila ang napakalaking kaibahan. Sabi nila ito ay kapag ang isang Kristiyano ay dumadalo, tapos meron siyang community na pwede siyang makapagbilong, ay meron siyang pray in a group with other Christian, ay nagkakaroon siya ng 36%. Dinadalangin niya yung mga taong nakakasama niya. Si sister, si brother, no, natututunan niyang idalangin yung mga taong ito. Unlike naman kapag hindi siya parte ng ganitong komunidad, no, is only 7%. By chance, Ma'am Mildred, parang hindi na di-develop sa akin yun na, panalangin ko kaya si sister. Baka meron siyang nararamdaman o meron siyang pinagdara.
1: Walang initiative, Pastor.
2: Hindi nabubuo na yung initiative. Ito pala yung kahalagahan nung ikaw ay parte ng isang komunidad. No? So, tinignan din nila, nagpe-pray for church members ay napakalaki. 82%. No? And pray for church members na hindi parte ng isang komunidad na nagan is 54%. At ito yung napahalaga, Ma'am Bildred, yung ipanalangin mo yung kapitbahay mo na masama ang loob sa'yo, may utang sa'yo. O kaya naman ay nagawan ka ng hindi maganda pero nagugawa mong idalangin sila sa Panginoon. 60%, no? Unlike kapag ka hindi tayo parte ng isang small group is only 35%.
1: Tapos hindi pa natin alam, Pastor, kung anong klaseng prayer.
2: Yun na nga eh. Yun na nga yung sasabihin ko, Ma'am Bildred, na para baka yung panalangin, Lord, kunin mo na siya. So, na mahalagang ma-develop sa atin tong ganitong klase ng discipline bilang isang iglesia. So sabi ni Lee Venden, isang mahusay at isa sa paborito kong book na binabasa, Ma'am Mildred, pagdating sa spiritual discipline is Lee Venden. Siya po ang anak po siya ni Maurice Venden. No, sabi niya, we need more than just a pause for a moment in his presence. We need personal contact with Christ. We need to sit down in companionship with Him and journaling slow as down. So, dito hinihimok niya tayo, dinadala niya tayo na ang Panginoon. Then I realized, Ma'am Mildred, ano, si Jesus Christ never tumakbo. Mm-hmm. Sa buong entire Bible na nandun siya. Never siyang tumakbo. Wala akong nabasang siya ay
1: He rushed to the place. Walang
2: yeah, wala. Ang meron ako nabasa, Ma'am Mildred, is this. Siya ay huminto at siya ay naglakad. Pero hindi ko nakita sa Biblia na si Jesus tumakbo. Even to the point kay Lazarus, nagmamadali dapat yun kasi may sakit si Lazarus pero si Jesus Christ, hindi siya, teka, mga alagad, magpangimpake kayo, magmadali. No, hindi. Naghintay siya ng ilang araw.
1: Araw.
2: Bago niya pinuntahan si Lazarus. So itong ibig sabihin, parang ganitong ibig sabihin ni Lee Venden na pagdating sa ating pakikipag-ulayo sa Panginoon Diyos, we need to slow down. Slow down. So, sabi nga, kung gusto mong malaman ang isang bagay, we need to ask the expert. Ma'am Mildred, sa larangan ng basketball, tanungin natin si Michael Jordan. Diba? Pagdating sa tennis, bagong-bago to, tanong natin si Alex Ayala. No? Ha, billiard, si Efren Bata makakasagot yan. Boxing, si Manny Pacquiao. Pero kung gusto nating tanungin yung eksperto sa pananalangin, yung nakakaalam ng esensya, kahalagahan, at kung paanong manalangin, tanungin natin dapat yung eksperto. at walang iba kung hindi si Jesus Christ. Ang sabi niya dyan ni Bill Hybels, if you want to learn good prayer habits, ask the number one expert, that is Jesus Christ Himself. Why? Bakit kailangan nating malaman sa Kanya? Because no one in history has ever understood prayer than Jesus Christ. No one has ever believed more strongly in the power of prayer than Jesus Christ. And no one has ever prayer as He did. Nag-graduate ako ma'am Mildred ng pagpapastor. Akala ko marunong na ako mag-pray. Kala ko okay na yung prayer. Tama pala yung sabi na hanggang bubong lang yung prayer. Pero naka-attend ako ng isang conference. Narinig ko ang pastor na nanalangin. Sabi ko, napasabi ako ma'am Mildred. Lord, turuan mo ako manalangin ng kanya. Ramdam mo. Parang ramdam ko talaga ang lapit namin ni Jesus Christ. Nung nagpe-pray siya, malayo ko sa kanya pero ramdam ko. I think this is the same way na naramdaman ng mga alagad. In Luke 11 verse 1, now Jesus was praying in a certain place. And when He finished, one of His disciples said to Him, Lord, teach us to pray. As John taught His disciples. Then I realize, baka naman yung prayer ko is a copy-paste-like prayer. Oo, kung nasubukan mo yun, may
1: template. May template. Yun yung sabi lang, may template po eh.
2: Copy-paste-like prayer. Sobrang pagod mo na, sobrang pagod ko na, sabihin mo na lang, Lord, gabing-gabi na, kagaya na lang po kagabi yung prayer.

0: lahat ng kwento ng buhay natin, mahalaga sa isa't isa. Kaya pala sinabi ng Panginoon ito kasi gusto ni Jesus Christ na ma-develop sa atin yung ganung klase ng habit, ng discipline na hindi tayo nagpe-pray na parang kausap natin yung security guard. Parang mag-present ka lang nung saan ka pupunta? Eh, kaya kausapin ko lang si ano. Tapos wala na. Yung talking and walking relationship.
1: Yung connection.
0: Connection. Yan, tama. Thank you for the word, no? So, the same is true with Jesus. A friend is interested sa bawat pangyari ng buhay. Interesado si Jesus Christ sa sorrow ng buhay mo. Interesado si Jesus Christ sa mga happiness ng buhay mo. Interesado si Jesus sa mga disappointments ng buhay mo. Interesado si Jesus Christ sa mga failures. Na-realize mo, Mildred, even sa forgive ng sins, minsan yung paghingi natin ng tawad, yung mga sins lang na parang gusto talaga na natin na yung parang wala nang pakinabang.
1: Yung hayag lang yung minsan.
0: Yung parang bistado na.
1: Bistado na.
0: Pero yung sin na ayaw pang isuko, yung sin na parang, ay, nag-i-enjoy pa ako dito eh. Ayaw pang sabihin kay Lord, lahat siya interesado si Jesus Christ. Even your failures, even your disappointments, kung ano yung nararamdaman mo, interested ang Panginoon dyan. Kaya nga sabi ni Lord, I am a friend. No, hindi siya enemy, hindi siya judger. So there are three things that we have to consider, no, sa ating panel. Number one, prayer is not telling the story, it's about companionship. John 14 verse 21, he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. The word manifest is the highlight of this, no? Manifest means to say, you are aware of his presence. Meron akong karanasan, Ma'am Mildred, eh. Sumakay ako ng bus, papunta ako dito sa LC. Nag-uusap kami ni Jesus Christ, sobrang iyak ko. Iyak ako ng iyak.
1: Sa bus yan?
0: Sa bus. Naandun ako sa dulo, sa pinakalikod ng dulo ng bus. At ito, hindi ko makakalimutan ang experience. Tapos, gusto ko nang pigilan yung iyak ko kasi andyan na yung konduktor. Iisip ng konduktor, ano nangyari ito? Baka iniwanan ng sweetheart, tinawanan ng asawa, yung mga
1: walang wallet.
0: Tapos, andyan na siya, hindi ko papigilan yung iyak ko. Ito yung sinasabi na the manifest presence ng Panginoon. Nasabi ng konduktor, sir, saan ka? Saan ka bababa? Potrero po. Bahala na siya kung anong naiisip niya sa akin. Pero yun lang nararamdaman ko during that time. And that is a prayer. Kaya nga sabi ni Paul, pray without ceasing. Ano man ang ginagawa mo, ano man ang iyong ginagawa, whether you eat or drink, whatsoever you do, do it for the glory of God. Kahit nagmumotor ka, you can pray. You can talk with Him. Yun ang gusto ng Panginoon na relationship, no? Kaya lang, paglaan ng panahon, Ma'am Mildred, nangyayari sa atin parang yung sa Divisoria, yung naka-record na.
1: Ah, yung paulit-ulit, loop.
0: Yung, di ba, pagka ano, oh, 20, bili na kayo, 20. Walang connection yun. Doon madali yun kasi hindi na ako mapapagod. Pag nagtanong ako sa'yo, magkano to? Ayun o, sabi mo, 20, di ba? Pero sa relationship kay God, sa prayer, ang gusto ng Panginoon, hindi mo nire-record ang mga bagay. Gusto ng Panginoon is fresh. Masarap kayang kumain ng palaging bagong luto. Hindi yung...
1: Preheated. Galing sa freezer.
0: In a freezer na lang, no? And then, ganun din, no? Hindi interesado ng Panginoon actually sa information, Mildred. Kasi information, madalang yun. 20. Mo na. Pero interesado ang Panginoon sa connection. Yun ang... interested ang ating mahal na Panginoon. Alala ko yung aking anak na babae. Dahil maliliit pa po yung mga anak ko. 11, 9, and 6. So, mahilig pa sila magpa-story. So, ito ko nare-relate ito yung manifest presence ng Panginoon. So, Daddy, halika nga dito. Kwentuhan mo ako. So, ayun. Nagiging habit namin yun. Kunikwentuhan ko siya. Tapos, nung tutulog na yun.

0: Then I realize, Ma'am Mildred, akala ko nung una ang nagpapatulog sa kanya yung story. Hindi pala. Ang nagpapatulog sa aking anak, yung warm ng love. Yung caress and your presence.
1: Napakaganda yan, Pastor, lalo na sa mga may mga anak pang ganong edad, no? Sana lahat po ng Pastor ganyan din. Siguro meron din naman po, no?
0: Oo, marami. Na mga ano tayo na gano'n na lagi lang natin tatandaan, mga anak natin, hindi actually the story. Kagaya ni Crisis, hindi yung sinasabi natin ang gusto ng Panginoon na maranasan natin sa buhay, kundi tayo mismo.
1: Presence talaga.
0: The presence ng ating mahal na Panginoon. No? Meron akong karanasan pa sa MRT. Sisiksikan sa MRT, no?
1: Opo.
0: Tapos, gusap kami ni Lord. Sabi ko, Lord, pagod na ako, hindi ko na kaya, hindi ko na kaya to. Sabi niya, pagod na ako, hindi ko na kaya maghirap. Nagsumagot siya. Pag nagsasalita siya sa akin, hindi niya binubuo yung pangalan ko. That's the way we communicate with each other. Lagi niya sila yung kaputo lang, chin. Chin, sabi niya. Hindi ko naman sinabi sa'yo na buhatin mo, di ba?
1: Pasanin lahat.
0: Ang sabi ko lang naman, sumunod ka sa akin. Follow me. Nagkaroon ako ng lesson dun. Totoo, Ma. Meaningful relationship ay two-way. Yung anak ko, sabi niya, dati hindi ka naman nakikinig eh. Ganun, ano. Tapos minsan sabi ko rin sa anak ko, anak, hindi niyo naman pinapakinggan yung mga inuutos ko sa inyo. That's a two-way. Si Jesus Christ nakikinig sa atin. But we need then na karoon tayo ng habit na makinig sa kanya. Actually, yung prayer ni Samuel is like that, Mamildred eh. Speak, Lord, for your servant is listening.
1: Oo, tama.
0: Minsan, ang mga prayers natin, this is my realization din also na, Lord, listen, and we will, and I will speak.
1: Listen, Lord, ito kailangan ko. Di ba, ganun po, Pastor, no?
0: Yung bang, makinig ka lang. Huwag ka na magsalita. Ito yung...
1: Pero yun, human tendency po yun, Pastor. Yeah. That's the human tendency that we ask someone to listen to us. Yung parang huwag ka muna magsalita, hindi pa ako tapos. Di ba may mga ganun po? Pero ang Panginoon...
0: Tapos sasabihin mo in Jesus' name. Hindi na siya makakasalita. Wala na. So number two, God wants to give us more than things. He wants to give Himself. Sir, there are two kinds of prayer and prayer attitude, ma'am. Number one, the prayer of the Gentiles and the prayer of the disciples. The prayer of the Gentiles is, they have this mind that they are always after all these things. But the prayer of disciples is, sinisik siya. No? Meron kaming small group, sabi ko, ang prayer hindi palaging humihingi. Sabi niya, humihingin. Sabi niya, yung sasabihin ko, pag di na ako magpe-pray, nasasanay tayo na pag nagpe-pray tayo, humihingi. Nasanay tayo na pag nagpe-pray tayo, meron tayong request. Sabi ko, hindi humihingi. This is my, yung naintindihan ko ito, ang dapat palang hinihingi, hindi all these things. Dapat palang hinihingi, ma'am, siya. Kasi, I realized, bago pa tayo silang, bago ka pa ginawa, everything is provided for. Isa na lang ang kailangan natin na mahilingin sa buhay natin. Siya mismo. Kasi kapag na siyang nag-rule ng buhay natin, actually, hindi mo kailangan humingi. Kasi parang magulang. Kailangan ko bang humingi sa tatay ko para ibigay niya yung kailangan ko? Nakikita ng ama yung pangangailangan ng anak. Ang kailangan ng isang magulang na ama na tulad ko ay pagmamahal, attention din, at yung relationship. And then I will provide lahat ng kailangan ng sino man na tumatawag sa akin.
1: Parang Pastor, pag kunwari naka-abroad si tatay, ikaw kunwari naka-abroad, ang anak, manghihingi, Papa, gusto ko ng gento, gusto ko ng ganyan. Dapat pala, ngayon ko na-realize na, Papa, makadating ka po sana sa akin. Yeah. Dapat ganun. Siya yung presence, dapat hindi yung ibibigay niya sa'yo. Di ba po? Kasi that's automatic na sa Panginoon. The grace of the Lord is actually sufficient for us. Pero, hindi nakikita yun eh. Hindi nakikita yung mismong source na dapat siya ang hinihingi pala natin.
0: Tsaka pag nauna yun, ma'am, yung ganong klase ng attitude, the tendency is, sasabihin ko bilang magulang, oh anak, anong kailangan mo? Kasi mayroong relasyon eh. Nabubuo yung relasyon. Pag nabuo yung relasyon, nagtitiwala ka sa Diyos sa lahat ng bagay at panahon. The tendency is, God will rule your life. At kapag nag-rule ang Panginoon, He orchestrates everything. Sa buhay ko, sa karanasan ko sa Panginoon, realize ko talaga, this is what I have learned. Talagang, meron tayo minsan parachute theology ng prayer. Yung parachute theology yung, di ba, bubuksan mo yung parachute kapag...
1: Kailangan mo na. Matay ka na eh.
0: Bubuksan mo yun, wala na akong ibang, wala nang ibang source, wala nang ibang panahon. So, parachute theology, pray. Gusto ng Panginoong relasyon. Ang immediate prayer na walang relasyon. So, let us avoid the please God trap of prayer. Ano yun? Please God help me. Please God take care of me. Please God cover me. Please God protect me. Please God arrange me this. Please God, ipasa po.
1: Pasa niyo na po ako.
0: Pasa niyo po ako.
1: Na magkatrabaho ako, baka ganun.
0: Yung board exam, yun, malimit. This is a prayer request. Yes. Pero ang isang hinihingi pala dagat, according to this, is siya mismo. Yung lesson natin last time, di ba? You lack me, sabi ni Jesus Christ. Next one, na this is the last one, is let God do the talking. Is it possible that God would speak more if we took the time to listen more? And sabi ni God in Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. And in 1 Kings 19:12, a still small voice of God. Bakit siya still small voice? Hindi na-realize, para siyang mag-asawa. Ang mag-asawa, kapag ka nagkakaintindihan, hindi nag-uusap ng malayuan. Laging still small voice. Yung mag-sweetheart o yung magpapakasal, nagkakaigi sila. Di mag-uusap ng malayuan yan. Pag nag-usap ng malayuan yan, delikado.
1: May nakarinig.
0: Ibig sabihin may problema. The same is true with God. Kaya nga still small voice kasi alam niya malapit kayo sa isa't isa. Hindi niya kailangan sumikaw. Kailangan lang niya ng bulong. So, kapag ka malapit, yung ating relasyon, puso natin, talagang as in malapit, no? Tsaka yung malapit, ma'am, hindi nagmamatter yan sa kilometers eh. Nagmamatter yan sa heart.
1: Yes.
0: Parang mag-asawa din. Kapag ngayon, pagka mayroon kaming misunderstanding ng mag-asawa, yayakapin ko siya.
1: Yun na yun.
0: Sisipuhin niya ako. Huwag ka ganyan. Oh, malapit kami pero malayo kami. Nakuhin niyo po yung mga tagapakinig. Yung relasyon na yun, hindi yan miles, hindi yan kilometer, it's the heart. The distance of my heart to the heart of my Savior. So, napakalang ma-develop natin yung ganong klase ng attitude na let God speak. Let's God do the talking. No? Let's God, tayo, no? Tayo ang makinig sa Kanya. No? Minsan, hayaan na lang talaga natin na be still and know that I am God. It is, merong art, meron akong nabasa na the art of stillness. Mm-hmm. Yung talagang bibigyan mo ng panahon na nananalangin ka, then you will meditate the word and God will speak through you. So, I hope this mga minamahal na tapakinig, nakita natin, natutunan natin ang mga basic at mga essential part ng magkaroon talaga ng habit to really have to build relationship with Him, not just in your devotional life but in your prayer life. So, ang pagbiyaya at pagkapala ng ating mahal na Panginoon at magkaroon naman tayo ng mga takeaways sa buhay natin sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ng kaalaman ang ating napakinggan. Kung hindi nyo po na pakinggan masyado yung ating tatlong principles, ay pwede nyo naman pong i-review na naman po yung ating programa ngayon. So mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayun din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, ipapanalangin po ulit tayo ni Pastor Eugene.
0: Tayo po yung manalangin. Kagaya Lord ng pagkakabanggit ng inyong mga lagad in Luke 11, turuan niyo po kaming manalangin. Panalangin, kagaya po ng winiwika niyo in 14:21 ng John, na kami ay inyong mga kaibigan. Na interesado kayo hindi lang sa request namin, interesado rin kayo sa mga disappointments, interesado rin kayo sa mga failures, interesado rin kayo sa mga anxieties and depressions o anuman ang nararamdaman at kung anuman ang nararanasan namin ngayon. Thank you, Lord. Totoo po kayong kaibigan namin at Panginoon namin. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakatutok, nakikinig at sumayin niyo lahat ang pag-ibig at biyaya ng aming mahal, ng ating mahal na Panginoon Diyos. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Subaybayan niyo po kami ulit bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago kasama si Pastor Nuchin Jimena. Kami po ay nagiiwan na mga katagang kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.

0: Madama, tayo tayo po ay kasakalukuyan pong nakikinig sa 89.1 FM. Tayo po ay nasa AWR Manila. And nasa programa po tayo ng Reasoning from the Scriptures. Ayan, kamusta po kayo? Mga minamahal po naming mga taga-subaybay. Akala po namin ay Ilocano segment, pero naka-Tagalog segment po pala tayo. Ayan, kamusta po kayo mga giliw po naming mga taga-subaybay sa amin pong mga ka-reasoning? Dalangin po namin na kayo po ay nasa mabuti pong kalalagayan. At dalangin po namin na ang aming Panginoong Jesus ay patuloy po na sumama sa bawat isa po sa atin. At ngayon ay narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang mga talata sa Biblia na kung minsan ay nakakaroon ng hindi tamang pangunawa o hindi pagkakaunawaan sa talata po na ito, at nakakaroon ng iba't ibang kaisipan. No, dito po sa Reasoning from the Scriptures ay tinatalakay po natin yan at pinapaliwanag po natin kung ano po yung ibig sabihin ng talata na yan. At ginagamit po natin ang tinatawag nating the process of interpretation or kilala sa technical na tawag na exegesis, no? Pero ito po ay process of interpretation, na kung paano po natin mauunawaan ng tama ang salita ng Diyos. At ngayon po ay kasama po natin ang aking pong partner, si partner John Mark. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, excited, partner, sa ating pag-aaralan at ating welcome yung ating pong mga viewers. Saan man po kayo naroon, samahan niyo po kami sa atin pong pag-aaral. It is an interesting topic.
0: Yes.
1: Na patuloy tayong matututo, partner, sa salita ng Diyos.
0: Ayan, that's right. At kung meron po tayong katanungan, mga ka-reasoning, ano, ay pwede po tayong tumawag sa numero na 09-46-1753-757. Ayan, pwede po tayong tumawag. Ulitin ko po sa 09-46-1753-757. Pwede rin po tayong mag-comment kung meron po tayong katanungan sa AWR Manila. Pwede po tayong magpadala po ng atin pong comment dyan at babasahin po natin, sasagutin po natin ang mga katanungan po na yan, ano? At ngayon, ang topic po natin ay makikita po sa Mark chapter 2, verse 27 to 28, no? Alam nyo, ang talata po na ito ay sinasabi po niya patungkol ito sa Sabbath, no? Sabbath. Ano po ba yung ating kukunin dito? Ang kukunin lamang po, alam ko po na ang Mark chapter 2 ang pinag-uusapan po rito, no? Alam naman po natin na i-question ng mga Pharisees yung mga disciples sa kanilang pagsalangsang daw sa Sabat, dahil nung araw ng Sabat sila ay kumuha ng uhay, no, yung nagplak sila ng uhay at yung trigo, no, tapos kinain nila ito, kumain sila. No, so parang ina-accuse siya ng mga Pariseo na itong mga disciple na ito ng ating Panginoong Jesus ay nagtrabaho sa araw ng Sabado. Bakit? Kasi yung pagkuha mo ng uhay, ano, at bago mo po kasi kainin yung trigo, ay kailangan mo po munang magtrabaho. Kung alam niyo po yung ginigiling, no, may ginigiling po na pagkain sa Israel. Ito po ay trigo, no, at ito po yung uhay. At ngayon ay bago mo po kasi ito makain, ay kailangan mo itong i-process. So kapag ka-prinasis mo, ang kaisipan ng mga Pariseo ay ang mga disipulo ng ating Panginoong Jesus ay nagtrabaho, no, nagtrabaho sa araw ng Sabat. So yung ngayon po yung issue. At ngayon ay pag-uusapan po natin, ano, ang issue na ito po bang Sabat ay para lamang po ito sa mga Hudyo. No, yun po yung madalas na argumento ng karamihan. Na pagka binabasa ang Mark chapter 2 verse 27, ito po yung kasi yung pagkakasabi po niya. Sinabi rin ni Jesus, sabi niya, itinakda ang araw ng pamamahinga, araw ng Sabat, para sa ikakabuti ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng Sabat. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng Sabat. So makikita po natin dito, yung sinasabi po na nilikha ang Sabat para sa ikakabuti ng tao. No, yung word po na tao po doon. Yan po ba ay ibig sabihin Hudyo lang, no? Kasi marami pong mostly na nag-iinterpret po niyan, especially kapag hindi po yan nakikip ng Sabat. Yan ang mostly interpretation diyan. Yan lang po ay para sa mga Hudyo. No, yan lang po ay para sa mga Hudyo at hindi yan applicable sa mga Hintil. Pag sinabi mo pong Hintil, ito yung mga hindi Hudyo, no? Ibig sabihin tayo, Pilipino, Amerikano, kung anumang lahi, basta hindi po Hudyo or Israelita, ay Hintil po yan. So, ang Sabat ay para lamang sa mga Hudyo. Hindi ito para sa mga Hintil. Kaya ang mga Hintil ay merong natatangi or naiibang araw na pagsamba ng Sabat. At ito yung araw ng Linggo. No? Kaya po, kasi naniniwala, no? Naniniwala ang mga humahawak na nito na ang Sabat daw po ay para lamang po yan sa mga Hudyo. Ayan po yung titignan po natin, aaralin po natin, ipaprocess po natin, i-apply po natin ang process of interpretation sa oras po na ito. No? Samahan niyo po kami hanggang alas 7 po ngayong gabi, hanggang alas 7. So, samahan nyo kami at pag-aaralan po natin ang talata na ito at ipapaliwanag po natin yan. Ayan. Pero bago po tayo magsimula, ay nais ko pong yayain ang bawat isa sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan na nasa mga langit. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit at hinihingi ang biyaya ng katalinuhan, pagpapala ng langit o Diyos, na maunawaan po namin ang mga talata pong ito. At maging ang mga tagapakinig sa oras na ito ay maunawaan din po nila ang paliwanag. At dalangin po namin na ang mga bawat salita at pagbukas sa Biblia ay maging kaliwanagan sa bawat isa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pagkukulang. Ito pong aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, no? So, uulitin ko po, pwede po tayong tumawag kung kayo po ay meron pong katanungan. Pwede po tayong tumawag sa numero na 0946-1753-757. Pwede po tayong tumawag sa numero po na yan, 0946-1753-757. Ayan, ihintayin po namin kung kayo po ay meron pong katanungan. Ayan. Ngayon, sisimula na po natin at ibibigay natin ang sa aking partner ang pagsisimula, no, na pagpapaliwanag ng talata po na ito.
1: Ayan, magandang araw po sa inyong lahat at anumang oras po nandyan ng sa inyong mga lugar, na isang pagbati po para sa inyo. Ito po ay isang, kumbaga kung babasahin mo ito, partner, ay napaka-clear naman sa verse po na ito. Mm-hmm. But merong mga arising interpretations na iba-iba yung interpretation dito, lalo na when it comes kung gusto nating laging i-justify yung ating mga preconceived idea. May kanya-kanya tayong, for example, partner, ito yung aking pananaw. Sometimes ay ginagamit ko yung aking pananaw to justify, using the scripture to justify kung ano yung aking pananaw para maging tama. Minsan ginagamit natin ng scripture to support our position. Now, titingnan natin sa banal na kasulatan kung ano ba ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus dito. Lalo na dito po sa controversial passage na laging binabanggit, though hindi controversial ang Biblia, but minsan yung ating interpretation ay nagvavary. Ang sabi ng Matthew chapter 2 verse 27 to 28. Ito, partner, ay mababasa rin natin sa Matthew chapter 5 and then Luke chapter 6. Ano ho?
0: Mark 2.
1: Oh, Mark 2.
0: 27 to 28
1: and then Matthew chapter 12, yeah. Meron din po 'yon. And then chapter 6 po ng Lucas. Ito po yung unang issue of Sabbath. Sabihin natin na unang conflict sa ministry ni Jesus when it comes to Sabbath. No, ito po yung unang record sa tatlong book po na ito ng Matthew, Mark, Luke, na kung saan ito po yung na-raise na issue about the Sabbath keeping. No? Paano ba? Yung Sabbath keeping ba na tinutukoy dito ay ito ba ay specifically? Kasi nga partner, kung babasahin mo yung kanyang mga kausap dito at yung kanyang mga yung may discourse, yung kausap ng ating Panginoon ay yung mga talagang mga Hudyo naman. Kasi kung babasahin mo dito, di yung in context, yung mga disciples were challenged. Jesus were challenged by the Pharisees, the scribes and Pharisees, na nagdi-disobey. Guilty yung kanyang mga disciples because they were not following according to the commandment kung ano yung hindi pwedeng gawin during Sabbath. Now, ang mga Hudyo po ay meron po silang, of course, yung outside sa scripture, meron silang sinusunod na Mishnah, for example, or di kayong Talmud partner, maraming additional doon kung paano nila i-keep ang Sabbath. So, ginagamit yun para sabihing guilty yung itong mga disciples sa pagkuha nila ng grain at lalo na yung ginamit pa nila yung kanilang kamay para makain nila ito. So,

0: Ang sabi niyan, partner,
1: Mark chapter
0: 2 verse 27, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. No? Not vice versa. The Sabbath was made for man. Yung word na made po dito goes back to creation. And for man, for the man, represent, hindi ito Hurdio lang, partner. Kasi group ito. For the man, yung the man na tinutukoy dito is the mankind. Hindi lang Adventist actually. Hindi lang tayo na mga Sabbatarians or nagkikip ng seventh day Sabbath ang naniniwala dito. Maraming mga scholars, Christian scholars, na ang indication ng salitang man dito is for, is humanity. Mankind, humanity as a whole. Now, yung term na ginamit dito, partner, sabi niyan, the Sabbath was made for. Ano po yung ibig sabihin ng for dito? Ito po ay for the sake or on the account of, for the good of men. So, hindi ito, kwan partner, hindi ito, anong tawag dito? Hindi ito for our curse. Ang sabi ng banal na kasulatan from the words of Christ mismo, for the sake, on the account of, or for the good of men. So it is for the good of men. Hindi po ito kailanman yung salita ng yung Sabbath ay hindi po ito against us. It is for our good. For the benefit of mankind. Then he said, sa verse 27, so yung tatlong ito, partner, Matthew, Mark, and Luke, pareho sila ng ending sa context, emphasizing the lordship of Jesus Christ. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Is or sa ibang translation, partner, is also Lord of the Sabbath. No? So emphasizing the lordship of Jesus Christ. If the lordship of Jesus Christ was the emphasis, kung ito yung emphasize ng Mark chapter 2 verse 27 and 28. Therefore, kailan si yung pagiging Lord ba ng Panginoon? Lord lang ba siya ng ng mga Hudyo? Is Christ is only Lord of the Jews? Kasi ang sabi dito, and he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So, the Son of Man is Lord even of the Sabbath. If may emphasis ng lordship dito, could it mean na ang Sabbath keeping, pagka ito ay para lang sa mga Hudyo, ang ibig sabihin po ba nun, si Kristo ay hindi Lord ng ibang mga tao? Kasi may emphasis of Christ lordship and creationship of Christ. Meron bang term na creationship, partner? Yung pagiging creator ni Jesus Christ, binabanggit po dito, the Sabbath was made for man, and then yung kanyang lordship. So, is he only the creator of the Jews, or siya ba ay creator, anong tawag dito, Lord lang din ng mga Hudyo? Hindi po. No, hindi po. Si Kristo po ay Lord of all mankind, of mankind, mga kapatid. He is also the creator of all. Therefore, the Sabbath is for mankind. Kasi pwede namang gamitin ni Jesus Christ dito, kasi nga ang sinasabi natin kanina, because the immediate context ay ang kausap niya ay mga Hudyo, partner.
1: Kaya nagkaroon na ng conclusion
0: kaya,
1: na Hudyo ay para sa mga Hudyo lang yan.
0: Pero pwede niyang gamitin na term kasi, yung word na sana sabihin niya, the Sabbath was made for you. Directly.
1: Mas emphasize yun.
0: Or Moses gave you.
1: Mas understandable.
0: Pero yung term na the man dito represents the totality of humanity, mga kapatid. And yung expression na made, ito ay bumabalik doon sa creation. No? Bumabalik ito doon sa creation. So wala tayong lusot dito, kahit anong kumbaga sa wordings lang. Balik-balikin mo man ito, baliktad-baliktarin mo man, kahit anong twist natin dito. Because the word made and the word Sabbath was made for man for the sake of mankind. Babalik tayo dito sa interpretation na talagang ang Sabbath ay para sa lahat ng tao.
1: Yeah, that's right. So, tama yan na partner, ano? Kasi malayo po talaga, no, mga ka-reasoning, kung malayo even in the context, no, if you read from the, even you include the chapter, the whole chapter of chapter 2 of Mark, and including the chapter 3, mga ka-reasoning, malayo po talaga na magkaroon po tayo ng conclusion na ito po ay para sa mga Hudyo lamang.
0: Mm.
1: Hindi nangangahulugan na dahil it is not enough, my friends, na ang kausap ng ating Panginoong Hesus dito ay ang mga Hudyo, ibig sabihin nag-conclude na tayo na ay hindi, ito ay para sa mga Hudyo lang. Alam nyo, marami pong talata sa Biblia po ano na magsasabi na ang Sabbath ay ini-invite niya even ang mga Gentiles, no? At hindi po nangangahulugan na pagka ang kausap ng ating Panginoong Jesus ay mga Hudyo lang ay sasabihin natin, ay itong talata po na ito, the Sabbath was made for men. Itong man na ito ay Diyos. Hindi, kung ganun po yung conclusion po natin, dapat meron po yung kadugtong, no? Dapat meron po yung emphasis, pero hindi po mga gilo na taga-subaybay. Kundi sinabi nito, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabbath.
0: At saka, no?
1: Makikita po natin doon yung totality na ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesus ay pangkalahatan, no? At kung titignan po natin mga ka-reasoning, ano, kung titignan po natin dito yung Sabbath na sinasabi, hindi ko alam kung paano tayo nagkakaroon ng conclusion na cursed or burden ang Sabbath, or ang Sabbath ay para lang ito sa mga Hudyo. Hindi ko alam kung paano nagkakaroon ng ganong conclusion. Well, in fact, mga ka-reasoning, no, tayo ay ibinilang lamang, no, idinugtong lamang sa sanga. Ibig sabihin, tayo lamang ay idinugtong sa sanga, no? At ang mga sanga na yon, ito yung mga Hudyo, no? At tayo ay dinugtong doon. Ibig sabihin po, mga giliw na taga-subaybay, no, kung tayo ay sumampalataya kay Kristo, no, tayo ay isinama doon sa pananampalataya ng mga Hudyo, no. Alam nyo, ang kinokorek lamang naman po dito ay yung kung paano mag-keep ng kung paano ipangilin ang Sabbath. Actually, yun po yung issue rito. Hindi issue rito kung ito ay para sa mga Hudyo lamang. Hindi po yun ang ini-issue dito. Kundi ang ini-issue dito ay
0: yung paano ingatan
1: yung Sabbath. Yun po yung issue dito, no? So, when we point, no, ang point po natin dito, kung ang point natin ay itong Sabbath na ito ay ginawa para lamang sa mga Hudyo, we are out of context. Yeah, we are out of context, mga ka-reasoning, ano. Kasi ang pinag-uusapan po dito ay kung paano ipapangilin ang Sabbath. Kaya kung titignan po natin dito, no, na kino-question dito pagdating natin sa Mark chapter 3, no, sa unang section po noon, pinag-uusapan naman doon yung pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus, no. Medyo inoobserbahan siya, no, medyo pinag-aaralan siya, tignan nga natin ito kung pagagalingin niya, kasi ang pagpapagaling po doon ay ibig sabihin pagtatrabaho na rin. Pinagaling ng ating Panginoong Hesus, kaya sabi niya ginawa talaga ito para sa ikakabuti ng tao. Kung halimbawa po, mga ka-reasoning, ano, kumuha ka ng uhay, tapos ipaprocess mo yun, igagrind mo yun sa iyong kamay. Na ibig sabihin ba nun, nagtrabaho ka na tapos kumain ka, no? Kasi ang thinking natin, kasi nagtrabaho na eh. Ayan ang problema po ng mga Jewish, kahit minsan hanggang ngayon, ano, yung pagpatay nga lang po ng ilaw sa kanila ay trabaho na, yung pagdadrive ng araw ng Sabado, pagtatrabaho na. Yun po yung inaaboy doon, na hindi ganoon ang pagkip ng Sabado. But it is not tells us na hindi sinasabi doon na hindi na natin i-keep yung Sabbath. Hindi po yun ang sinasabi doon, mga ka-reasoning. Sinasabi lang po doon kung paano i-keep yung Sabbath. But still, the Sabbath is still there, no? Hindi pa rin po nawawala yung Sabbath. Tinuturo lang niya po sa atin kung paano po ipangilin ang Sabbath, ano. Kaya po, wag po sana tayong masyadong ma-overdo, ano, na hindi na natin ipapangilin ang Sabbath. Kung faithful lang po tayo sa talata, kung faithful lang po tayo, basahin po natin, huwag nating haluan ng mga tinatawag na preconceived idea. Huwag nating haluan ng ating mga natutunan, na basahin lang po natin, maging faithful tayo sa talata. I'm telling you, no, ituturo po niya tayo kung paano i-keep yung Sabbath. So kaya tayo po, no, na nangingilin ng Sabbath ay hindi po tayo hindi po tayo yung ano, hindi po tayo yung katulad ng mga ano na pagka Sabado bawal na magluto, no? Bawal na tayong maggawa ng mga kakainin natin. Mahirap naman po, no, lalo na sa panahon po natin ngayon. Tsaka yung pagluto ngayon, partner, isang ganun lang sa salit, di ba? Mabuhay na kasi nung araw bago pa sila magluto, ay talagang matinding trabaho 'yan. No, partner, talagang work talaga 'yan sa kanila. Talagang sisibak ka ng kahoy. Talagang matindi bago ka makapagpaapoy nung araw, lalo na nung stone age, nung stone age was, partner, no? Yung ginaganon pa yung ano, wala pang apoy noon. Talagang tinatrabaho talaga. No, pero mga ka-reasoning ano, hindi po 'yan ang measurement po natin, ano, na pagkikip ng Sabat. Kundi ang pagkikip po natin ng Sabat is about relation. No, is about relationship to our Lord. Ang ganda, no, napapailokano tuloy ako. Ang ganda, mga ka-reasoning ano, ang ganda ng Sabat kung titignan lang po natin, ano, napaka-beauty. Gusto kong basahin, partner. Gusto kong basahin ang isang talata, no, sa Isaiah 56 verse 6. Ito ay kadalasang binabasa. Sabi niya, at ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon upang maglingkod. Imagine, ano, in the context of ano to, mga Israelita to, no, yung sabing ganon, ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon. So ang pananampalataya pa lang po nito, pananampalataya ng mga Israelita. So we know that the Israelites keeping the Sabbath. So itong mga dayuhan na ito sumanib, no, sa Panginoon, sa pananampalataya ng Hudyo, no, upang maglingkod sa kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon at maging kanyang mga lingkod. Bawat nangingilin ng Sabat ay hindi nilapastangan ito at nag-ingat ng aking tipan, sabi po niya, no. So titingnan po natin, kahit yung mga dayuhan, yung mga dayuhan sumasanib sa pananampalataya ng mga Hudyo, eh, of course sila ay nagsasabat na rin. So hindi po yan exclusive lang sa mga Hudyo, no. Parang I don't know kung paano tayo nagkaroon ng imagination, na nagkaroon tayo ng theology, ng kaisipan na ang Sabat ay para na lamang talaga sa mga Hudyo. Hindi po, mga ka-reasoning, ano, pag-aralan po natin ang Biblia at maging faithful po tayo.
0: And tama yung sinasabi mo, partner, na yung issue talaga diyan sa Mark chapter 2, Matthew chapter 12, and Luke chapter 6 ay hindi po yung Sabbath itself. Hindi po yun ang issue. But makikita mo dyan, yung issue is kung paano ingatan ng Sabbath.
1: Yan.
0: Kaya ang sabi, ang tinatanong ng Panginoon, is it good or lawful to do, good on Sabbath? Is it okay to save or take life or to kill araw ng Sabbath? So, yun ang issue. No, hindi po yung issue kung tatanggalin mo ang Sabbath, na ang Sabbath ba ay para lang sa Hudyo. But the issue there is how, paano nila iingatan ang araw ng Sabbath. Kasi ang kagaya nga ng sinabi natin kanina, yung Mishnah, yung Talmud, partner, yung mga extra outside sa manuscripts na ginagamit ng mga Hudyo, meron pang mga nakalagay doon kung paano ingatan ng Sabbath.
1: Yes.
0: Those are additionals. Yung nakaraan ay tinapik natin yung Matthew chapter 15 and Mark related sa Mark chapter 7, partner, na yung mga traditions of men na tinutukoy po doon, those are additionals na ginagawa ng mga scribes and Pharisees sa kanilang panahon. And they are using that sa panahon ni Jesus Christ and even today, kung paano i-measure ang pag-keep mo ng holiness ng Sabbath.
1: Yes.
0: Or paano mo gagawin yung ganito ganyan. Eh, ginagamit nila yung standard and basis. But Christ ay, si Kristo sa kanyang panahon ay inaalis niya yon sa pag-iisip ng kanyang mga audience, dahil ang Sabbath ay was made for the good or for the sake of mankind.
1: Yeah.
0: Hindi ito pabigat, kasi nga sabi doon, was made for the good of mankind. Yung made na tinutukoy doon, partner, tanungin dapat natin kailan yung made na yon. And that is on creation, yung made na tinutukoy po doon. Therefore, ang Mark chapter 2 verse 27 and 28, mga kapatid, babalikan po natin ito. Yung Mark chapter 2 verse 27 and 28 ay ang emphasis po doon is for all mankind. No? For all mankind. But of course, may alam mo, partner, kahit ang Sabbath ay para sa lahat, partner.
1: Yes.
0: Kahit ito ay para sa lahat ng tao. Hindi mo rin ma-enjoy ang Sabbath kung hindi mo nilulord, ginagawang Lord ang Panginoon at wala kang relasyon sa Kanya.
1: Yes.
0: No? Yung Sabbath ay magiging legalista ka lang kung, or di kaya walang beauty ang araw ng Sabbath, ang pag-keep ng araw ng Sabbath, partner, kapag ka wala ka sa relasyon sa Panginoon. Kaya nga sa force na statement ng Panginoon, so the Son of Man is the Lord of the Sabbath.
1: The Sabbath.
0: Kasi yung Sabbath talaga, it is, nakikita natin ang beauty ng Sabbath. Though it is for all, pero pag wala ka sa relasyon sa Panginoon, hindi mo makita kung bakit kailangan mong mag-keep ng Sabbath, partner.
1: That's right.
0: Pag hindi natin kinikilala ang Panginoon na Panginoon ang ating buhay, walang relevant yung pag-keep mo ng araw ng Sabbath. Bakit? Kasi hindi mo kilala yung superior sa Sabbath na yung ating Diyos. Kaya minsan, ay nagtanong ako, partner, sabi, meron akong tinanong. Sabi ko, bakit ba may Sabbath? Ang sagot niya sa akin, ang sagot nila sa akin ay may Sabbath daw dahil it was commanded, blessed and sanctified by the Lord. Ang sabi niya, dahil ito ay pinangili ng ating Panginoong Jesus, ginawa itong holy and sanctified. Those are after, and medyo technical na nasagot yun, partner. Pero kung tatanungin mo kung bakit may Sabbath, ang sagot, partner, isa lang, kasi merong Diyos. Exactly. May Sabbath kasi merong Diyos. So pag tinanggal mo ang Diyos at Lordship ni Jesus Christ sa picture of Sabbath, nawawala ang meaning ng Sabbath. So kaya ang emphasis ng ating Panginoon dito, there is greater, may mas greater pa sa temple na narito. Tinutukoy niya yung kanyang sarili. And he was saying na, I am the Lord, even of the Sabbath. Kasi when you take Christ out of the picture, when you take Christ, a God out of the picture, nawawala ang meaning ng Sabbath. So, mga kapatid, once na binasa natin yung banal na kasulatan, yung Sabbath para po ito sa lahat. Pero mai-enjoy natin ang araw ng Sabbath kapag tayo po ay kinikilala natin ang Panginoon bilang Panginoon at meron tayong kinikilalang Diyos. Kasi walang meaning, partner, yung pag-keep mo ng Sabbath pag wala ka sa relationship sa Panginoon. Pag hindi natin nakilala ang Diyos na nag-institute ng Sabbath, no? Na gumawa ng Sabbath para sa ikabubuti ng tao. So again, ulitin natin yung word po na so the Son of Man is yung word na binanggit dito, partner. The Sabbath was made for man. Yung man po na tinutukoy dito, hindi po ito exclusive sa Hudyo. Ito po ay inclusive, all mankind. Kasi nga sa force na ginamit dito na merong made for man, was made for the man. Yung generic na paggagamit dito, for the man, emphasizes a group or a class. Hindi siya pointing to exclusive, kundi ito po ay inclusive, all mankind, mga kapatid. So yung generic na paggagamit po dito na anthropon or man sa translation is literally mean human being or human kind. Kasi po determine ng context at ng grammar na ginamit ng ating Panginoong Hesus. Kasi we don't just simply quote it, mga kapatid, pero maging sensitive tayo sa mga words and phrases kung paano ginamit ang salita. Kasi doon natin nakikilala, partner. Pwede kasi kung, for example, sasabihin mo sa akin na ganit, paano ba? May sasabihin ka na nagluto ako ng manok. Pwede ko nang sabihin sa'yo, dagdagan ko na yun, nagluto ka ng manok.
1: Na tinola.
0: Tinola, adobo, ito ganyan. Pero anong manok ba yung tinutukoy mo doon? Anong pagkaluto ba yung manok, ng manok ang kwan? So ikaw ang magdidetermine noon, partner.
1: Yes, yes.
0: Hindi ko dadagdagan ng meaning kasi pag ako nang mag-interpret, anong manok?
1: Yan.
0: Sasabihin ko na sa iba, nagluto ako ng manok. Nagluto si partner Buddy ng native na manok. So may usage na particular, mga kapatid, na kailangan intindihin po natin. So ang paggagamit ni Jesus Christ dito is humankind, yung proper interpretation dito.
1: That's
0: hindi
1: right.
0: po nakakulong sa mga Hudyo lang.
1: Amen. No? No? Yan po mga ka-reasoning, ano? Dito po sa reasoning from the scriptures ay sa bawat talata po na pinag-uusapan po natin ay tinitignan po natin ang original na pagkakagamit po niya. No? Tinitignan din po natin ang Grego. Bagamat hindi po natin binabanggit, oh, no? Sapagkat medyo technical term po kasi yung mga Greek word at yung mga Hebrew word. Pero hindi po natin yun binabanggit dito. But, no, yun po yung ano natin, tinitignan po natin yan, pinag-aaralan po natin dito po sa atin pong programa. Kaya yun po, nakita po natin na hindi po tamang sabihin po natin na ang Mark chapter 2 verse 27 to 28 is only for the Sabbath, is only for Jews. Hindi po 'yan tamang sabihin. Ano po 'yan? Parang ano 'yan, parang sinisira po natin, dinadagdagan po natin. Parang sabi nga nagluto ng manok lang 'yung sinabi, pero nagluto ng manok na tinola, nagkaroon na ng mga iba't ibang klaseng pagluluto na ano ang sinasabi diyan. Parang ganun po, no? Parang ganun po 'yung pag sinabi po natin the Sabbath was made only for Jews. Pag ganun po yung interpretation po natin, no, magkakaroon po tayo ng problema at mawawala po yung ating faithfulness dun sa talata. Kaya alam niyo po, mga ka-reasoning, kaya, partner, yan ako lang konti, no, dun sa creation, dun pa lamang, in-institute na po yung Sabbath, no? At yung sa Sabbath na yon, yun yung naging reference ni Moses. Nung binigay niya yung Ten Commandments, reference niya yung Genesis chapter 2, verse 1 to 3, creation po yun, no? So, nandun yung kanyang, ano, yung kanyang reference. So, ibig sabihin, instituted na yan. Bago pa ang kasalanan, instituted na ang Sabat. Kaya parang, hindi ko talaga lubos maisip kung aalisin po natin yung Sabat, no? Na pagngilin. I don't know why. No, kung alam mo, partner, sabi ko nga, sinasabi ko lagi ito, kung ang Sabat po ay inalis ng Panginoon at inalaw talaga niyang inalis at will talaga niya. I'm telling you, para yung circumcision, partner. Oh. Ah, grabe, halos lahat ng libro ni Pablo. Ilang bang libro ang nasulat ni Pablo, partner?
0: Ah, marami, partner.
1: Marami.
0: Majority ng New Testament ay sulat ni Paul.
1: Majority of the New Testament, pinag-uusapan nila yung circumcision. Kasi yun yung yung culture na gustong baguhin ni Pablo. Circumcision. Eh, yung Sabat. Abay, mas matindi pa yung circumcision kasi yung circumcision na implement lang yung anong book, partner?
0: Genesis chapter 12.
1: Genesis 15. Chapter 12. Eh yung Sabbath, mga kapatid, in-institute sa Genesis chapter 2. So mas prior pa yun. Mas matindi yun kasi yung circumcision once lang na ginagawa yun sa tao. Yung Sabbath, weekly Sabbath yun, pinapractice nila. Talagang hindi mo na kailangang ituro. Di ba, partner? Hindi ko na kailangang ituro yan. Hindi na natin kailangang pag-diskusyonan ang Sabbath. Hindi ko na kailangang sabihin na mag-Sabbath kayo. Hindi na kailangang sabihin yun ng Panginoon. Kaya nga hindi na yun pinag-uusapan sa New Testament. Automatic na lang na meron ng Sabbath. At kung halimbawa, mga ka-reasoning, naaalisin yung Sabat. Abay, malaking diskusyon sana yon. Mas malaki pa yon, dapat dadagdagan pa yon, partner. Oh. Hindi lang 27, baka siguro dagdagan ng mga ilang book pa, no? Siguro maging doble yung 20 kasi malaki pong usapan yon, no? Kay pero hindi po yan pinag-uusapan. He never na nagsalita po ang Biblia, especially the New Testament, na pinalitan po yung Sabat. Baka kasi, partner, paliwanag mo nga yung Hebreo, no? Hebreo 4 verse 9.
0: Oh.
1: Kasi meron po kasi pinapalitan po doon, no? Sa parang tinapik na ata natin yun.
0: Tapos din, partner.
1: Natapik na po natin yun, yung pinalitan doon. No? So, ibig sabihin, hindi po yun pinapalit, yung Sabat po yung pinapalitan po doon. Ano? Kaya, ano po, mag-aral po tayong mabuti. Ano? At alam nyo, napakaganda ng, ako, alam nyo, ako po, nung, ako, ano, Sunday keeper naman po ako noon eh. Nung year 2016, nag-start ako ng pinag-aralan po yung Sabat. And I was converted. No? I'm convinced. Nakita ko talaga, wow, sabi ko napakaganda pala ng Sabat. Sabi ko parang ito talaga yung ano, ito yung kumbaga parang yung parang yung nakalimutan na bagay na napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Partner, baka meron ka pang gustong sabihin?
0: Sa atin naman, partner, ng mga Sabat keepers, ano? Yung pagiging Sabat keepers natin, hindi ito parang nagiging mas ginagawang banal tayo kaysa sa iba. Hindi natin ginagamit ang pag-keep ng araw ng Sabat para sabihin na mas magaling kami at mas banal kami sa inyo. Mm-hmm. Kundi ibinabahagi po natin ang kahalagahan ng araw ng Sabat. Dahil ito po ay kasama po tayong lahat. Mm-hmm. No? Lahat po ng nakakarinig, Sabat Keeper man o hindi, lahat po ito ay para sa atin. As long as we are in relationship sa ating Panginoon, meron tayong tipanan sa ating Panginoon, tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Mm-hmm. Kasama po ng pagtanggap sa Panginoon bilang ating Panginoon ng ating buhay, kasama mm-hmm. po doon ang pagsunod sa araw ng Sabat. Mm-hmm. No? At ito po ay nagiging magaan, partner, kapag ka nakita po natin yung ating Panginoong Hesus mm-hmm. na nabayubay sa cross ng Kalbaryo at meron tayong pagkilala sa Kanya. Nakikita rin natin hindi lang yung Kanyang death sa cross of Calvary, partner. Mm-hmm. Nakikita rin natin yung life ni Jesus Christ.
1: Yes.
0: And yung life of Jesus Christ is a life of obedience to the law.
1: Mm-hmm.
0: No? A life of surrendering himself to God.
1: Mm-hmm.
0: No? So, sa atin na mga sumusunod sa Kanya, we do not just simply claim that we are saved by the grace of Jesus Christ,
1: mm-hmm.
0: na tayo ay ligtas sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa cross of Calvary. Kundi, sinasabi rin natin that by His obedience, we are also saved. By His life, we are also saved. Ayon kay Apostol Pablo. So, because by His life, we are also saved. Therefore, ang buhay natin ay sumusunod din sa buhay na meron ng ating Panginoong Hesus. Mm-hmm. Ano po yun? Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano yung pagsunod sa kalooban ng Diyos? Though malawak ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, part of that mm-hmm. is keeping the Ten Commandments. And part of the Ten Commandments is Sabbath keeping.
1: Yeah.
0: Sana po ay ma-enjoy natin at makita natin yung beauty ng pangingilin ng araw ng Sabbath.
1: Mm-hmm.
0: Sabado po yun. Araw ng Sabado. Para mm-hmm. po makita natin at mas ma-enhance yung ating relationship sa Panginoon. Mm-hmm. Whether we like it or not, hindi mo pwedeng ipantay ang araw ng Sabbath sa kahit anong klase ng araw.
1: Yeah.
0: Dahil unique po ang araw ng Sabbath from mm-hmm. the very beginning of creation up to redemption and even to recreation, partner.
1: Amen. Amen. Oh.
0: Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, wag po natin kakalimutan, i-keep po natin ang araw ng Sabat at lagi po nating pag-aralan ng salita ng Diyos para masabi natin na talagang kinikilala natin, partner,
1: yes.
0: ang Lord of the Sabbath.
1: Amen. Thank you so much, partner. Napakaganda po ng atin pong exposition po ngayon. At dalangin po namin ano, na tayo po ay magkaroon ng, tayo po ay naliwanagan sa pag-uusap po na ito. Mm. Sa talata po na ito na pinag-uusapan po natin, ano, tayo po sana ay naliwanagan at nagkaroon ng peace, no, kapayapaan, ano, at hindi na natin
0: rest,
1: no, nagkaroon tayo ng rest, hindi na natin guguloy ng utak natin na ang Sabat ay para lamang sa mga Hudyo, no, parang hindi ko alam paano nagkaroon na, hindi ko talaga alam, partner, nalilito talaga ako, nawawonder ako, paano kaya nangyari na nagkaroon ng kaisipan ng Sabat ay para sa mga Hudyo? Sabi nga, imagination, ano, parang tayong nag-i-imagine lang ng ating katuruan, ng ating theology. Anyway,
0: kaya kailangan, partner, limitahan yung ating imagination.
1: Yes, pagdating sa salita ng Diyos. No, dapat faithful do tayo, no? Huwag tayong mag-imagine sa salita ng Diyos. Alright, maraming salamat po mga ka-reasoning. Kami po ay nagpapasalamat sa bawat isa, sa lahat po ng nakikinig sa buong Luzon, ano? Ang coverage po ng ating frequency na 89.1 FM AWR Manila ay coverage po niya ito buong Luzon, ano? Kaya po kayo, kung kayo po ay naka may radio, pwede niyo pong pihitin po 'yan sa 89.1 FM at upang mapakinggan po natin ang mga programa na nagbibigay po ng kaginhawaan at nagbibigay ng kapayapaan po sa ating buhay. Partner, bago tayo magpaalam, maaari ba na hingin ka namin na maipanalangin ang ating mga kapatid?
0: Ayan, tayo po ay manalangin. O Diyos na banal, dakila ka po sa lahat ang Panginoon ng aming buhay. Salamat po sa liwanag, O Diyos, ng inyong pong salita. Nang Sabat po ay para sa aming lahat. Ang pagpapala at nawa po ang aming relasyon ay patuloy pong lumalim sa inyo. Patuloy namin kayong kilalanin ng amin pong Panginoon ng aming mga buhay. At ang amin pong puso, O Diyos, ay naway inyo pong himukin upang patuloy na sumunod ayon sa inyong banal na kalooban. Yes, pagpalain po ang lahat ng viewers and listeners saan man po sila naroon, manahan po ang kapayapaan at kapahingan sa kanila pong mga tahanan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.
1: Amen. Amen. Maraming salamat po mga ka-reasoning at makita-kita po muli tayo sa Friday alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi dito po sa ating programa Reasoning from the Scriptures.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Kumusta kaibigan? Welcome ulit sa ating panibagong talakayan, lalong-lalo na sa ating series. Ang ating series ay pamipamagat na God, I Have Questions. Alam natin na sa mga previous na mga topics, ating binibuild up itong tanong na ito. Yung mga life questions, heart questions, at higit sa lahat, questions regarding sa ating walk with Jesus. Ngayon, isa ito sa mga pinaka tinatanong din ang ating pag-uusapan ng mga lalo na ng mga kabataan. Hindi lang mga kabataan, alam ko, karamihan sa atin natanong na itong tanong na ito. At itong tanong na ito is, will I ever be enough? Kailangan ko bang, gano'n ba kailangan ako maging mabuti, mabait, kagaling, para tanggapin at mahalin ako ng mga tao? Kailan ba ako magiging enough para sa isang tao? Kailan ba ako magiging, kumbaga, hindi ko na kailangang ipaglaban ang sarili ko para mahalin ako ng tao? Madalas ito yung ating hinahanap. Ito yung madalas nating tinatanong, am I enough? Siguro natanong na natin to once in our life. Hindi lang once, pero maraming beses na. Pero ngayon, we will talk about ano ba talaga yung itong klaseng tanong na ito. Ano ba yung assumptions niya? At higit sa lahat, paano ba sagutin ng Bible itong tanong na ito? And at the same time, ating laging sinasabi na ang ating Biblia, syempre maraming sagot yan sa mga tanong natin. At ito ang salita ng Diyos. Pero more than offering an intellectual answers to our question, lalong-lalo na sa question natin ngayon, ang gagawin po natin ngayong time na to ay hindi po natin sasabihin na sasagutin lahat ng Bible ang intellectually ang sagot natin, ang mga tanong natin. Pero titignan natin kung paano mapapakilala, kung paano natin makikilala, may in love, magkakaroon ng relationship tayo sa sagot ng Biblia at hinahanap-hanap ng ating puso na si Kristo Jesus. So ngayon, ito yung may establish nating idea. Since we are asking, am I enough? Meron talagang need o merong pangangailangan for validation and acceptance. Hindi po natin mawawala sa bawat isa sa atin yan. Totoo na tayong lahat nangangailangan ng meron mag-validate sa atin. Kapag sila may mag-validate, sila ano ibig sabihin nun? May magsabi ng good job, I'm proud of you. Merong acceptance tayong hinahanap-hanap na nasaan man tayo, anumang ginagawa natin, merong individual na makakakilala sa atin, kailalang kilala tayo at sasabihin mahal na mahal kita at tanggap kita kung sino ka man. Lahat po tayo naghahanap ng ganong individual sa ating buhay. Madalas nahanap natin to sa ating family, minsan sa ating career, madalas sa ating mga kaibigan. Ito yung ating mga pinaghahanapan ng validation and acceptance. Pero, ito rin ay nagtuturo sa atin ng something more sa puso ng tao. Because we are longing for justification, validation and acceptance, we are also looking for justification. We are trying to find a way to be justified. Ano ibig sabihin natin to be justified? Ibig sabihin, naghahanap tayo ng rason kung bakit tayo narito. Since ako ay minamahal dito sa field na ito, wala sa family, sa relationship, kung saan man yon, nakita ko na ang rason ng pamumuhay ko. Nakita ko na kung bakit ako ipinanganak sa mundong ito. Naghahanap tayo ng meaning, naghahanap tayo ng purpose, naghahanap tayo ng reasonable, justifiable way kung bakit tayo narito. Bakit po kaya? Bakit tayo naghahanap nito? Kasi alam natin na tayo pong lahat may pagkukulang. Alam natin na sa ating puso may something na mali. May something wrong sa atin. Kaya naghahanap tayo dahil aware tayo that for everyone had sinned, we all fall short of the glory of God's glorious standard. Since alam natin na tayo ay nagkakamali, maraming pagkukulang, naghahanap tayo ng someone na mag-assure sa atin na tayo'y mahal pa rin nila. Na magsasabi sa atin na kahit marami akong mali, kahit marami akong pagkukulang, ako ay tanggap kung sino man ako ay enough para sa kanila. And siguro alam natin yan. Alam niyo po, marami nagsasabi, hindi naman talaga niniwala na may kasalanan. Hindi ako niniwala na kumbaga mayroong thing na tinatawag na guilt. Alam niyo po, kahit di po tayo niniwala sa kasalanan, alam ko po na alam ninyo na may something na mali. Alam niyo, try niyo na po bang gumawa ng, gusto niyong gumawa ng mabuti, pero in the end, yung alam niyong
hindi dapat gawin, nagagawa nyo pa rin. Kahit aware na aware ka na, na mali yun. Bakit? Kasi there's always something wrong with us. And the Bible calls it sin. Kasi yung, alam po yung, ano po yung sin na nakaraan nating study? It's a distorted love. So ngayon, paano mapupunan ng Panginoon yung paghahanap natin ng validation and acceptance? Paano sasagutin ng Panginoon yung tanong natin, Lord, enough na ba talaga ako? O kailan ba ako magiging enough? Kailan ba ako magpapahinga sa pag-ibig ng isang individual na tatanggap sa akin at kilalang kilala ako kung sino talaga ako para matapos na ang paghihirap ko sa paghanap, paghabol ng mga taong tunay na tatanggap sa akin. Pero bago yun, ating tingnan, what is justification? But oh, big word to sa theology, pag nag-aaral ka ng Bible, sobrang lalim, lalong-lalo na, meron tayong mga loaded terms tulad ng justification. Pero to make it more practical, alam ko meron mga mas magandang way to explain this, pwede po natin pag-aralan yan. Alam ko karamihan sa atin familiar na what is justification. Pero let's make it more practical dito sa ating pag-uusapan, am I enough? Kasi ang justification sa Bible, pwede natin siyang mahalin tulad sa isang validating performance record. Ang justification din, pwede rin siyang synonym niya o kahalintulad niya is righteousness. Ang righteousness or justification, a validating performance record po yan. Ano po ibig sabihin niyan? Parang resume. Kunwari, ako po yung naghahanap ng trabaho. At para matanggap ako na isang company, ma-accept ako na isang company, kailangan i-present ako ang aking validating performance record. Ano yun? Ang gagawin ng performance record ko, yung aking resume, papakita kong bakit ko deserve yung position na yun na aking pinag-a-applyan. For example, mag-a-apply ako ng trabaho sa bilang manager. So, meron ba akong sapat na achievements? Meron ba akong sapat na skills para maging manager? I-evaluate yun nung mga, yung mga nasa taas dun sa kumpanya. At pag nag-approve ako, sige, go. Meron ka, mag-open siya ng door para sa'yo. Ganun po ang ginagawa rin ng righteousness. Ang righteousness sa Bible ay tayong lahat naghahanap ng rason na mabuhay. Naghahanap tayo ng reason for living or yung justification bakit tayo nabubuhay. Ibig sabihin, in other words, naghahanap tayo ng salvation natin. Naghahanap tayo ng safe place kung saan mapapanatag yung puso natin. Pero ang tanong, sa paghahanap natin ng safe place kung saan papanatag, magpapahinga, magsesettle yung puso natin, ano yung ginagawa nating paraan para makuha yun? Ang ilan, ganito po ang isang example nito. Lahat po kasi tayo, kahit Christian ka man o hindi, naniniwala ka man sa Bible o hindi, ang ating puso, ganyan po talaga nakadisenyo. Ang ating puso, ganito na talaga ang kanilang tendency na maghanap ng validating performance record, na magharap at magbida kung ano ang kanilang ginawa para sila ay ma-accept, para sila ay matanggap, para sila ay mahalin. For example, if I study and work hard, pag siguro nag-aral ako, nagtrabaho ako ng mas matindi, if I work and study and work hard enough, maybe I will finally feel like I matter. Ano pa ang kanyang hinahanap? Gusto niya na siya ay pinahahalagahan, na siya ay merong kwenta sa mundong ito. So para ma-achieve yung idea, yung feeling na meron siyang significance, may importansya sa mundong ito, ang gagawin niya, ang kanyang validating performance record, ang kanyang righteousness ngayon, ay gagamitin niya ang trabaho, ang pag-aaral. Pag sabi niya, pag naging maigi ako sa pag-aaral, pag na-perfect ko itong mga score ko na ito, pag naging mabuti ako sa trabaho ito, meron akong impact sa mundo. Ano yung kaligtasan na hinahanap niya? Kung saan mapapanatag yung loob niya? Kapag meron na siyang significance sa mundong ito. Paano niya kinukuha yung salvation niya? Paano niya kinukuha yung righteousness niya? Yung justification niya? Sa pag-aaral ng mabuti? Sa pagtatrabaho ng matindi? Sunod naman, if I am loved, kung ako naman ay minamahal, hinahangaan, or kinakailangan ng mga tao, then, dun ko lang marirealize na ako'y kumpleto na. Saan nakabase ang kanyang kaligtasan? Saan nakabase ang kapanatagan ng kanyang puso? Kung feel niya kompleto na siya. Ano yung ginagamit niyang paraan para maabot yun? Kung siya ay minamahal, kung siya ay hinahangaan, kung siya ay kinakailangan.
Lahat po tayo. Kita po natin, hindi lahat na, kumbaga, hindi lang po mga Kristiyano ang nagtatanong paano ba ako maliligtas. Lahat po tayo naghahanap ng kaligtasan. Sa iba't iba lang nating lugar kinahanap. Sunod pa, if I am successful in my career, financially, known by many, or maybe everything else in my life will be okay. Saan nakatatag ang kanyang kaligtasan? Sa pagiging okay, sa pagiging panatag, sa pagiging at peace. At ang susi sa pagiging panatag, sa isang stable na buhay, ano daw po? Dapat financially stable na ako. Dapat successful ako sa aking career. Ako yung pinakamagaling sa aking career. At ako'y kilala ng maraming tao para mas maraming connection. Pag ganito ang aking buhay, panatag na ako. Kasi marireach ko na yung aking salvation. Ang aking standard para sa isang stable and safe life. Ganun po tayo. Hindi ko po sinasabing masasama itong bagay na ito. Pero we turn these things bilang ating mga tagapagligtas. Sunod naman po, if I am good, holy, or knowledgeable enough, God will accept me. So ang kanilang salvation is ang pagtanggap sa kanila ng Panginoon, which is tama naman, sabi sa Bible. Pero para maabot yung idea na ang Panginoon ay tinatanggap sila, ang ginagawa natin, ang gagawin nating paraan, gagamitin nating way para mapalapit at tanggapin at mahalin ng Panginoon is dapat maging mabait ako para hindi

Tanya po yung mukha ko dito. Sobrang layo na po sa mukha ko ngayon. Siguro dahil may makeup ako. Pero kita niyo po na ang layo po doon sa picture ko doon sa dati. Bakit? Ito po yung picture ko 2018. So 2018, marami po akong situation sa buhay ko that time. Pero ang main reason kung bakit napaka-miserable ko ng buhay ko at that time, kasi dumaan po ako sa isang training kung saan maraming mga na-feed sa aking utak about the lies before God. Yung mga kasinungaling nga na hindi ka gagamitin ng Panginoon hanggat di ka vegetarian. Na hindi ikaw mamahalin ng Panginoon hanggat hindi ka perfect. Yun po yung na-instill sa akin isipan, sa aking puso. And all I want is to please God. All I want is to be close with Him. All I want is for God to love me, to accept me. Bakit? Kasi na ganun na-acquire yung puso natin na merong magmamahal sa atin. At alam ko, Diyos lang makakaibig sa akin ng ganun-ganun na lang. Pero ang understanding ko that time, para mahalin ako ng Panginoon, kailangan ko mag-perform. Kailangan kong i-earn yung pag-ibig niya. Kaya po that time, tingin mo, halos din na po ako kumakain. Kasi kung may ihain sa akin na hindi vegetarian na pagkain, ay tatanggihan ko po yan. Hindi po gulay na pagkain, tatanggihan ko yan. Kasi at that time, akala ko, gulay yung solusyon. Gulay yung magpapalapit sa akin ng Panginoon. Sinasabi ko ba na masama mag-vegetarian? No. Sinasabi ko ba na huwag kang kumain ng gulay? Hindi po. Ang point ko is, ginamit ko lang yung gulay, isang mabuting bagay, para aking maging tool para ma-manipulate ang Panginoon para mahalin ako. Which is so, ang in the end, naging vegetarian nga ako, naging, kumbaga sa mata ko, perfect na perfect ako. Pero alam ko sa sarili ko, may something wrong pa rin. Hindi pa rin ito namimit yung aking hinahanap-hanap na pagmamahal. Hindi pa rin ito namimit sa akin yung peace that passeth understanding. Actually, mas troubled pa po yung isip ko that time. Mas troubled pa po ang puso ko kumpara sa ngayon. Kaya po, ang tanong sa atin, saan ba nakatatag ang ating righteousness? Saan nakatatag ang ating salvation? So para makita natin to, pwede lang natin tanungin natin sarili ng dalawang bagay. Unang-una, ano yung mga pinagmamayabang natin? Ano yung mga pinagmamayabang natin sa buhay natin? Siguro dahil sa skills natin, magaling ka sa ganitong bagay. O siguro, meron kang ganitong bagay sa buhay mo, meron kang magandang asawa, o siguro, magandang pamilya, meron kang ganitong ari-arian na wala yung iba. Ano yung mga pinagmamayabang mo sa buhay? Pangalawang tanong, ano yung mangyayari sa'yo pag nawala yung mga pinagmamayabang mo na yan? Sa tingin mo, worth it pa rin ba mamuhay? Pag wala na yung asawa mo, pag namatay bigla yung iyong mga anak, huwag naman sana, pero what if pag nawala yun, ano ang mangyayari sa buhay mo? Saan ka pupulutin? Pag ma-realize mo, wala nang kwento ang buhay ko pag wala yung bagay na pinagmamayabang ko, hindi kaya, yun yung doon nakatatag ang iyong salvation. Doon nakatatag ang iyong righteousness. Doon nakatatag ang reason mo for living. Doon naka-justify ang iyong pamumuhay. Kaya po, it's a good question to reflect. Ano? Sa ating buhay, saan ba nakatatag ang aking buhay? Sa mga bagay na nandyan lang, tapos maya-maya bukas, wala na. O sa something lasting, something eternal. Kasi marami sa atin, siguro, nakatatag. Maganda ang ating asawa, mabuti ang ating asawa, o ang ating girlfriend, boyfriend. Pero later on, syempre, mawawala at mawawala pa rin ho tayo ng buhay. It's either tayo unang mamatay o sila yung unang mamatay. And kapag ginawa nating righteousness ang isa't isa, ginawa nating salvation ang presensya ng isa't isa, paano na lang pagwala siya? Well, pag nawala na siya, saan nakatatag ang ating righteousness? Kaya po, pinakilala po sa Romans, ito pong idea ng justification. At kung paano po ito na-introduce. Sa lahat po ng righteousness ng buong or justification or kumbaga validating performance record ng buong religion, ng lahat ng religion, kahit ng lahat ng thinking, kahit di religion, kahit wala yung religion, lahat po ay lahat ng righteousness mo pinaghihirapan mo. Lahat ng righteousness mo, in-earn mo para makatanggap ka nun. Pero Bible lang ang nag-o-offer ng something na hindi natin pinaghihirapan. Sabi sa Romans 3:21-24, "But now God has shown us a way to be made right with Him without keeping the requirements of the law." In other words, sa language natin ngayon, meron ngayon, hindi tulad sa mga nakaraan at sa present na paggamit ng righteousness at ng salvation, merong
unique na ginawa ang Diyos

kung paano tayo magiging ligtas, kung paano tayo magkakaroon ng right standing, kung paano tayo masasave nang hindi natin ina-earn ang kanyang pag-ibig. Ano yun? We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Mga kapatid, ano yung ni-reveal ng Bible sa righteousness, sa salvation, na hindi natin pinaghihirapan? It is by placing our faith in Jesus Christ. Alam niyo po, Christianity lang, ang Christianismo lang, ang Bible lang ang nagtuturo ng isang righteousness na hindi mo pinaghihirapan, hindi mo ina-achieve, pero ito lamang ang iyong nire-receive o tinatanggap ng buong kalooban. At ito po ay offered sa lahat, masama ka man o mabuti o nagbubuti-butihan, ito po ay offered sa lahat. Hindi po ito, no matter who we are, ito po ay offered sa lahat. Ang tanging magbublock lang sa atin para atin po itong hindi tanggapin ay kapag tayo ay prideful enough na to admit na kailangan natin yun. Yun lang yung magbublock sa atin. Pero if you are humble enough, nasabihin, Lord, kailangan kita. Kailangan ko ang salvation na ino-offer mo sa akin. Halika po. Akin po yung tatanggapin. So ngayon, sabi dito sa verse 24, God in His grace freely makes us right. Sa libreng, ano sabi nyo? Freely. Malayang ginagawa tayong, ano po, maayos ang relasyon natin sa Kanya. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. Ito po yung ginawa niya talaga kay Kristo. Kaya po, justification is more than being forgiven. Ang ginagawa ho sa atin, kapag tayo po ay na-justify ng Panginoon, na tayo po ay nabihisan ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang kabutihan, hindi niya lang po tayo pinapatawad sa kasalanan, pero wine-welcome niya po tayo sa family. Gaya po ng ating last topic, nung tinanggap natin si Kristo, automatic tinatanggap tayo bilang mga anak ng Diyos. Yan po yung napag-usapan natin last time. Kaya po, kapag na-justify po tayo, ano po bang ibig sabihin na siya ang ating righteousness? Siya ang ating kaligtasan. Hindi na yung ating career, hindi na yung ating jobs, hindi na yung ating mga pinagmamayabang sa buhay, pero si Kristo na. Paano nito binabago ang ating buhay in a practical sense? So unang-una, kung si Kristo ang iyong kaligtasan, kung siya ang iyong righteousness, sabi dito, we will see and treat things as they are. Kung siya ang ating tagapagligtas, itatrato natin yung mga bagay na sa buhay natin katulad kung sino, kung ano ba talaga sila. For example, itong mga bagay na ito, tatanungin ko po kayo, mga nakikita nyo sa screen, job, GPA, grades, family, money, career, ito pong mga bagay na ito, mga, sa tanungin ko po, masama o mabubuting bagay po yung mga nandito? Karamihan sa kanila, mabubuting bagay. Maganda kung meron kang pera, di ba? Ayaw mo naman na wala kang pera. Hindi naman pwede na hindi maayos yung karir mo. Ito pong mga bagay na ito, mabubuting bagay sila. Pero nagiging masama lang sila kapag ginawa mo silang ultimate na bagay sa buhay mo. Kapag ginawa mo silang reason kung bakit ka nabubuhay. Ginawa mo silang Diyos. So, dito po nangyayari yun. Pero kapag si Kristo ang ating righteousness, yung pera, hindi na natin, pag nawala yung pera natin, hindi na masisira yung buhay natin. Yeah, siguro, mahirapan tayo sa bagastos. Oo, mahirap walang pera eh. Pero at the same time, pag nawalan tayo ng pera, ang isipin natin, hindi ako nawalan ng rason para mabuhay, nawalan lang ako ng pera. Bakit? Kasi si Kristo ang rason ng aking buhay. Si Kristo ang rason kung bakit ako narito. Si Kristo akong rason kung bakit ako magsistay. Kung bakit ako mag-hold on. Kasi sa Kanya ako nakakapit, hindi sa mga bagay na ito. Mabubuti ang mga bagay na ito, magandang may pamilya. Pero hindi nakapundar sa kanila ang aking buhay. Pangalawa, kapag si Kristo ang ating righteousness, you will have the courage to handle failure. Kapag si Kristo ang ating righteousness, kaya nating harapin ang mga pagsubok ng buhay. Bakit po? Kasi alam natin na sa pagsubok ng buhay, kapag nawala yung mga nabanggit ko kanina mga bagay, alam ko po, may mga panahon na mawawalan po tayo palagi ng mga bagay-bagay. Minsan kailangan natin magbawas ng mga bagay-bagay sa atin. Pero hindi tayo madadala. Ang ating puso'y hindi susuko. Manghihina, malulungkot, oo, yes, we are allowed to
feel, mga kapatid. Pero hindi tayo matutunaw. Hindi tayo susuko. Bakit? Kasi si Kristo ang lakas ko. Si Kristo ang buhay ko. At higit sa lahat, kapag merong failure, it's just a failure. Kaya since your standing with God isn't based on your performance, failure becomes a teacher instead of a judge. Hindi ka masisira kapag ikay nag-fail sa buhay. Nag-fail yung negosyo mo, walang problema. Hindi naman doon nagagaling ang aking righteousness. Hindi naman doon nagagaling ang aking kaligtasan. Kay Kristo naman. So kapag nag-fail ang business mo, natuto lang tayo. Nagiging teacher lang siya sa atin. Pero hindi siya nagiging judge na papatay sa atin. Okay po? Kaya po, lastly, if Jesus is your righteousness, your heart will be at rest. Kapag si Kristo ang ating righteousness, hindi na tayo maghahanap ng validation, ng acceptance sa ibang tao. Bakit po? Ang puso ko kasi natin, kapag naghanap ng validation and acceptance sa ibang tao, mapapagod at mapapagod lang tayong maghabol. Mapapagod at mapapagod lang ho tayo na maghanap ng rason para tayo ay mahalin. Pero ngayon, kung dahil si Kristo ang ating righteousness, ang puso natin panatag, nakahanap na ang puso natin ng tahanan. Kaya po, ang puso kasi natin, restless. Pero dahil si Kristo ang ating tahanan, sabi ni Augustine of Hippo, "You have made us for yourself, and our hearts are restless until they find their rest in you." Walang kapanatagan ang puso namin kasi naghahanap yan ng masisilungan, naghahanap yan ng tatanggap sa puso natin. Pero alam natin ang kayang magbuhat ng bigat ng puso natin ay siyang gumawa nito. At kung ipatong natin, i-rest at ipahinga natin sa kanyang mga kamay ang puso natin, alam natin na ang puso natin ay hindi na kailanman maghahanap ng bago. Bakit? Siya ang kaligtasan ko eh. Siya ang tahanan ko. Siya ang rason sa pagkabuhay ko. Siya ang rason kung bakit ako humihinga. Siya ang rason kung bakit ako magpapatuloy. Kaya po, sa atin pong pagtatapos, of course, lagi nating tinatanong, am I enough? Of course, you are enough sa Panginoon. Ikaw lang naman ang habol ng Panginoon. Hindi yung achievements mo, hindi yung galing mo, hindi yung performance po. Yes. So, kumbaga, pag nasagot na natin to, am I enough? Yes. Sa Panginoon, oo. You're more than enough. Pero ang mas magandang tanong sa atin is Jesus enough? Tunay ba na kapag humarap ako sa problema, si Kristo lang ang kasama ko, si Kristo lang ang kakapitan ko, enough na sa aking mabuhay sa isang araw lang. Magtiis sa isang araw. Kinabukasan, may bagong problema ulit. Pero si Kristo ang aking kaligtasan. Siya ang kasangga ko sa buhay. At alam ko, enough siya para sa akin. Kung ito po ang atin pong panalangin, ito po ang ating hiling, at ito po ang ating kagustuhan, sana po tayo'y mabless sa mensahe ng awit na ito.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Bible Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Welcome to Mindful Chats, ang inyo pong kaagapay sa paglalakbay tungo sa pagbabago, pagunlad sa emosyonal na kalusugan at syempre, pati na rin ang spiritual na pagbabago. Ito po ang inyong kaibigan, si Lalaine Saron Alfanoso. Hello sa inyo, mga kaibigan!
2: Magandang gabi din po. Good evening, everyone. Pati po sa mga nakikinig.
3: Good evening, Doc Lane!
1: And we are so happy again, mga kaibigan, na makakasama natin uli ang ating kaibigan na si Hansi. Kami pong tatlo, sabay-sabay tayo, na maglalakbay po sa isang makabuluhang gabi na naman ng... Parang isang journey na naman ito tungkol sa mental health. Samahan niyo po kami upang muling manumbalik ang ating sigla. Kahit talagang parang pagod na tayo. Pag nakinig kayo sa amin, babalik ang inyong sigla. At mapapalalim ang ating pananampalataya dahilan sa pag-share sa atin si Hansi ng isang topic na mag-grow ang ating spirituality. So, samahan nyo kami sa mga kwento ni Hansi at pag-uusapan na tsak na magpapalalim sa inyong pag-unawa sa sarili, sa kapwa at higit na sa lahat sa Diyos na patuloy na kumikilos sa ating buhay. So, siguro meron tayong mga tagapakinig sa 89.1 na ngayon lang makakarinig kay Sister Hansi. So, I would like to request Pam na kung pwedeng i-introduce muli siya.
3: Okay, it's my pleasure to introduce our speaker for tonight po. We call her Hansi because her name is Hannah Claire. That's why, Hansi siya. Pero ang mas maiksi po pag Hansi. But she is also a graduate in psychology and she had 3 master's degrees, psychology and double master's in psychology and guidance counseling. And she has also a postgraduate certificate in forensic psychology. And she is training and she is a training and development supervisor, and also a certified mental health trainer, psychological first aider, registered psychometrician, and certified training evaluation analyst. So here we can be with her once again. We will hear her once more. And she will be discussing tonight about you are wired wonderfully and understanding personality through psychology and the scripture. Doc Lane?
1: Yeah, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan pa ngayong gabi, I would like to share to you ang isang talata na matatagpuan sa 2 Peter 3:18. Ang sabi sa wikang Ingles, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Mga kaibigan, ang talatang ito ay paalaala po sa atin na ang pagiging Kristiyano ay hindi natatapos sa pagtanggap kay Jesus bilang ating tagapagligtas. Inaanyayahan tayo ng Diyos na patuloy na lumago. Una sa biyaya o ang kanyang walang sawang pag-ibig at pagpapatawad. At pangalawa po, sa kaalaman tungkol sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang salita, panalangin at paglakad kasama siya araw-araw. So mga kaibigan, mas lalo nating palalawigin at paigtingin ang ating usapan sa usapang Mindful Chats. At ngayon, binibigay po namin si Hansi.
3: Sumandaling manalangin muna tayo para mas maganda, okay? Ini-invite po namin kayong lahat na manalangin po kasama namin. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang araw na ibinigay niyo po sa amin. Salamat din po sa pagkakataong ito na kami po ay makapagbigay muli ng mga kaalaman para maging mas matibay ang aming relasyon po sa inyo. Patawarin niyo po kami sa lahat naming pagkakasala at hinihingi po namin na ang Banal na Espiritu ang siyang gumabay sa amin at kami po ay maging maging blessing sa lahat po namin ng mga tagapakinig. Ito po ang aming samot na langin. Nawa po lahat ng aming panalangin na iyong narinig at iyong pakikinggan at igagawad po sa amin ang lahat naming nahiling mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ma'am Hansi, kayo na po.
2: Thank you po. Good evening po again. But before anything else, bago po tayo mag-start, I just want to share again a Bible verse from Jeremiah chapter 1, verse 15. It stated there that, "Before I formed you in the womb, I knew you before you were born, I set you apart." So wow. Sinasabi po doon, di ba, na si Lord may plano na sa atin bago pa tayo lumabas sa mundong to. Alam niya na kung anong mangyayari sa atin, ano yung mission natin dito sa life, sa buhay na meron tayo ngayon, at kilala niya na tayo bago pa tayo mabuhay, bago pa tayo mabuo, bago pa tayo dalhin sa sinapupunan ng ating mga ng ating magulang, ng ating ina. So, yun po, sana tandaan po natin na before natin makilala yung sarili natin, si Lord kilalang kilala na tayo. Alam na niya, ni-wired niya na yung mga personality natin. That's why it was stated that you were wired fearfully and gracefully with Lord. It's because alam niya na kung ano tayo before pa tayo mabuhay. So, before we're diving deep into the fascinating world of personality, not just through the lens ng psychology, but also yung timeless na truth about the scripture or the Bible. So, we have to discover how understanding your personality can help you to communicate better, parang mag-grow ka spiritually, to love yourself at saka yung ibang tao, and most of all, to appreciate yung paano ka dinesign uniquely ni Lord. Ganon.
3: Paano nga ba yun, Ma'am Hansi? Kasi diba, sasabihin mo, ano naman ang connection nun kapag kilala mo ang sarili mo, kapag alam mo kung sinong lumalang sa'yo, at kapag may connection ka sa Panginoon, how would that affect your perspective, yung pakikitungo mo at ikaw mismo, pagkatao mo, at saka sa mental health mo po, Ma'am Hansi.
2: Before kasi Miss Pam, lagi nilang sinasabi that the scripture or the religion and science is magkaiba. Hindi sila pwedeng pagsamahin. And before ganyan din yung iniisip ko, but I don't think na hindi sila pwedeng pagsamahin. That's yeah. Psychology and faith were in conflict lagi, as if science will always try their best to reject to explain everything without God. Yung ganon. Tapos, yung faith naman natin, nare-reject naman niya lagi yung anything na scientific. Pero the truth is, psychology and scriptures can work together beautifully. And nakita ko yon, na-witness ko yon when I was studying in Adventist University of the Philippines. Akala ko noon that psychology, there's a thin line between my faith and psychology. But Adventist University really told me na pinakita niya talaga that my faith and psychology, yung counseling, pwede siyang pagsamahin, na pwede nating makilala si Lord while we are also studying social sciences. And iyon yung mga laging misconception kasi ng mga tao eh. Na iba yung religion, iba yung science, but the science already, kung ano yung nasa Bible, yun na din naman yung sinasabi ng science. Iyon lang, ginagawa lang nila ng scientific explanation kung ano yung nasa scriptures or yung nasa Bibles. So, bakit natin sinasabi na importante na malaman natin yung personality natin? Kasi, Miss Pam, kailangan nating malaman yung personality natin. It's because we are wired. Sabi nga kanina, wired tayo kay Lord. Malalaman natin, ito yung binigay ni Lord. Ito yung plan niya na maging personalidad natin. Kasi may mission tayo sa buhay na ginagampanan dito sa mundong ibabaw. Alam naman natin yun na dapat, yun nga, diba, the last topic natin, yung mission natin, it is something na gusto natin at saka alam natin. Yun yung tinatawag na mission na dapat hinahanap natin. Kasi yung mission na yun, yun yung bigay ni Lord before tayo mag-start na mabuhay dito sa mundong to.
3: Mm-hmm. Yung bang ang ating buhay ngayon, yun ay buhay pwera sa choice natin. May choice kasi tayo eh. Pwera sa choice natin, yun ang buhay na gusto ng Panginoon nating tahakin.
2: Yes.
3: Ngunit, may mga bagay in between na kailangan nating malaman. Diba, Mama?
2: Yes. Okay. Yun yung nakakalungkot minsan. Meron ng plano si Lord para sa atin. But other people doesn't even understand na yung plano yun, nakaplano na talaga yun noon pa. Kung ano man yung problema, pagsubok na dadating sa buhay mo, it's because God wants you to, parang pagdaanan mo yung mga bagay na yun for you to be stronger, kasi piniprepare ka niya sa mas malaking plano niya na mas magiging mas prosperous ka in the future. Yung mga pain na mararamdaman mo ngayon, yung pag-iyak mo ngayon, piniprepare ka niya kasi yung may bigger plan siya sa'yo kung saan mas magiging maganda yung buhay mo. Ito yun yung tinatawag nila na promise ni Lord sa atin na kaginhawahan, di ba po? Amen. So, yun kasi yung hindi lagi na lang naaalala ng mga tao. They always, parang ano ba yun, sinasalungat nila kung ano yung plano sa kanila. Kaya ako, I always pray, Lord, if it's your will, please may mangyari to para sa akin. Mm-hmm. If not, dalhin mo ko kung saan ako dapat.
3: Mm-hmm.
2: Kung saang pat ako dapat. Kasi gusto ko ibigay mo sa akin kung ano yung para sa akin. Hindi ako mag-a-again sa gusto mo. Kasi alam ko may mas plano kang maganda kaysa sa plano ko. Laging yan sinasabi nila sa akin. God's plan is bigger than my plan for myself. Kasi mas alam niya kung ano yung kung ano yung mas makakabuti para sa akin. Kasi nakikita niya yon, hindi pa nangyayari.
3: Parang yung kanta, Ma'am Hansi. Alam mo yung kantang My Way?
2: Ay, opo.
3: Maraming namamatay dun. Maraming namamatay dun sa kantang yun. Alam nyo bakit maraming namamatay dun? Kasi we always follow our way. We don't know how to follow God's way.
2: Yes.
3: Okay. Maraming napapahamak.
2: Kasi ano nga eh, parang kumbaga, lagi, dahil nabigyan tayo ng kaisipan, the right to make decisions, natututo tayo na kung ano yung gusto natin, yung will natin, yun yung masunod. Kasi it's make us ano eh, yung hormones natin, yung serotonin, oxytocin, yan yung mga hormones na nagdadala sa atin ng happy, kung tawagin is love hormones and happy hormones. Na minsan, kapag masaya tayo, nakakapag-decide tayo ng bagay na hindi naman natin napag-iisipan na.
3: Mm-hmm. So, parang yun, impulse ba yun, ma'am?
2: Impulsive thoughts, impulsive decision, na minsan kahit alam natin na mali, kasi masaya tayo ngayon, yun yung gagawin natin.
3: Oh, so ang mga consequences noon, tayo na ngayon ang, masarap ang consequences. Parang kakain ka ng, ng candy, tapos syempre, ang candy ay matamis.
2: Masarap.
3: It's either sasakit ang ngipin mo, or magkakaroon ka ng...
2: Yes po, toothache. Ganun po yung mga nangyayari ngayon. Kaya nga dapat yung God's will, yun dapat yung lagi nating sinusunod. Kasi alam niya yun, alam niya na yung makakabuti sa atin.
3: Now, how do we know, Ma'am Hansi? How do we know if we are doing

0: para sa atin, ang dami nating problema. Pero kasi tayo, pinipilit natin kasi yun yung gusto natin eh. Kaya kahit patong-patong na yung problema natin dun sa bagay na gusto natin, okay lang, laban lang. Kahit
1: nasaktan
0: na tayo. Di ba po?
1: Ay, on the other side naman, meron din naman tayo mga pagkakataon sa buhay na parang experience ni Job.
0: Yes.
1: Mahirap yung pinagdaanan ni Job. Hindi pwedeng anuhin.
0: Nag-test
1: hindi
0: talaga
1: pwedeng
0: ng loyalty niya.
1: Oh, yung test ng kanyang faith sa Panginoon. Ay, hindi niya pa alam na wala naman talaga siyang kasalanan, pero tinesting siya ng Panginoon. But then, so, ang reliability natin dun sa will ng Panginoon, if it does not harm other people, and if it brings us closer to God, for me, ganyan sa akin, Ma'am Hans, at saka, if it always connects us better to the Word of God, I think that is God's will in us and
0: Yes,
1: not
0: po.
1: for us. Opo.
0: At ako minsan din, Miss Pam, lagi kong naiisip na kapag ka hindi ito yung will, lagi ako nasasaktan. Then,
1: Oh.
0: I will just pray, Lord, I'm so sorry. Siguro hindi ito para sa akin. Kaya siguro ako nasasaktan ngayon kasi sinusuway kita. Sinusuway ko yung gusto mo, kaya ako nasasaktan. Pero kung hindi kita sinuway, siguro masaya ako ngayon. Pasaway lang talaga ako.
1: Parang kulit natin sa ganyan.
0: Yes po, lagi. Lagi tayong ganun. Natural na siguro sa lahat ng tao na ano, yung unahin muna natin kung ano yung para sa atin ay tama.
1: Bakit nga ba tayo ay nag-i-insist lagi ng ating gusto? Anong meron sa utak natin na gusto natin lagi, yung gusto natin yung nasusunod kahit hindi tama, kahit may nasasaktan tayo?
0: In psychology po kasi, meron tayo kasi pleasure. Sabihin na natin,
1: okay,
0: may ego, super ego.
1: Yeah, I like that.
0: Yun po, kay Sigmund Freud po kasi yon. Si Id, siya yung nagsasabi na meron akong gustong gawin. Si ego, siya yung nagbabalance nung mga gustong gawin ni Id at niya ni super ego. Nagbabalance kung ano yung tama at mali. Si super ego, yun yung moral principle naman natin. So siya yung nagsasabi kung ano yung tama sa paningin ng tao, ng batas at ni Lord. So si Id, siya yung pinakapasaway na part ng utak natin, ng pagkatao natin, na nag-pleasure lang yung gusto niya. So mula pagkabata tayo, si Id lang yung nandyan, si Id pa lang yung present. Hanggang sa nagkaroon na tayo ng, seven years old tayo, kasi sabi po nila sa psychology, at 7 years old, doon mo marirealize na alam mo na yung tama at mali. So magkakaroon ka na ng ego.
1: Wait lang, yun, in connection with that, because you said that, kung 7 years old tayo magkakaroon ng mga parang kamulatan,
0: yes po,
1: shouldn't we be aware of those things even when we were younger? So, hindi ba tayo kailangan sawayin when we were younger or at 7 years old na? When does discipline start?
0: Ang discipline, nag-i-start na po talaga siya sa pagkabata pa lang eh. It's like conditioning yun na. Para pagdating ng 7, mas maganda yung judgment. Di ba nga po sa batas, 7 years old din po bago po ang isang bata pwedeng pumili kung kanino siya sasama sa naghiwalay ng magulang. Kung ano, kung sa tatay o sa nanay. It's because 7 years old. Yun po din yung sinasabi sa batas na kaya nang magdesisyon. May kamulatan na ang bata kung ano yung gusto niya at hindi niya gusto.
1: Parang na-develop na din yung attachment niya, kumbaga.
0: Yes
1: po. Yung pinag-uusapan natin last
0: yes
1: time.
0: Po.
1: Yung attachment niya, kung saan siya pupunta, kung saan niya alam na may love siyang marireceive.
0: Yes po. So, at hanggang tumatanda tayo, nakikilala na natin ng society, nakikilala na natin ng batas, nakikilala na natin ng batas sa bahay, nakikilala na natin ng lahat. Doon na nagkakaroon tayo ng muang when it comes to our super ego, yung moral principle natin. Kasi habang nakakakilala tayo ng ibang tao, umiikot tayo and nakakilala tayo, yung environment natin, iyon yung nagkakaroon ng standard tayo. Ano ba yung tama at mali talaga sa mata ng mga tao sa paligid natin at sa mata ng Diyos, sa mata ng batas. Siya yung gumagawa nun. So, tayo, imagine, Miss Pam, simula pagkabata, nandyan yung id, yung may pleasure, yung may desire. So, kung iyon lagi yung nananaig sa atin, iyon kasi yung pinakalagi.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay sa dinakmag at nagtayo ng masimba na hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang buhay. Nanaibig, pagliligtas ng Diyos, ipabalik. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating lamang ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang halok na nagsasabing tayo'y pamilya. Mahal
2: talaga ngayon ng iyong buhay sa Panginoon.
3: Meron kang tanging pag-asa kasama mo.
4: Pilihin natin ang ating pagtingin.
5: Paalaman at katotohanan.
6: Kay Jesus, mayroong tanging pag-asa.
7: Magandang gabi po, mga taga-subaybay namin, at welcome back sa atin pong ikalabing isa sa seryeng si Jesus ang tangi nating pag-asa. At sa puntong ito, Pastor Henry, gusto ko munang bumati sa ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na sa Central Luzon Provinces Mission, sa panguna ng kanila pong mga manggagawang pastor doon, si Pastor Jerry Stabilio, Pastor Raylord, at si Sir Joel Manlungat.
8: Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po, mga minamahal na mga kapatid. At kagalakan po muli na tayo po ay sama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ngayong gabi po, isang napakahalagang paksa po muli ang ating pag-aaralan. Sa panahon po ng kawalang katarungan, tanging ang katarungan ng Diyos ang tunay po natin na maasahan. Kaya ngayon po ang ating paksa ay may pamagat na hustisya, isang pagtalakay sa kahulugan ng katarungan ayon sa banal na kasulatan. At ingaalamin ang papel ng Panginoong bilang hukom, pati na rin ang kanyang awa at biyaya na handog sa atin. Ang atin pong tagapagsalita, si Pastor Egan Valencia, siya po ay magbabahagi ng mga aral tungkol sa hustisya ng Diyos at kung paano tayo maaring mamuhay nang may pananampalataya sa kanyang katurungan. Atin pong hingin ang gabay ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isang pagkakataon na pinagkaloob sa amin upang amin pong pag-aralan ang inyong banal na kasulatan, lalong-lalo na po sa paksa ng hustisya. Maari po ba ang lahat po na nanonood at nakikinig ay inyo pong pagpalain upang amin pong lubos na maunawaan ang aming pag-aaral at lalong magtumibay po, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo. At mula po dito, Panginoon, kami po ay makaranas ng pag-asa. Patuloy po na pagpalain ng bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Hi friends! Magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa pagsama sa amin sa gabing ito saan man kayo naaabot ng aming broadcast. Ngayong gabi ay pag-aaral natin ang tungkol sa turo ng banal na kasulatan may kinalaman sa paghukom. Naalala niyo marahil ng December 2011 nang ang punong mahistrado ng Pilipinas sa katauhan ni Chief Justice Renato Corona ay dumaan sa impeachment trial. Ang punong mahistrado, ang Chief Justice, ay dumaan sa isang paglilitis. Ang buong Pilipinas ay halos nagulantang at nagkaroon ng napakalaking kaguluhan, pag-iisip, ang mga tao at ang mga mahistrado, ganun na din ang mga politiko. Maraming nagsasabi na ang bagay na ito ay politically motivated, yung iba naman ay nararapat lamang na sundin ang due process and all. But can you imagine na ang Chief Justice ay dumaan mismo sa paglilitis? Sa banal na kasulatan, hindi lamang ang punong maestrado ang dadaan sa paglilitis o sa paghuhukom, kundi tayong lahat ay itinuturing ng banal na kasulatan na dadaan sa paghuhukom. Sa aklat ng Gawa, Kapitulo 17, ang talata ay 31, ay ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Siya'y nagtakda ng araw upang hukuman ang sanglibutan. Bagaman sa maraming kapanahunan tayo ay observer lamang at hindi man tayo nakapasok mismo sa korte in person, tayo mismo ay haharap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Ang paghukom na ito ay inilarawan sa aklat ng Daniel, Kapitulo 7, talata ay 10 at patuloy. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at makasampung-libo na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nabuksan. Sa banal na kasulatan ay binabanggit na ang ating mga ginagawa, ang ating mga sinasalita, ang ating buong buhay simula nang tayo ay ipanganak, ay pawang nakatala sa aklat ng alaala ng ating Panginoong Diyos. Sa madalit sabi, walang nalilingid, walang sekreto sa ating Panginoong Diyos. At ito ay bubuksan kapag ka ang bawat isa sa atin ay huhukuman na. Sa Apokalipsis 14:7, ang panawagan ng pagbabalik sa ating Panginoong Diyos ay ang pangunahing kadahilanan ng paghukom. Ang sabi sa 14:7 ng Apokalipsis at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Ngayong mga huling araw, kagaya ng ating mga napag-aralan, kailangan nating ihanda ang ating mga sarili at magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos sa kadahilanang ang Kanyang paghatol ay dumating. Sa Ecclesiastes, ang tema ng paghatol ay malinaw ng binabanggit. Lumakad ka, ang sabi ng Haring Solomon, sa nasa ng iyong mata at puso. Ngunit alalahanin mo na ang lahat ng ito ay dadalhin ng Diyos sa kahapulan. Bagaman ang buhay na ito, ang sinasabi ng iba,

nalalaman ng ating Panginoong Diyos at magiging partial ang kanyang paghukom sa atin. Sabi sa Hebreo 4.13, at walang sino man na makapagtatago sa kanyang paningin, sapagkat ang lahat ng bagay ay hubad sa mata niyaong ating pagsusulitan. Sa mundo nating ito, tayo ay naiirita at tayo ay nagagalit kapag ka ang feeling natin tayo ay ginudge ng ibang mga tao. Sapagkat ang iniisip natin ay hindi nila nalalaman ang buong istorya. In fact, maraming mga tao ang galit sa mga taong judgmental. Yung judgmental kasi by definition ay ganito. If you say that someone is judgmental, it is because they form opinions of people and situations very quickly when it would be better for them to wait until they know more about the person or situation. So, yung judgmental ang ibig sabihin ay pabilis silang mag-form ng opinion o ng kanilang palagay tungkol sa isang tao, samantalang dapat ay alamin muna nila ang kwento ng tao na ito, ang kanyang panig, ang kanyang bahagi, at siya ay makinig bago siya mag-form ng opinion tungkol doon sa isang tao na iyon. Hindi ganon ang ating Panginoong Diyos, sapagkat ang wika ng mga talata na ating binasa ay nalalaman ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga ginawa, hindi ginawa, at lahat ng tungkol sa ating pagkatao. Kaya naman, meron siyang kakayanan at karapatan na tayo ay kanyang hukuman sapagkat siya ay magiging impartial at ang batayan ng kanyang paghatol at paghukom sa atin ay nakabatay sa komprehensibo, lubos na kaalaman kasama ng lahat ng ating sinalita, ginawa at lahat ng mga motibo ng ating mga ginawa. Marahil kayo ay magtataas ng inyong mga kilay. Bakit kailangan pa yung paghukom? Hindi ba parang grabe naman yung Diyos? I-judge tayo? Parang palagi lang siyang naghihintay ng opportunity na tayo gumawa ng mali, makapagsabi ng mali, at tayo ay kanyang i-judge sapagkat siya ay eager na eager. Gustong-gusto niya tayong hukuman at gusto niya tayong parusahan. Hindi po ganun ang layunin ng ating Panginoong Diyos. Ang totoo po, kaya po merong paghukom ay upang ipagkaloob sa atin ang katarungan. Paulit-ulit nating napapanood sa telebisyon, nababasa sa mga dyaryo at sa mga tabloid, araw-araw halos ang sigaw ng mga inaapi, katarungan, hustisya. Naghahanap sila ng justice sapagkat sila ay inapi, sila ay inabuso, sila ay winalanghiya, at sila ay hindi tinrato, at sila ay nagkaroon ng masaklap na karanasan at ang mga puso nila, ang mga kamag-anak nila, ay sumisigaw ng hustisya at ng katarungan. Ang ating Panginoong Diyos po ang magbibigay ng lubos at sapat na katarungan sa bawat isang humihibik na nangangailangan ng katarungan. Pakinggan niyo po ang sabi sa aklat ng Isaias 42, talatang 3 at 4. Siya'y tapat na maglalapat ng katarungan. Siya'y hindi manlulupaypay o madudurog man hanggang sa maitatag niya sa lupa ang katarungan. Ang layunin po ng paghukom ng ating Panginoong Diyos ay maitatag sa lupa ang katarungan. Sapagkat ang sabi ng Apokalipsis 19, ang talata ay 2, tunay at matuwid ang kanyang paghatol. Marami sa atin ang nagtataka kung bakit ang Panginoong Diyos ay hinahayaan na ang masama ay makagawa ng masama at yung mga parang mga mabubuting mga tao ay magdanas ng perwisyo at magdanas ng paghihirap sa kamay ng mga taong masasama. Ang paghuhukom ay mabuting balita para sa ating lahat sapagkat ang ating Panginoong Diyos na siya nating hukom ang magbibigay ng katarungan sa lahat ng mga tao at sa buong sanglibutan. Sa Apokalipsis Kapitulo 22, talatang 12, ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin. Upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ngayon ay parang namamayagpag ang mga mandarambong, ang mga snatcher, ang mga scammer,
ang mga manloloko, ang mga

mamamatay tao, ang mga holdaber at ang mga manggagawa ng mga kalapastanganan. Ngunit maliwanag ang itinuturo ng banal na kasulatan. Darating ang paghuhukom at bibigyan ng Panginoong Diyos ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sa ikalawang Tesalonika 1:7, ang sabi ng Apostol Pablo, tungkol sa paghukom at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit, nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Sadyang meron pong timeline, merong panahon na itinalaga ang ating Panginoong Diyos na isang araw patitigilin niya ang kasamaan, ang kasalanan at ang mga manggagawa ng kasalanan at ng kasamaan. Sa paglalarawan ni Apostol Pedro sa 2 Pedro Kapitulo 3 ay ganito ang panahon ng paghuhukom, ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Ang panahon ng paghuhukom ay maghuhudyat ng paglipol sa lahat ng mga manggagawa ng kasamaan kasama ng lahat ng mga taong masasama at mga bagay na masasama. Dahil dito, pinakisuyuan tayo ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 12, talatang 19 ng ganito, huwag kayong manghigantihan mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Batid ko po na sa mundong ito, kasama ng inyong lingkod, at halos lahat ng mga tao ay nakaranas ng injustices in big ways or small way. At tayo ay minsan ay nagnanais na makaganti sa kanila. Tayo ay bumawi sa kanila, humesbak sa kanila. Ang turo ng paghukom at ang aral ng banal na kasulatan ay naghahatid sa atin ng pagpapaubaya sa paghihiganti ng Diyos. Pagbibigay daan doon sa panahon ng paghukom kung saan ang Panginoong Diyos ang siyang gaganti para sa atin. Kaya ang itinuturo ng banal na kasulatan sa atin ay bigyang daan natin ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat sa kanya ang paghihiganti at si ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa Roma 14:13 ay meron din itong implikasyon sa ating mga tao. Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag na nga tayong manghatulan pa sa isa't isa. Kundi bagkos ihatol ninyo ito na ang sino man ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Huwag na tayong manghatulan pa sa isa't isa sapagkat hindi naman tayo ang tagahatul. Tayong lahat ay hahatulan. Wala sa ating mga kamay na hatulan ang kapwa natin tao tungkol sa kanilang kahihinatnan, tungkol sa kanilang kaligtasan o tungkol sa kanilang kapahamakan. Huwag tayong maghatulan sa isa't isa. Ngayon, alam ko po na ang iba sa inyo ay magtataas ng kilay na magsasabi. Ang ibig bang sabihin, Pastor Egan, ay hindi na natin pwedeng sabihin ang tama at ang mali at hindi na natin pwedeng paalalahanan ang mga tao kung sila ay nagkakamali sapagkat ito ay parang iniisip nila na nagiging judgmental tayo sa kanila. Pakinggan niyo po ang 1 Timoteo Kapitulo 5 ang talata ay 20. Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harap ng lahat upang ang iba na may mga takot. Tama pa rin po na tayo ay magpapaalaala tungkol sa mga ginagawa ng ating kapwa-tao. Pero wag po nating kalilimutan na sinabi sa banal na kasulatan, kagaya po ng isang paksa natin dito sa tanging pag-asa, na gagawin natin ito palagi na may pag-ibig, may compassion, may pagmamahal. Hindi yung parang pupukpukin natin sila sa ulo ng salita ng Diyos, ng Biblia, at
bagkus na sila ay mailapit sa ating Panginoong Jesucristo, sila ay lalayo pa sa pananampalataya sapagkat samantalang ating kinokorek sila o ating sinasabi sa kanilang mga kasalanan ay sinasabi naman natin ng may kabangisan, sinasabi natin na para bagang itinutulak natin sila papalayo sa ating Panginoong Diyos. Importante po na kapag sinasabi natin ang tama at ang mali, ay sinasabi natin itong may kalakip na compassion, may kalakip na pag-ibig. Sabi nga nila sa ospital, bago kanila operahan o bago kanila gutlian sa iyong laman, tinuturukan muna nila ng anesthesia. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng paggamit ng salita ng Diyos sa paraang malumanay, sa paraang may pag-ibig, sa paraang may pagmamalasakit, hindi sa paraan na pahambog. Babalansihin natin, hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo magsasabi ng tama at mali. At pababayaan na lang natin ang ating mga kaibigan o ang kapwa natin o mga mahal natin sa buhay o mga kasama natin sa church na magpatuloy sa ginagawa nilang nababatid naman natin na mali. Paano natin malalaman kung mali o tama? Sa ikalong Timoteo 3:16, ito po ang sabi, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Hindi po judgmental kung tayo ay magpapaalaala ng may pag-ibig, may compassion, may pagmamalasakit sa ating kapwa-tao, hindi upang ihambalo sa kanila ang salita ng Diyos, kundi upang ipakilala sa kanila na mayroong tagapagligtas, may magpapatawad, may magbibigay sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang mga kasalanan at ang maling ginagawa natin sa ating mga buhay. Nakikisuyo po ako sa lahat ng mga Kristiyano at sa lahat ng ating mga kapatid na sa panahon na tayo ay tatawag ng mga taong sa palagay natin ay may ginagawang mali, ay gagawin palagi natin sa plataforma ng compassion, sa plataforma ng pagmamahal, sa pagnanais na sila ay mailapit sa ating Panginoong Diyos at sila ay madala natin sa ating tagapagligtas, hindi lamang para maipamukha sa kanila na sila ay mali at sila ay masama, kundi maipaalala sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na mararamdaman nila mula sa atin unang-una na, samantalang ating sinasabi sa kanila ang tama at mali. Kung magkagayon, marahil hindi nila mararamdaman na tayo ay mga taong judgmental. Pag tinanong natin ang banal na kasulatan kung saan ibinabatay ang paghuhukom, ay ganito po ang ating mababasa, Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Dati-rati, ang mga masasamang mga bagay ay itinatago ng mga tao, kanilang ikinukubli, ginagawa sa mga lugar na madilim o kakaunti ang ilaw. Ngunit ngayon ay talagang lantara na, tahas na, kahit na umaga, tanghaling tapat, ay maraming gumagawa ng kasamaan na parabagang walang takot sa batas o walang takot sa nasa sa itaas sa ating Panginoong Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, gawin natin, sundin natin ang utos ng ating Panginoong Diyos sapagkat dadalhin niya ang bawat gawa sa kahatulan. Ang batayan ng paghatol ay doon sa mga utos o batas ng ating Panginoong Diyos. At ayon doon, kung atin itong ginawa o hindi natin ito ginawa, maging lihiman ito o maging ito man ay hayag. Sa maraming pagkakataon ay madali lamang magpakitang tao kapag nakikita tayo ng ating kapwa. Nais natin na wala silang masasabi sa atin, ngunit kapag wala ng ibang nakatingin, sa likod ng maraming mga kwarto at sa loob ng maraming mga bahay ay lumalabas ang tunay na kulay at ugali nating mga tao. Tatandaan po natin
ng ating mga ginawa, maging ito man ay publicly o privately, ito po ay dadalhin sa kahatulan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ni Santiago sa 2:12 ay ganito, gayon ang inyong gawin at gayon ang inyong salitain, gaya ng mga taong huhukuman ng kautusan. Ang batayan po ng paghuhukom ay ang mga utos ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga sa atin sa Pilipinas at sa lahat ng mga bansa, ang batayan kung ikaw ay nagkamali o nagkasala ay ayon doon sa mga existing na mga batas o mga utos na kanila pong inaprubahan. Ang ating Panginoong Diyos naman, ang batayan ng kanyang paghukom ay ang kanyang malinaw na kautusan at kalooban para sa ating mga tao. At ito ay mahahayag ayon sa ating mga ginawa o hindi mga ginawa. Saan pa po? Sabi sa Mateo 12:36-37 ay ganito, at sinasabi ko sa inyo na bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Kahit po pala yung ating mga motibo at haka ng mga puso, hindi lamang yung mga gawa, hayag o lihim, hindi lamang yung mga salita, nalantad o pabulong. Kahit po pala motibo ay nababatid ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan niyo po ang Santiago 4:12-13. At madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng mga puso at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Kinikilala din po ng ating Panginoong Diyos sa konteksto ng paghukom, hindi lamang yung ginawa, lihim o hayag o hindi ginawa, hindi lamang yung sinalita na pabulong o pasigaw, ganun din po yung mga pag-iisip at haka ng puso ng mga tao. Ang ibig pong sabihin ay ang ating motivation, sapagkat mayroong mga taong parang mapaghatid dumapit, sasabihin kang ang ganda mo, tapos yung palang nasa puso niya, iniinsulto ka lang pala. Yung mga taong gumagawa ng parang mabuti, ngunit ang kanila palang layunin ay upang makuha lamang ang kanilang mga agenda at hindi bukas sa kanilang mga kalooban. Sabi sa awit 139, oo Panginoon, iyong siniyasat ako, nababatid mo ang aking mga lakad, maging ang lahat ng mga araw na itinilaga sa akin ay nasusulat sa iyong mga aklat kahit na sila'y mga wala pa. Lahat po ng ating ginawa, lahat po ng ating sinalita, lahat po ng mga motivation natin at mga reasons ng lahat ng mga actions natin ay pawang nakatala. Ngayon, sa korte at sa paghukom, kung ang batayan ay ang kahatulan at ang kautusan ng ating Panginoong Diyos, meron po tayong kalaban. Ang sabi sa 1 Pedro, Kapitulo 5, Talatang 8, sa panahon ng paghuhukom, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Sa Sakarias, Kapitulo 3, ay inilarawan itong diablo, itong si Satanas, na siyang nag-aakusa sa punong saserdote na si Josue. Ito po ang mababasa natin. Pagkatapos, ipinakita niya sa akin si Josue na pinakapunong pari na nakatayo sa harapan ng anghel ng Panginoon at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang paratangan siya. Si Josue nga na nakasuot ng maruming damit ay nakatayo sa harapan ng anghel. Mapapansin niyo po sa talatang ito na si Satanas ang nagpaparatang kay Josue na punong saserdote. Pakinggan niyo pong mabuti sapagkat ang punong saserdote, siya na ang inaasahang may pinakamataas at pinakamagaling na moralidad. Ngunit ang wika ng banal na kasulatan, siya ay nakasuot ng maruming damit. Ang ibig sabihin, siya din ay marumi. Siya din ay makasalanan. At siya ay pinararatangan ni Satanas marahil na siya ay hindi karapat-dapat na maging saserdote ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang karumihan at dahil din sa kanyang kasalanan. Sa Apokalipsis, Kapitulo 12, Talatang 10 ay
Sa mga huling araw ay nilinaw din po sa atin talagang ganito ang trabaho ni Satanas, sapagkat itinapo na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Patid ng kaaway ng ating mga kaluluwa, ng Diablo at ng Satanas, na tayo sa maraming pagkakataon ay napasakop sa kanyang pagtukso. Tayo ay nagkamali at tayo ay naging marumi. At siya ang nagsasabi doon, yan o, yan, nasimbayan. Ay, ano yan eh, sinungaling yan eh. Yan o, napunta yan sa church, nagbabasa yan ng Bible, nakikinig siya ngayon ng Bible study. Eh, kilala ko yan. Meron niyang ano, kalaguyo, meron niyang kulasisi. Alam ko mga kasama ang ginagawa niyan. Si Satanas, nalalaman niya din ang likaw ng ating mga bituka, ang ating mga agenda, ang ating mga motibasyon, at siya ang nagpaparatang sa atin at naipakikita niya sa ating Panginoong Diyos na sadyang tayo ay marurumi. Ito ang sabi sa Isaiah 64 verse 6. Tayong lahat ay marurumi at ang ating katuwiran ay kagaya ng basahang marumi. Ito po ang isang malungkot na balita sa paghuhukom ng ating Panginoong Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay na ating ginawa. Maging ito man ay patago o maging ito man ay pinicturean pa natin at blinag pa natin, ipinakita pa natin sa mga tao dahil parang sa tingin natin ay maganda. Tayong lahat marumi. At ang ating katuwiran ay kagaya ng basahang marumi. Meron ho bang exempted dito? Roma 3:9. Ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakalalamang? Hindi, kahit na sa anong paraan, sapagkat amin ang napapatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Grego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuhid, wala kahit isang. Tingnan niyo po yung katabi ninyo, tingnan niyo po yung nasa likuran ninyo, at tingnan niyo po kung talagang tunay ang sinabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Kasama po ako na hindi matuwid. Kasama po ako na nagkasala, nagkamali, at sa marami at mahabang panahon at pagkakataon ay hindi ginanap ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang kalaban ng ating kaluluwa ay nalalaman ang ating mga kahinaan, ang ating mga kasalanan, at tayo ay kanyang isinasakdal doon sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Sa tuwing mararamdaman mo yung guilty feelings, sa tuwing mararamdaman mo na, oh nga, guilty ako, ay ano na ako dyan pala, kung magkagayon ako'y guilty, hindi ako makakapasa dyan, at ako ay wala ng pag-asa, huwag niyo pong kakalimutan na ang tema ng ating pag-aaral gabi-gabi ay si Jesus ang ating tanging pag-asa. Sapagkat kung meron tayong kakampi, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo po ang sabi sa 1:3-17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Dumating po ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa, hindi po para hatulan, kundi upang maligtas ang sanglibutan sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya, sabi sa Juan 3:18, ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sumasampalataya sa kanya, hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya, nahatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya. Ang ibig pong sabihin, ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay upang bigyan ng pagkakataon sa ating mga taong nahatulan na. Guilty na talaga tayo. Kaya siya naparito ay upang bigyan tayo ng pagkakataon pag sumampalataya tayo sa kanya ay hindi hinahatulan. Kung hindi naman tayo sumasampalataya sa kanya, wala na, tapos na, nahatulan na talaga. Dahil talaga namang sadya namang guilty tayong lahat. Sabi sa unang Juan Kapitulo 2, talatang 1, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo
ang matuwid. Bagaman karamihan ng mga paratang sa atin ng kalaban ng ating kaluluwa sa korte ng ating Panginoong Diyos ay pawang mga tama, talagang tayo ay nagkamali sa gayong pagkakataon, sa gayong panahon, gayon ang degree ng ating ginawa, sinabi at sinalita. Ngunit meron naman tayong kakampi, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kung sasampalataya tayo sa Kanya ay hindi tayo hinahatulan, kundi yung hatol na para sa atin ay kinuha na niya upang hindi natin danasin ang kaparusahan na idudulot ng paghatol na ito. Ang sabi sa Juan 5:24, ang dumirinig ng aking mga salita ay hindi pumapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Opo mga minamahal, kapag dininig natin ang salita ng ating Panginoong Hesukristo, kapag sumampalataya tayo sa Kanya, lumilipat tayo mula sa kamatayan patungo sa kabuhayan. Lumilipat tayo mula sa pagiging guilty patungo sa pagiging righteous. Lumilipat tayo mula sa pagiging marumi patungo sa pagiging malinis. Lumilipat tayo mula sa kapahamakan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mabuti po natanggapin natin siya bilang ating personal na tagapagligtas, personal na tagapagtanggol, sapagkat siya lamang ang makakatulong upang maabsuelto tayo sa kasong tiyak na tiyak na kung tayo lamang ay hindi natin maipananalo. Sa Hebreo 7:25, ito ang sabi ni Apostol Pablo, kaya naman niyang iligtas ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Kaya ba niya? Kaya ba niyang iligtas kahit na yung pinakamasama sa ating? Kaya ba niyang iligtas kahit na yung pinakamarumi sa atin? Kaya po niya. Kapag ka ang sabi ng banal na kasulatan, kaya niyang iligtas ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sa ating buhay, kapag ka tayo may problema, kailangan nating lumapit sa malalakas, doon sa mga magagaling, doon sa may kakayanan at may kapangyarihan. Pagka dating po sa ating espiritualidad, pagdating sa ating kasalanan, hindi po natin ito pwedeng ilapit sa ating kapwa-tao. Hindi po natin ito pwedeng ilapit lamang sa mga kapwa din natin mga makasalanan, kundi kailangan nating ilapit sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi ng talata, kaya niyang iligtas ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Paano po nangyayari ito? Sabi sa Mateo 10:32, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsasalita, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa lupa ay kikilalalin ko rin naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat ang sinumang magkaila sa akin sa lupa ay ikakaila ko rin naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ang tanging pag-asa po natin sa darating na paghuhukom ng ating mga kaluluwa kung saan tiyak na tiyak kung wala si Jesus. Tiyak na tiyak kung hindi tayo sumasampalataya sa Kanya. Tiyak na tiyak kung hindi natin nilalapitan siya, tayo ay masusumpungang pawang mga may sala. Pawang mga guilty beyond reasonable doubt. Alam naman natin ang nabitiwan natin. Alam naman natin ang mga nasabi natin. Alam naman natin ang mga nagawa natin. Alam naman natin ang mga itinatago natin. Alam naman natin ang mga baho natin. Alam naman natin ang mga imperfection natin. Ngunit hindi lamang iyon ang nais kong malaman ninyo ngayong gabi. Gusto kong malaman niyo din na mayroong tagapagdigtas, mayroong tagapagtanggol, mayroong may kakayanan na magpaabsuelto sa atin upang tayo ay hindi lamang makaalis doon sa parusa ng nagniningas na dagat-dagatang apoy na impyerno, kundi tayo ay makarating sa paraisong totally hindi natin deserve, sapagkat ito ay ipinagkakalob sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng ating tagapagligtas. Isang araw, sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, ay nahuli nila ang isang babae sa kanyang akto ng pangangalunya. Caught in the act. Caught red-handed.
guilty beyond reasonable doubt. At kinaladkad nila ang babaeng ito sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. At sinabi nila sa kanya, Guro, sinasabi sa kautusan ni Moises na kapag ka ganito ang sitwasyon ay marapat lamang na batuhin. Hindi sila sinagot ng ating Panginoong Hesukristo kundi siya ay yumuko at nagsimula siyang sumulat doon sa lupa. At ang sinabi niya, pagkadaka ay, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Hawak-hawak na nila ang kanilang mga bato at handa na nilang ibato doon sa napatunayan nila na aktuhan nila. Huling-huli ng kamera, na huli sa CCTV, na aktuhan nila talagang sa akto ng pagkakasala. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung sino ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato. Sa palagay niyo kung sasabihin sa inyo ng ating Panginoong Hesukristo, makakabato ho ba kayo? Bakit kaya napakarami sa atin ngayon ang napakadali kahit Kristiyano na, napakadali natin bumato, napakadali nating manghusga, napakadali natin talagang manira ng ating kapwa na parang payo ay walang kasalanan. Nung marinig nila ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na kung sino man sa inyo na walang kasalanan, siya ang maunang bumato. Isa-isa nilang inilaglag ang kanilang mga bato sapagkat napagtanto nila na wala sino man sa kanila ang walang kasalanan at wala sino man sa kanila ang may karapatan na bumato doon sa taong may kasalanan. Alam niyo po ba ang nakamamangha dito? Nang sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, sino ba sa inyo ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato? Siya lamang po, ang Panginoong Hesukristo lamang ang qualified na bumato sapagkat siya lamang sa grupo na iyon ang tanging walang kasalanan. Nang sila ay nag-isa-isa nang umalis, tumayo si Jesus at sinabi doon sa babae, Babae, nasaan sila? Wala na ba ni isang humatol sa iyo? At sinabi ng babae, Walang sino man, Panginoon. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita hinahatulan. Si Jesus, na siyang tangi lamang makahahatol sa atin, sabi sa Juan Kapitulo 5, na ipinagkalob sa kanya ng Ama ang lahat ng paghatol, ang sabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na, mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Opo, hindi excited, hindi eager ang Diyos na i-judge ka, hindi eager ang Diyos na i-condemn ka, hindi eager ang Diyos na bumato din, bagaman siya lamang ang merong oportunidad, siya lamang ang qualified na bumato at humatol sa atin. Hindi siya nagmamadali, hindi siya eager. Ang katunayan na may buhay ka pa ngayon, ang katunayan na naririnig mo ang pangangaral na ito ay pagkakaloob niya sa atin ng awa at ng kanyang biyaya. Manampalataya ka sa kanya, lumapit ka sa kanya, magpatanggol ka sa kanya, yumakap ka sa kanya sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Siya'y hindi hahatol sa iyo, kundi siya ang magliligtas sa iyo. Tatanggapin ka niya kahit ano na ang nagawa mo, kahit ano na ang nabitawan mong salita, kahit ano na ang nangyari sa buhay mo, tanggap ka ng Diyos, patatawarin ka ng Diyos, ililigtas ka ng Diyos sapagkat siya ay handang-handa, excited siya na magligtas. Naparito siya hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ang bawat sumasampalataya sa kanya. Sa gabing ito, kaibigan, si Jesus ang ating tanging pag-asa. Sa buhay nating punong-puno ng pagkakamali, sablay na mali tayo, nakabitaw tayo ng hindi magandang salita at wari bagang kagaya ng sinabi nila, hindi mo na maibabalik. Hindi man natin na itong maibabalik. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ikaw ay hindi niya hinahatulan. Ikaw ay pinapatawan. At mula ngayon, huwag ka nang magkasala sa pamamagitan ng kanyang biyaya na nagpatawad sa atin.
ito din ang biyaya na magbibigay ng kalakasan upang mabuhay tayo ayon sa kanyang banal na kalooban. Huwag niyo na masyadong isipin ang paghuhukom. Ang isipin ninyo, meron tayong tagapagligtas sa lahat ng judgment na dumarating o darating sa ating buhay, siya lamang ang magliligtas. Walang iba kundi si Jesus, ang ating tanging pag-asa.

0: kayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na nagmamay-ari ng aming buhay, salamat po sa topic na amin pong pinag-aralan ngayon. Nakita namin na ang aming mga buhay ay laging nakadepende lamang sa iyo. Salamat sa iyong mga banal na paghatol upang kami ay magkaroon ng kapanatagan. Hindi mabahala sa hinaharap. Sa halip ay lubos na isuko ang aming mga buhay at buong pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Ito pong lahat ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen. Napakaganda po, Pastor, ng paksa na tinalaki ngayon, ngayong gabi ng atin pong tagapagsalita. Atin pong nakita po na sa ating ang tunay na hustisya po, mga kapatid, ng Diyos at ang kanyang awa ay nandiyan po. Kaya tayo po'y pinalalahanan na sa kanya ay may hustisya at katarungan at tayo ay may pag-asa sa kanyang biyaya. Pastor, ano po ang pag-asa na inyo pong nakita mula po dito sa ating pag-aaral?
0: Alam mo, Pastor Henry, ako'y lumaki sa isang squatter na lugar. Sabi ko, Pastor Henry, sa sarili ko, hindi ako maging katulad nito. Hindi ako forever na ganito. Magsisikap ako. Kasi alam mo, Pastor Henry, yung lugar namin, doon usong-uso yung mga inggitan. Pag may mga bagong mga kasangkapan o gamit o appliances, ang pupunta na kami doon, manunood kami. Ganun yung buhay namin. At sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng magkakaroon din kami niyan. Yun ang sabi ko, Pastor Henry. Kaya nagsikap ako. Sabi ko, pagtapos ako ng pag-aaral, kahit mag-working student ako, hindi ko namamalayan na yung motivasyon ko pala, yung motibo ko pala, ay gusto kong maghiganti. Nakalimutan ko na yung mga nararanasan kong mga pait ng buhay, gutom, uhaw, sakripisyo, pagtitiis, walang-wala pala yan sa ating Panginoong Jesus.
1: Amen. Kaya yung katotohanan po, Pastor, patungkol po sa paghuhukom ng Panginoon, yung hustisya ng Panginoon, nagbigay po sa inyo yun ng comfort. Hindi man ninyo ma-exact yung judgment, yung vengeance during that time. Subalit, nagbigay sa inyo po ng assurance na ang Panginoon ay mayroon siyang hustisya, mayroon siyang paghuhukom na gagawin na kung saan pantay-pantay lahat dito. Pastor, ito po, Pastor, yung aking nakikitang napakaganda sa judgment na gagawin po ng ating Panginoon at pagpapakita po ng kanyang hustisya. Dito po sa aklat ng Ikalawang Tesalonika, chapter 1, verse 5, ito po ang sabi, ito ay malinaw na katibayan ng matuwid na paghatol ng Diyos upang kayo'y ariin karapat-dapat sa kaharian ng Diyos dahil dito'y nagdurusa kayo. Binanggit po dito na yung paghuhukom po, yung judgment po, ay tinawag po na matuwid, mga minamahal na mga kaibigan. Kung ating papansinin, yung judgment ng Panginoon is righteous. At yung tagahukom, si Jesus Christ, siya po ay righteous. Kaya makakaasa po tayo na ang standard na gagamitin dito ay righteous. Mula po sa Psalms 119:172, lahat ng kautosan ng Panginoon ay righteous. So nakikita natin yung comfort po, Pastor, sa atin na mananampalataya na ang judgment ay righteous, ang tagahukom po ay righteous, ang standard po na gagamitin ay righteous. Kaya makikita natin dito yung justice ng Panginoon na fair po, walang makakalusot po dito. Kaya sa mga karanasan po natin na naapiman po tayo sa panahon ng paghuhukom, lahat po dito ay pantay-pantay. At lahat po ito, tungkol po ito sa righteousness po, kasi bakit tayo huhukuman ng righteous na hukom at righteous po na standard? Dahil yung lugar na ating pupuntahan na inihanda ng Panginoon, ito'y inihanda para sa mga righteous.
0: Alam mo, Pastor Henry, yung mga matuwid na inihanda, matuwid na paghatol ng Panginoon sa atin, isang paalala sa atin na hindi tayo dapat maghimagod sa paggawa ng mabuti.
1: Amen.
0: Na kahit na na nakikita natin may mga unfairness sa mundong ito, pansamantala lang ito. Darating ang panahon at pagkakataon na sa paghuhukom ng Diyos, lilitaw ang kanyang biyaya, hustisya at katarungan. Alam mo, nagpapasalamat ako ngayon na ang katotohanan ito ay na nakita sa tala ng Biblia at nakasulat na hindi tayo pwedeng mainggit sa mga masasama. Hindi natin pwedeng gantihan ng masama ang masama, kundi gantihan natin ng mabuti. Katulad ng ginawa ni Jesus nung nabayubay sa cross ng Kalbaryo. At sabi niya doon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya pinamahal naming mga taga-subaybay, patuloy tayong hanapin natin ang Panginoon. Patuloy tayong umasa sa Kanya kasi wala nang iba tayong sasandigan at aasahan kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa Kanyang buhay, sa Kanyang halimbawa, huwag na tayong magdala ng mga mas negative emotions, inggit, pagkabalisa, kundi hayaan nating pangunahan tayo ng paghatol ng Diyos.
1: Amen. Tama po kayo, Pastor, dahil ang Panginoon po ay may hustisya, sa po ay righteous. Huwag tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Kasi kung ano man ang ginagawa ng tao, mabuti at masama, lahat po ng ito ay nakikita ng Panginoon. Kaya sa panahon po ng paghuhukom, hindi lang yung gawa yung huhukuman ng Panginoon, pati yung ating motibo. Kasi minsan may mga tao nagagawa sa iyo ng mabuti pero merong tricky po na part sa likod nito. Meron silang masamang intention. Kaya hindi lang nakabase po sa basta gawa kundi pati na rin ang ating motibo. Kaya huwag tayong manghimagod, manghinayang na hindi naman fair yung mundo, hindi naman fair ang kapaligiran. Hindi natin ibabase po doon yung ating buhay. Kundi ibase po natin sa fair, sa righteous po, sa tapat na Diyos. Kaya mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan, narito po ang assurance po sa atin. We have an advocate, meron po tayong tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon na siya rin po ang hukom sa panahon po ng paghukom. At sa panahon po nito, may dalawang klase lang po ng tao na daratnan, ang matuwid at saka ang mga hindi sumunod po sa ating Panginoon, sinner and righteous. At sa panahon ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, atin pong pahintulutan ng Panginoon na kayo po at ako ay mahanda sa panahon ng paghuhukom na ito. Dahil the only way for us to be ready for that time ay maging ready po sa panahon po natin ngayon. Sa muli po, maraming salamat sa inyong pagsama ngayong gabi. Naway ang hustisya ng Diyos ay patuloy na maging gabay sa ating pamumuhay, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at walang katarungan. Muli po namin kayong inaanyayahan na muling tumutok bukas ng gabi sa ganap na alas 7 dito lamang sa ating programang Nagpapaalalang si Jesus, ang tanging pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Higit dalawang dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa ano sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyadong relationship sa ano sa Panginoon dahil nga nakafocus kami sa mga trabaho, yung pagpapaano kumbaga man yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advokasya talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbagaman bahagi iyon ng program ng AWR, nung kumbagaman yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbagaman ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating ano mga kaibigan. Ang pinakang ano talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang ano isang FR natin, yung tinatawag nating fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung madideradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng ano ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang ano na naliligaw na landas. Ang pinaka syempre, pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no, yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan. Sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya, nahanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinakang message ko lang naman sa mga kapatidin natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko, matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo na bis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kuwang ko sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Kamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Kamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umakin ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa

0: ating Panginoong Hesukristo. Kahit ako tayo ay mahirap, iba na ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
1: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasip ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
0: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa itadaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon, Hesukristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Hesukristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. Maraming maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon, anuman po ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang inyo pong patuloy na maging karanasan. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama dito po sa ating programang Rise and Reflect. At ipinagpapatuloy natin ang ating pagtuklas, pagbabasa ng mga talata sa Biblia na nagpapakilala sa ating Panginoong Hesukristo o kanyang pagtukoy sa kanyang sarili bilang ating Diyos at tagapagligtas. Sa unang Pedro, Kabanatang 2, talatang 4 at 5, lumapit kayo sa kanya na isang batong buhay, bagaman itinakwil na mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Kaibigan, ang Kristyanismo ay hindi isang relihiyon lamang. Ito ay isang relasyon. Pansinin na hindi sinabi ni Pedro, lumapit kayo sa isang doktrina. Lumapit kayo sa isang simbahan, lumapit kayo sa isang sistema, kundi lumapit kayo sa Kanya. Ang sentro ng kaligtasan ay hindi isang relihiyon, kundi isang persona, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa orihinal na wika, ang salitang lumapit ay nasaan yung nagpapatuloy o present tense na nagpapahiwatig ng palagian o patuloy na paglapit sa Kanya araw-araw, sa panalangin, sa pag-aaral ng Kanyang salita, sa pagsunod, at sa araw-araw na pagtitiwala. Ang salitang batong buhay ay isang paradox ng ating Panginoong Jesus. Karaniwang ang bato ay walang buhay. Ngunit tinawag ni Pedro si Jesus na batong buhay. Bakit? Sapagkat ang bato ay sumisimbolo ng katatagan, lakas, pundasyon at siguridad. Si Kristo ang hindi natitinag na pundasyon ng ating pananampalataya, ngunit buhay at kumikilos. Hindi siya isang alaala ng nakaraan, hindi siya isang patay na tagapagtatag ng relihiyon. Siya ay buhay na tagapagligtas na namamagitan para sa atin ngayon. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891, at mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang unang Pedro sa Kabanatang 2, talatang 4 hanggang 10. Lumapit kayo sa Panginoon, siya ang buhay na bato na nireject ng mga tao at binaliwala. Pero pinili siya ng Diyos at tinuring na mahalaga. Gaya ng mga buhay na bato, ipagamit niyo ang mga sarili niyo sa pagtatayo ng spiritual na temple. Bilang mga banal na priest, mag-offer kayo ng mga spiritual sacrifices na katanggap-tanggap sa Diyos dahil kay Jesus Christ. Sinabi nga sa Scripture, tingnan niyo, pumili ako ng isang pundasyon na bato. Ilalagay ko ito sa Zion. Hindi mapapahiya ang kahit sinong maniniwala sa Kanya. Para sa inyo na mga naniniwala, napakahalaga niya. Pero para doon sa mga di naniniwala, yung batong nireject at tinuring ng mga karpentero na walang kwenta, yun pa ang naging pinakaimportanteng bato. At saka sinabi pa ng Scripture, ito yung batong makakatisod at magiging dahilan para madapa ang mga tao. Yung batong magpapabagsak sa kanila. Natisod sila kasi hindi sila naniwala sa salita ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos para sa kanila.
Pero kayo ang lahing pinili, mga priest kayo ng hari, ang banal na bayan ng Diyos, pinili para i-preach ang mga nakakabilib na ginawa ng Diyos. Tinawag niya kayo galing sa dilim papunta sa liwanag niya na sobrang ganda. Dati hindi kayo bayan ng Diyos, pero ngayon, kayo na ang bayan niya. Dati hindi kayo kinaaawaan, pero ngayon, na-i-experience nyo na ang awa ng Diyos. Ang batong buhay na Panginoon natin. Habang pinagninilayan ang mga talatang ating binasa ngayon, isinulat ng musician na si Michael Card ang awiting Living Stones. Sa Tagalog ay ganito ang pagkakasalin. Masdan sa Sion siya ay kilala bilang pinili at mahalagang batong panulok, at ang mga nagtitiwala sa kanya ay hindi kailanman makakaranas ng kahihiyang kanyang pinasan sa krus. Nang tila ang lahat ay nawala, siya ang batong dahilan ng pagkatisod ng mga tao, ang bato na nagiging sanhi ng kanilang pagbagsak. Mga batong buhay, kami ay mga banal na batong buhay, itinayo sa matibay na pundasyon ni Jesus. Kaibigan, ano ang ibig sabihin na si Kristo ay isang batong buhay? Sa talatang 4 o isang pinili at mahalagang batong panulok sa talatang 6. Sa ating binasa ngayon, sumipi si Apostol Pedro mula sa ilang talata ng Lumang Tipan upang ipakita na si Jesus ay pinili ng Diyos, ngunit itinakwil ng mga tao. Si Kristo ang susi sa plano ng Diyos para sa pagtubos ng sangkatauhan. Ang mga hindi sumasampalataya sa Kanya ay matitisod dahil sa Kanya. Ang kanilang kawalan ng pananampalataya ang magiging sanhi o dahilan ng kanilang pagkabuwal o pagbagsak sa talatang 7 at 8. Ngunit ang mga sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng habag at awa ng Diyos sa talatang 9 at 10. Sinipi ni Apostol Pedro ang isang messianic psalm. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay siyang naging batong panulo sa talatang 7 na hango sa mga awit 118, talatang 22. Nauna na rin niyang ginamit ang talatang ito sa harap ng Sanhedrin sa Gawa, kabanatang 4, talatang 11. At maging si Jesus ay sumipi rin ito sa talinhaga tungkol sa masasamang magsasaka na nagpapakita na itinakwil ng mga pinunong Hudyo ang pinili ng Diyos. Dagdag pa rito, sinabi niya na ang mga tumatangging tumanggap sa kanya ay madudurog at madadaganan. Sa Lucas, kabanatang 20, talatang 17 hanggang 19. Bilang mahalagang batong panulo para sa matatag na pundasyon ng Diyos, sa Isaias sa kabanatang 28, talatang 16, nagtagumpay ang ating Panginoong Jesus sa kanyang misyon ng pagliligtas sa kabila ng pagtutol at pang-uusig. Tayo rin, bilang mga mananampalataya, ay tinawag na mga batong buhay na itinatayo bilang spiritual na bahay o sambahayan ng Diyos sa talatang 5. At ganun din sa sinulat ni Apostol Pablo sa talatang 19 hanggang 22 ng Efeso, kabanatang 2. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan na mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulo. Sa Kanya, ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa Kanya kayo rin ay magkakasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaibigan, ano ang pundasyon ng iyong buhay ngayon? Kung ang iyong buhay ay nakatayo sa anumang bagay maliban kay Jesus, inaanyayahan ka ng Diyos na lumapit sa Kanya ngayon. Lumapit sa batong buhay. Lumapit sa tagapagligtas. Lumapit kay Jesus habang may panahon pa. Sapagkat ang batong itinakwil ng marami ay siya ring magiging pundasyon ng walang hanggang kaligtasan para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Nasa iyo ang pagpapasya. Kaibigan,
Ano ang kahalagahan ng pagiging batong buhay ni Kristo? Tayo ba bilang mga mananampalataya ay nabubuhay bilang mga batong buhay sa Kanya? Bakit at sa anong paraan? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, at tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, dakilang Ama na nasa mga langit, maraming maraming salamat po sapagkat ang inyong anak na ipinadala upang tubusin kami sa kasalanan ay siyang batong buhay. Ipaalaala mo pong palagi sa amin, Panginoon, na ang aming buhay ay dapat na nakatayo lamang sa Kanya. Walang ibang maaaring magsilbing tunay na matibay na pundasyon kundi ang aming Panginoong Hesus sa amin pong mga pananampalataya. Ilayo mo po kami sa pagkatisod at tulungan mo po kaming manatiling matibay sa aming paglalakbay bilang inyong mga tagasunod. Panginoon, sa umagang ito, alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga pangangailangan. Ang ilan po ay mayroong karamdaman, inyo po sana silang pagalingin, Panginoon. Ang ilan naman po ay nakararanas ng pagsubok sa kanila pong mga negosyo at hanap buhay. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magkaloob sa kanila ng kanila pong mga pangangailangan. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer sa inyo ang napakagandang aklat na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address kasama po ng ating Bible Study Guide na Explore sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza. Pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Huwag po kayong aalis, patuloy niyo pong subaybayan ang ating mga programang inihanda para sa inyong makabuluhan at masayang pakikinig. God bless.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Isa pong mapalad na araw ang nais ko pong ipaabot sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay sa programang ito. Kamusta na po kayo mga kaibigan at mga kapatid? Alam nyo, sa paggising talaga, paggising mo sa umaga, napakasarap mapakinggan na mayroong nagmamahal sa iyo. Kaya nga po ang programa po natin ay patuloy na nag-aanyaya na lagi kayong susubaybay sapagkat sa pamamagitan nito makakakuha kayo ng mga inspirasyon na magagamit ninyo sa inyong araw-araw na pamumuhay. At ganun din ang kalakasan para lalo tayong maging matibay sa atin pong pananampalataya. Yung bang marinig mo na may nagmamahal sa iyo ay tunay na gaganahan ka sa pagharap kung anumang mga haharapin mo sa araw na ito. Kung ito man ay kung mayroon ka mga harapin ng mga problema, haharapin kang mga issues o anuman yung iyong katayuan ngayon, iyong tanggapin yung mga salita ng Diyos na nagsasabing mahal ka niya at ikaw ay lalong lumapit sa kanya upang madama mo yung talagang pagmamahal niya na hindi kanya pinababayaan. Okay, so kaya kami po'y nag-aanyaya sa inyo na sana'y patuloy inyong subaybayan ang atin hong programa. At kung kayo naman ay meron hong mga katanungan, ay maaari nyo rin naman hong isulat dyan sa comment section dyan sa Facebook o di kaya sa YouTube. Kung ano man yung gusto nyo ipaabot sa amin, isulat nyo lang po dyan upang malaman naman namin na kayo'y talagang nakatutok din sa programang ito. At mabati rin namin kayo ng personal. Okay, mapasalamatan din pala. So, kung halimbawa naman, pwede nyo rin gamitin yung numero na 0917-1742-777 or 0918-9447-891. Yan. Marami tayong magagamit na paraan para ang mensahe ninyo'y makarating dito po sa ating tanggapan, sa ating studio, kung saan atin pong ginagamit para madala ang pabalita ng pag-ibig sa inyo pong lahat. Ngayon, tayo ay dadakong muli sa atin hong pag-aaral, ang pagpapatuloy ng ng pangitain sa Daniel Kapitulo 7. Subalit, bago po tayo dumako sa panibagong paksa, bagong hayop na atinong tutuklasin, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat. Binigyan niyo po kami muli ng pagkakataon upang pagpatuloy ang aming pag-aaral sa aklat ng Daniel. Nawa sana, Ama, kasihan kami ng banal na Espiritu, bigyan kami ng karunungan at kaalaman upang maging maliwanag ang amin pong pagtanggap sa mga katotohanan na nais ninyong ipaabot sa amin. Pagpalain niyo lahat na sumusubaybay sa programang ito, ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, ang atin hong katanungan na bibigyan ng kasagutan ay nagsasabing, ano ang kahulugan ng apat na pakpak at apat na ulo ng mala leopardo na hayop na kumakatawan sa imperyong Griego ni Alexander. Ayan. Atin na hong natapos sa ating pag-aaral ang una at ikalawang hayop. Ngayon, ito namang ikatlong hayop. Sa Daniel 7, ang talata po ay 6. Ang sabi ay, at sa likod nito ay may apat na pakpak na gaya ng sa ibon. Ang halimaw na ito ay may apat na ulo at binigyan ito ng otoridad na maghari. Yan. Ito ho naman ang siyang pagkakilanlan. Ito yung simbolo ng sumunod na hayop o kaharian pagkatapos ng Medo-Persia. Yan. Ito yung paglalarawan ng apat na pakpak at ang apat na ulo ay kumakatawan po sa apat na division ng kapangyarihang pandaigdigan. Ito po yung hinula na ang katotohanan na ang teritoryo ng ikatlong kaharian o ang kaharian ng Griego ay hahatiin o hinati sa kanyang apat na general ni Alexander. Hahatiin sa apat na general ni Alexander. So, kaya nakita natin na yung hayop na ito na tinutukoy, yung pangatlong hayop, yung hayop na sumakop doon sa Medo-Persia, yung hayop na tumalo sa Medo-Persia, itong mga Griego ay may apat na ulo at apat na pakpak. So ngayon, maliwanag po na itong apat na ulo at apat na pakpak ay kumakatawan yan sa apat na dibisyon ng kapangyarihan. Na sangayon sa hula, ito ay hahatiin sa apat na general ni Alexander the Great. Yan. Si Alexander the Great, sino ba siya? Siya po yung hari ng Griego o yung sumakop sa Griego na walang tagapagmana maliban sa kanyang posthumous na anak. Kaya nga't nung tanungin tungkol sa kanyang kahalili sa trono, kapag siya'y namatay, ang kanyang huling habilin ay ito ay hatiin sa apat na general. Kaya nga, ito yung kanyang pagkakasabi, ang makapangyarihan kukuha ng kanyang kaharian bilang bunga ng labanan sa pagitan ng apat na makapangyarihang general ni Alexander para sa kontrol sa teritoryong nasakop niya, alam natin na ito ay sangayon sa kasaysayan ay nagpatuloy sa loob ng 12 taon hanggang sa labanan doon sa Ipsos noong 301 BC pagkatapos ng Imperyong Griego ay nahati mismo ng apat na makapangyarihang general tulad ng mga sumusunod. Sina Ptolemy, Cassander, Lysimachus, at si Seleucus. Ito yung apat niyang general. Alam niyo kung kami napunta sa Greece, makikita mo pa doon ang mga ribulto nitong si Alexander the Great at ganun din yung kanyang mga general. At dun nga, iyong makikita yung kasaysayan, kung paano sila nakipaglaban para lamang makontrol nila yung teritoryo na siyang nasakop ni Alexander the Great. Subalit, nang si Alexander the Great ay namatay, hindi ho na ihabilin, wala hong pinaghabilinan dahil yung kanyang anak ay mayroon hong suliranin. Kaya ang nangyari doon, nagkaroon ho ng labanan yung apat na general. Kung kanino mapupunta yung apat na teritoryong kanilang nasakop. At dito nga po, ito ay, kung magtitingnan po natin, ito ay pinaghati-hatian ng apat na general na ito. Kaya yung apat na ulo ay sumisimbolo sa apat na general na sa isang katawan ng hayop na kinasisimbolohan ng Griego. ang pangatlong hayop na sumakop sa Medo-Persia, ang pangatlong kaharian na naitatag sa lupang ito. Ngayon tingnan po natin yung dalawang simboliko, bagamat magkaiba po yung propesiya, yung paglalarawan nito, yung nakita sa propesiya sa dalawang magkaibang kabanata, sa Daniel 2 at Daniel 7, subalit makikita po natin na yung binabanggit sa Biblia, katulad ng limbawa sa chapter 2 verse 32, tumutukoy sa ginto, ng ulo ng ginto, ang sabing ganoon ni Propeta Daniel kay Nabucodonosor, siya ang ulo ng ginto, na siya ang naghahari sa Babylonia. At tinukoy naman sa Daniel 7:4 ang tungkol sa leon, isa ring kaharian, tumutukoy sa kaharian na ang tinutukoy din ay Babylonia. Then yung pilak, doon naman sa kabila, sa kapitulo 7, ay oso na pareho kaharian ang siyang sunod-sunod na naghari dito sa lupa. Katulad halimbawa ng brass, sa verse 32, sumisimbolo naman doon sa Greece, sa Griego, at ganoon din ang leopardo, at yung susunod na kaharian, yan yung pag-aaralan natin sa mga susunod na araw, katulad halimbawa ng bakal, sa verse 33, at doon naman sa verse 7 and 8 ng Daniel 7, ang ika-apat na hayop. And then sa verse 34 and 35, doon sa Daniel 7, o dito sa Daniel 2, ay tumutukoy naman sa kaharian ng Diyos na itatatag, at sa Daniel 7:14 naman, binanggit din ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So, ito pong mga dakilang kaharian, ito po yung kinakatawanan ng simbolong ito. Mga kaibigan, itinuturing ng Panginoon na napakahalaga ng pagkakilanlan ng mga simbolong ito. Kaya nga pinangalanan niya ang unang tatlo sa aklat ni Daniel at ginawang hindi mapag-aalinlanganan ang pagkakilanlan ng ika-apat. Ang una, ang gintong ulo at ang leo sa Daniel 2, iwanagin natin yan, at ang leo sa Daniel 7 ay Babylonia. Sa Daniel 2:38, ang sumunod na kaharian, ang pilak, ang sabing ganoon, at doon naman sa Daniel 7, ang oso, ay kinilala naman sa Daniel 5:28, 30, 31, at 8:20 bilang Medo-Persia. Ngayon yung pangatlo ay tanso na tumutukoy tanso doon sa Daniel 2 at sa Daniel 7 ay leopardo, kinakasagisaga naman ng isang kambing sa Daniel 8:21 at kinikilala bilang Griego sa Daniel 11:2. Ngayon makikita ho natin dito sa sulat ni Daniel na mayroon hong pagkakaugnay-ugnay ang mga propesiya na ito at yan ho'y kilala nga ng mga teologo bilang recapitulation na isa ho itong magarbong salita para sabihin na paulit-ulit ang ilang mga propesiya ay inuulit pero hindi magkatulad yung pagkakapaglalarawan kundi sa mga paraan na nagpapatibay sa kanilang pangunahing minsahe. Kahit na po yung mga hulang ito ay binibigay sa iba't ibang anggulo sa madaling salita, maaari pa rin nilang saklawin ang parehong makasaysayang panahon mula sa ibang perspektibo. Kaya naghahayag ng mga bagong elemento sa mga pangyayaring inilarawan sa Daniel 2 at Daniel 7. Halimbawa po, binabaybay yung kasaysayan mula sa panahon ng Babylonia hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng lupa. At sa Daniel 7 ay inuulit naman kung ano ang nasa Kapitulo 2. Pinalaki at pinalawak din po ito. So kaya nga po ito yung napakahalaga na hindi natin dapat mamiss. sa ating pag-aaral sapagkat kahit na pinauulit-ulit natin o kaya sa pamamagitan ng paulit-ulit na binabanggit na lalagay sa isipan natin at doon nagiging maliwanag yung pagkakasunod-sunod ng mga kaharian sa lupa. Kung ay pawang nagsasabi ng Biblia at lahat ng sinasabi dito ay hindi isinulat ng isipan ng tao kundi idinikta ng banal na Espiritu upang mahayag ang lihim sa bawat isa sa atin tungkol sa mga mangyayari sa huling mga araw. Kaya po ang Seventh-day Adventist ay mayroong napakaliwanag na sa pagpapahayag tungkol dito sa propesiyang ito, na ang mga propesiyang ito ay nagpapatibay sa atin na ang sinasabi ng Biblia ay pawang totoo at atin hong tanggapin para hindi po tayo maligaw ng landas, para hindi tayo maakay ni Satanas, para tayo ay laging nasa panig ng atin pong mahal na Panginoon. Kaya meron pang ilang mga hayop na pawang pinahayag dito sa Daniel 7 na patuloy po nating pag-aaralan yan bukas at sa susunod na araw. Tayo po muna ititigil sa puntong ito upang atin pong tapusin ang atin pong pag-aaral at laging ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na mayroong nagmamahal sa inyo. So tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat. Tinuro niyo sa amin muli ang tungkol sa ikatlong kaharian na ang inyong mga salita ay hindi nagbabago at ito'y wasto na natupad ng mga nakaraan at patuloy na matutupad. Kaya nga't ang kailangan namin, hindi kami makasangkot sa grupo ni Satanas kundi laging kami nasa panig ng Diyos upang hindi kami makasama sa mga salot na kanyang tatanggapin. Dalangin namin, Panginoon, pagpalain ninyo lahat na sumusubaybay sa programang ito. Bigyan niyo sila ng malusog na pangangatawan at sana'y sa araw-araw, lalo kaming lumalago, lalo kaming nagkakaroon ng matibay na pananampalataya at kami magiging handa sa pagparito ng Panginoong Yesus. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Yesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong programang May Nagmamahal Sa Iyo. Ito po ay from 4:30 to 5 o'clock. Huwag po kayong mawawala bukas. Muli, ito po si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing palaging may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po yung magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, binabati ko po lahat na nakikinig sa atin sa umagang ito sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga social media platforms na Facebook and YouTube. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa po sa ating mga mensaheng mapapakinggan ay kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. So mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-853-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya ay patuloy nga po nating tinatalakay ang patungkol sa God's gift of positive emotions. Natalakay nga natin no, na napakahalaga po ng salita ng Diyos. Nakakatulong po ito sa atin para sa pag-iwas po sa mga problema, no, at nakakatulong ito sa pagharap natin sa mga adversities natin sa buhay. Ngayon naman po ay ipagpapatuloy nga po natin ano nga po ba yung mga dapat nating gawin para mas maging positibo ang ating mga emotions. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ai.
1: Thank you very much, Lou, for introducing this program, and thank you again sa ating pong AWR for this privilege of sharing with you this very important subject po dito sa ating segment pa rin ng Buhay Pamilya. Marami po akong gustong batiin sa atin pong lahat ng mga manunood mula po sa Lipa Adventist Academy, gayon din po sa mga kapatid natin na nagpapabati mula sa ano po, sa Mindoro, ano po. Iyan po ay lahat nasa Occidental and Oriental Mindoro. Marami po tayong mga taga-subaybay dyan. And thank you very much po sa lahat ng atin pong mga subscribers, followers, and keep on sharing this programs po sa inyong mga kaibigan. Ano po? We need to feed our lives with mga meaningful at saka mga relevant na mga present or topics na kagaya po nito para nang sa ganon mag-increase ang ating pong knowledge about how to manage our lives. Mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong lingkod, Irelyn Gabin, na kasama ninyo sa atin pong Buhay Pamilya na segment na ito. At kahapon po ay ating pinag-aralan ang tungkol sa kung papaano ating ipasasakop ang atin pong sarili, ano, sa ating Panginoon upang sa ganon atin tayo po'y masangkapan ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon, gayon din ang kalooban niya para sa ating lahat. Mahirap para sa isang tao, ano po, ang maging matagumpay talaga, no? Sang-ayon sa panukala ng Panginoon, kung hindi niya kikilalanin na mayroong Diyos, ano po, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay. Maraming mga tao po at nalulungkot tayo, gusto nating sabihin sa kanila, i-share sa kanila ang katotohanan ng pag-ibig ng ating Panginoon upang sa ganon hindi po sila magkamali sa kanilang mga desisyon. Ang isang dahilan kung bakit maraming mga tao ang talagang nalulugmok sa kasamaan at gayon din, syempre kung sila ay nalulugmok sa kasalanan at sa kasamaan, nandun po na ang kanilang damdamin ay talagang mahirap. Ano po? At gayon din nasisira po ang kanilang relasyon unang-una po sa kanilang pamilya. So ating ipagpapatuloy ang atin pong subject na God's gift of positive emotions. Kahapon po ay binanggit ko rin sa inyo na ngayon lang po tumutok, nais ko pong sabihin sa inyo na kahapon ay akin pong binanggit sa inyo na ang atin pong will, ano po, ang atin pong reason, okay, ang ating conscience should be should be submitted to Christ. Ano, we should be on the side of Christ. Ano po? At ipagpapatuloy po natin 'yan kung gaano kahalaga na ang atin pong sarili ay talagang ipasakop natin sa may lalang sa atin. Bakit po? Sapagkat sa panahon na ito na tayo po ay nakikipagbaka at tayo nakikipagpunyagi sa iba't ibang mga hamon ng buhay, talagang sa ating sarili, sabihin natin, hands up tayo, hindi natin kaya. We need a greater power. Ano po? Kailangan natin ng meron talagang ang Panginoon po ang gagabay sa atin. Nais ko pong basahin sa inyo ang isang passage na mula sa Mind, Character, and Personality. Ito po ay mga emotional factors na kailangan nating we need to know about this para po sa ganun ay mas magabayan tayo ano sa kung paano tayo tutugon sa hamon ng buhay. Ito po yung mga tips ano everyday po nagbibigay ako sa inyo ng one or two tips. Kahapon po sinabi ko sa inyo na we need to submit ourselves to the Lord by prayer. Yan, kasama po yan sa atin pong pinag-aralan. When you come to receive Christ as your personal Savior, there will be a marked change in you. You will be converted, and the Lord Jesus, by His Holy Spirit, will stand by you. There will no longer be the restless uneasiness and dissatisfaction which you possess. Okay? Ano po ang sabi? Kapag kinilala natin ang ating Panginoon at tayo nagpasakop sa Kanya, di ba kahapon ang sabi ko po, the Lord, immediately, the Lord will take possession of our will, yung ating kalooban, yung ating kaisipan, kasama na po dyan, and we will be changed. Tayo po'y mababago. Ano po ba yung mababago sa atin, ano mga kaibigan? Pag-usapan natin sandali dito na kapag ating kinilala ang ating Panginoon bilang siya po ang may makapangyarihan sa lahat, siya po yung pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay na kailangan natin, siya rin po ang pinanggagalingan ng solusyon ng ating lahat ng mga problema. Kapag atin daw pong isinabmit o ating pinasakop, kinilala natin sa buhay natin ang ating Panginoon, may pagbabagong mangyayari sa atin. Ano po? Ano ba yung pagbabagong yon? Unang-una, ano po? Mababago ang ating kaisipan sa pagtanaw sa buhay. Okay? Dati-rate, nung hindi natin nakikilala ang ating Panginoon at hindi natin ipinasasakop ang ating sarili sa Kanya, ang pagtanaw natin sa buhay ay yung kakaiba. Yung what I mean is, parang ang hirap. Ang hirap dalhin ang buhay, may problema ka, meron kang mga issues sa loob ng tahanan, meron kang problema sa relasyon, sa iyong pamilya, mahirap dalhin at nakafocus ka doon sa kahirapan, or kung meron kayong financial problem, nakafocus ka doon, napakahirap ng buhay, ganito, hindi, paano kami makakaraos, parang ganun, doon ka nakatingin, ano po, that is before you accept Jesus in your life. Pero nung tinanggap mo ang ating Panginoon at kinilala mo sa sarili mo na siya yung may-ari ng lahat, siya yung nagbibigay, God provides everything that we need, nag-iba yung iyong perspective sa buhay, nag-iba yung pananaw mo sa buhay. Dati-rati nakafocus ka sa kahirapan, ngayon nakafocus ka na sa pag-asa na ang Panginoon ay magbibigay sa iyo ng iyong mga pangailangan. This is how our mind works. This is how our emotions work. Kasi may binabanggit na kung ano yung iniisip mo, magiging ganun ka. Okay? What a man thinks in his heart, so is he. Ano po? So kung ano yung iniisip mo, magiging ganun ka, magiging ganun yung damdamin mo, magiging ganun yung behavior mo. Ngunit hindi mababago sa maayos na paraan ang atin pong sarili, ang ating kaisipan at ang atin pong emosyon kung hindi natin ipasasakop ang ating sarili sa ating Panginoon. Ano po yung subject natin? God's gift of positive emotions. Ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng kaloob, ng kakayahan, ng kapasidad na atin pong pangasiwaan ang ating emotions sang-ayon sa Kanyang kalooban sa atin. Uulitin ko po, when we submit ourselves to the Lord, our lives will be changed Ano yung mababago sa atin? Mababago ang ating pananaw sa buhay, mababago ang ating attitude, mababago ang ating kaisipan na dati-rate ang tinitingnan natin ay yung mga hindi magaganda. Ngayon na nakafocus ka sa ating Panginoon, mayroon kang pag-asa, mayroon kang kapayapaan. Naranasan niyo na po ba yun, mga kaibigan? Kapag tayo nakatuon sa ating Panginoon na ating sinasampalatayanan, ano po, ay hindi po tayo kaagad, ano, kaagad mababago yung ating kaisipan at tayo ay dadalhin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa isang mas maaliwalas at mas payapang sitwasyon. Kaya marami pong mga tao ngayon, lalo tigit ang mga nagtitiwala sa ating Panginoon, payapa po ang kaisipan nila. Bakit? Sapagkat alam po nila na God is in control of everything. May binabanggit po sa Mateo 6:33, ano po, or sa English, Matthew 6:33. Ang sabi po ay, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Okay? So, ano pong sabi po ay, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness." Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran, ano po, at ang kanyang kaharian. At ang lahat ng mga bagay na gusto nyong mangyari ay madaragdag sa inyo or maibibigay sa inyo. Kapag hinanap natin ang katwiran at ang kaharian ng ating Panginoon, it means that malawak po yan, ano? Malalim ang kahulugan yan. Una, yung sinabi ko sa inyo kanina na iyong kinikilala ang Panginoon na siyang may-ari ng buhay mo, wala kang karapatan na basta ilagay sa buhay mo kung anong gusto mong ilagay, di ba? Last week po, binanggit ko yan na wala tayong, hindi tayo binigyan ng Panginoon talaga ng pass, ano, kumbaga parang karapatan na itong buhay na ito ay gamitin natin sa kung ano-ano lang, ano po. No, hindi po yan ang panukala ng ating Panginoon. Kaya ang sabi, seek ye first, hanapin muna natin ang kaharian at ang katwiran ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ito po'y may kinalaman. Alam niyo po ba may kinalaman po ito sa ating mga emosyon? Kapag alam natin eh kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, kung ano yung katwiran niya, kung ano yung katotohanan niya, kung ano yung nais niya para sa atin. Ano po? Sa Banal na Kasulatan, basahin po natin maraming mga Bible verses ang nagsasabi kung paano tayo susunod sa ating Panginoon. Ano po? Yan po ay kapag ating ibinigay talaga yung ating sarili sa ating Panginoon, ang sabi dito, "There will be a marked change in you and you will be converted." Ibig sabihin ng converted, ikaw ay mababago ang iyong sarili at ikaw ay magpapasakop sa ating Panginoon. "And the Lord Jesus by His Holy Spirit will stand by you." May kinalaman po yan sa ating subject na God's gift of positive emotions. Bakit marami mga tao ang hindi sila makapagpigil sa sarili nila? Ano po? Bakit hindi sila makapagpigil? Kapag sila'y nagagalit, kapag sila'y merong hindi magandang damdamin, hindi sila makapagpigil kung hindi sila'y talagang ilalabas nila ang kanilang damdamin na walang pakialam kung nakakasakit na sila ng tao o nasasaktan na rin nila ang sarili nila. Yan po ay isang katotohanan na kung hindi natin kikilalanin ang ating Panginoon sa buhay natin, talagang imposible po, napakahirap na tayo po ay maging payapa na lamang at tayo ay magkakaroon ng complete healing sa lahat ng ating mga damdamin na nasasaktan. "There will no longer be the restless uneasiness and dissatisfaction which you possess." Okay? Bakit? Kapag tayo lumapit sa ating Panginoon, ano pang sabi niya sa Matthew 11:28? "Come unto me all of you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest." Bibigyan po natin tayo ng ating Panginoon ng kapayapaan. Yung rest na binabanggit doon ay hindi lang basta physical rest, but it pertains also to the complete rest. Okay? Yung ating kaisipan, yung ating emosyon, physical, at yung ating relasyon sa Kanya, ano po? Yung ating spiritual health will will be settled, ano po ang ibig sabihin, magiging maganda ang ating pakiramdam at tayo po'y mabubuhay talaga ng masaya. Gusto natin mabuhay tayo ng masaya, maganda ang relasyon natin sa ating pamilya. Ano po mga kaibigan, this is a principle that is very important. Ito po yung pundasyon talaga ng ating masayang pamumuhay na tayo po, ano po yung pundasyon na tayo po yung nakalagak ang buhay natin sa ating Panginoon. Uulitin ko ang sabi ng passage, kapag ating ipinasakop ang ating sarili sa ating Panginoon, kinilala niya at tinanggap natin, kinilala natin at tinanggap natin ang kanya pong katotohanan, ang kanyang katwiran. Ano po? Anong sabi dun sa last part ng verse sa Matthew 6:33, at ang lahat ng mga bagay ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano yung mga, ano itong lahat ng mga bagay? Ito po yung mga pangangailangan natin. Alam niyo po ba mga kaibigan, yung mga pangangailangan natin, hindi lang po ito pagkain, hindi lang yung basic needs na food, clothing and shelter. Pero pangangailangan din po natin na magkaroon tayo ng karunungan, lalo't higit, ano po, kaalaman, pangangailangan po natin yan. Kasiyahan, pangangailangan natin yan. Relasyon, magandang relasyon, pangangailangan po natin yan. Lahat ng mga pangangailangan, tangible and intangible, material at hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin at karanasan natin, lahat pong yan ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Ngunit, mahirap po yan mangyari kung ang sarili nating damdamin at ang sarili nating emosyon ang paghahariin natin. We need to be converted. Okay? We need to submit ourselves to Jesus. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyo pong pakikinig at naway mas lalong nadagdagan ang inyong kaalaman sa atin pong pag-aaral na ito. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Irene Gabi, na nagsasabing, life is beautiful. Let us make it to the full. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po, Ma'am Ai, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga. Nawa po ito ay kinapulutan natin ang aral at tayo po'y na-inspire at ma-apply po sana natin ito sa ating mga personal na buhay. Mga kaibigan, mahihirapan po ang isang tao na mapagtagumpayan ang lahat kapag hindi po nito kinilala na ang Diyos po ang pinanggagalingan ng lahat. Ang sabi nga po, kapag tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga puso, magkakaroon po ng mark change sa ating mga kaisipan, sa pagtanaw po natin sa buhay o yung mga outlook po natin, ano, because there is hope and peace kapag kilala natin ang Panginoon at alam po natin na ang Panginoon po ang naggagabay sa ating mga buhay. Kaya po patuloy namin kayong inaanyayahan, ano, na hanapin ang katwiran at kaharian ng Panginoon at lahat ng bagay ay idadagdag sa atin. Magkakaroon po tayo ng complete healing at magiging positibo po ang ating mga pamumuhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777 0917-1742-777, o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa dakong ito, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pong paksa ay pinamagatang The Grace of Giving. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos na may kinalaman sa pagiging katiwala. At ngayon ay ating

60 minutes of basketball. Funny how long a couple of hours spent at church are, but how short they are when watching a movie. Funny how we cannot think of anything to say when we pray, but don't have difficulty thinking of things to talk about to a friend. Funny how we get thrilled when a baseball game goes into extra innings, but we complain when a sermon is longer than the regular time. Funny how hard it is to read a chapter in the Bible, but how easy it is to read 100 pages of a best-selling novel. Funny how people want to get a front seat at any game or concert, but scramble to get a back seat at church services. Karamihan nga naman kapag kayong sa church, nung tayo ay nakakarating pa sa ating pagsamba, na para bagang mas naunang napupunoy yung mga bandang likuran. Kaya ang sabi, funny how people want to get a front seat at any game or concert, but scramble to get back seat at church services. Funny how we need 2 or 3 weeks advance notice to fit a church event into our schedule, but can adjust our schedule for other events at the last moment. Funny how hard it is for people to learn a simple gospel well enough to tell others, but how simple it is for the same people to understand and repeat gossip. Funny how we believe what the newspapers say, but question what the Bible says. Funny how everyone wants to get to heaven, provided they do not have to believe or to think or to say or do anything. Kung ating isipin, kaibigan, para bagang nakakatuwa. At pagdating sa church, kung minsan, para bagang ang isang $20 bill o sabihin natin 100 piso ay napakahalaga kapag pinag-usapan ang may kinalaman sa gawain sa church. Kaibigan, si Apostol Pablo ay tinuturo sa mga kapatid nung una sa mga iglesia na maging liberal, maging mapagbigay, sapagkat ito ang turo din ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 20, versikulo 35, ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sinabi ng ating Panginoon ito at si Apostol Pablo ay muli niyang pinagkakalob ang ganitong salita sa mga kaanib ng iglesia upang sila'y maging liberal sa kanilang pagbibigay, lalo na sa pangangailangan sa gawain ng ating iglesia. Si Apostol Pablo, sa kanyang pagsulat na muli sa iglesia ng Korinto, pangalawang sulat niya ay kanyang itiniin sa mga kaanib ng iglesia ang isang uri ng pagbibigay. Sa aklat ng Korinto, Kapitulo 9, ganito ang ating mababasa. Kaibigan, napakaganda itong binabanggit ni Apostol Pablo upang ma-impress sa isipan ng mga mananampalataya ang pagiging liberal sa gawain ng ating Panginoon. Ito ay sa Kapitulo 9. Ating simulan ngayon sa versikulo 6 hanggang 9. Ang wika, at ito ang ibig kong sabihin, ang nagahasik ng bahagya ay magaani rin naman bahagya. At ang nagahasik ng sagana
I am

0: pag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbibigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sa mga tuwid, kapag tayo ay nagbibigay, lalo na sa pangangailangan ng gawain ng iglesia at gayon din ng mga kapatid sa iglesia, o sino man sa ating nakikitang may pangangailangan, tayo ngayon ay magbigay ng masaya. At ang sabi pa, sa versikulo 8, at kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Ayan sabi, kaya nga nasusulat, siya'y nagsabog, siya'y nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang pagsulat, lalo na sa Iglesia ng Corinto sa pangalawang pagkakataon, ngayon ay meron siyang ibinigay na katotohanan sa kanila, na kinakailangan sa kanilang pagibigay ay masagana, sila'y masaya. At ang sabi niya, ang nagbibigay ng marami, edi tatanggap ng marami. Kapag ka ikaw ay nagbigay na bilang ginamit ng Panginoon sa ibang mga tao, at ikaw ay pinagpala ng Diyos, nais ng Diyos, ikaw ay maging liberal. Kaya ngayon, sa kanyang pagsulat sa pangalawang pagkakataon sa Iglesia ng Corinto, sapagkat nagkaroon ngayon ng kagutom doon sa Jerusalem, at nais ni Apostol Pablo na ang mga Hentil na naging Kristiyano ay mapalapit sa mga Hudyo na naging mananampalataya din o naging mga Kristiyano. Kaya ngayon si Apostol Pablo ay lumilikom siya ng mga salapi upang maitulong ngayon sa pangangailangan ng mga iglesia doon sa Jerusalem. At ang sabi niya, para makintal sa kanilang mga isipan ang uri ng pagbibigay, na ito ay may kinalaman sa biyaya, the grace of giving, ang sabi sa 2 Corinto 8:1 hanggang 12 ay ating bigyan ng pansin itong sinasabi ng ating banal na kasulatan. Ang sabi, nagpasimula siya, ngayon nais naming malaman ninyo mga kapatid ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Ang gusto niyang sabihin ay, kung nais ninyong malaman kung ano ang biyaya ng Diyos at kung ano ang grace of giving, ay tingnan ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Ginawang halimbawa ni Apostol Pablo ang mga converts o yung mga mananampalataya sa Macedonia. Bakit ginawa ni Apostol Pablo na halimbawa ang mga kaanib ng iglesia sa Macedonia? Ang sabi sa versikulo 2, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ano sabi? Kung paano sa matinding pagsubok, meron silang pagsubok, meron silang kahirapan. At hindi lamang yon ang wika sa atin na sa kanilang kahirapan at kapighatian, sumagana ang kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Bakit? Noong panahon na yon, sapagkat merong pag-uusig sa mga Kristiyano, hindi lamang ang mga Hudyo na hindi naging Kristiyano, kundi pa naman sa labas ng iglesia ay meron ding problema sa mga Hentil, ay nagkaroon ng kahirapan sa kanila. At nung panahon na yon, na kapag ka ikaw ay isang taong may kaya sa buhay, meron kang ari-arian, at pagkatapos ngayon, ikaw ay naging Kristiyano, kukunin ng gobyerno mo ang iyong ari-arian. Pero kapag ka ikaw ay isang Kristiyano at pagkatapos ngayon, ikaw ay naging pagano, bibigyan ka ngayon ng gantimpala ng iyong gobyerno. Ito yung kalagayan. At hindi lamang yun, nagkaroon ng tatlong gera. Merong pangyayari na mahirap ang kanilang kalagayan nung panahon na yon. Pero sa kabila ng mahirap na kalagayan, hindi naging balakid sa kanila ang pagtulong at pagbibigay ng salapi para sa pangangailangan ng iba. Nakikita kaibigan ang pagiging liberal, maging generous kapag ka ang tao ay kukunti na lang ang kanyang salapi at pagkatapos ngayon ipagkakalugpa sa iba. Naalala ko yung aking naging kaibigan, bagamat ngayon siya ay namayapa na, si Brother Rene Montoya. Ang ating kapatid na ito ay nasanay sa pagiging mangangaral na kaanib ng iglesia. At kung minsan, ang kapatid nating ito, kakainin na lang niya. Kapag kami nangailangan, ibibigay pa sa mga taong nangangailangan. Ganito ang kalagayan ngayon sa Macedonia. Kaya ang sabi ngayon ni Apostol Pablo, kung gusto ninyong malaman kung ano ang ibig sabihin ng grace of giving, ay tingnan natin sa mga kaanib ng iglesia ng Macedonia. Mahirap ang kanilang kalagayan. At karamihan naman nung panahon na yon ay mga taong mahirap sa lipunan ang tumatanggap sa Kristyanismo. Maging sa ating panahon ngayon ay maraming mga tumatanggap na nagpapasakop sa ating Panginoon ang mga taong mahirap. At bagamat noong una ang karamihan ay mga mahirap, pero sa paglakad ng panahon, sapagkat sila nagtapat sa Diyos, sila ay pinagpala ng ating Panginoon. At mahalaga sa ating Panginoon ang pagbibigay ng isang taong mahirap, sapagkat hindi sagana ang kanyang buhay. Maaring yung kanyang pinagkaloob ay bahagi ng kanyang dapat na gastusin sa loob ng kanyang tahanan. Subalit, kapag ka nakikilos ang kanyang puso sa pagbibigay, nawawala sa kanya ang pagiging makasarili. Kaibigan, ginawa ng ating Panginoon ang pagbibigay para sa akin, para sa iyo. Kaya sinasabi, it is more blessed to give than to receive. Bakit? Hindi ba yung taong tumanggap ay nagkakaroon? Bakit sinabi ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive? At ito ay binanggit din ni Apostol Pablo. Kasi kaibigan, kapag tayo ay natutong magbigay, yung ating buhay na makasarili, yung ating buhay na gustong magkaroon ng covetousness, pag-iimbot para sa iba na gusto nating matamo, kaya hindi maganda sa atin ang sugal. Bakit? Ang gusto na nagsusugal, siya ay manalo. Pero ang taong mapagbigay, ang tao ngayon na nakilos ang kanyang puso dahilan sa naranasan niya ang biyaya ng ating Diyos ngayon, ang sabi, it is more blessed to give than to receive. Ito yung kalagayan ng mga kaanib ng iglesia ng Macedonia. Kaya ginawang halimbawa ni Apostol Pablo, itinampok sila nanupat sa kanyang pagsulat sa iglesia ng Korinto sa pangalawang pagkakataon ngayon. Kaibigan, ginawa silang halimbawa. Ano pang sinasabi ni Apostol Pablo nung siya'y sumulat sa taga-Tesalonica na binanggit din ang kalagayan ng mga taga-Macedonia? Ito yung sinasabi sa 1 Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 8, ang wika. At kayo'y maging tagatulad sa akin at sa Panginoon, na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Anupat kayo naging halimbawa sa lahat ng mananampalataya nasa Macedonia at nasa Akaya, sapagkat mula sa inyong maalingaungaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay nabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos, kaya't kami ay hindi na nangangailangan magsalita pa ng anuman. Karamihan kasi kapag kayong may pangangailangan ang gawain ng iglesia, maraming appeal. Maraming ngayon na parabagang kumisan maraming gimmick, kumisan meron pang palabunutan. Hindi yun ang nais ng Panginoon sa gawain ng kanyang ebanghelyo sa lupang ito. Nais ng Panginoon ang nagbibigay ay nabago ang kanyang puso. Naalis yung pagkamakasarili. Ito ang nais ng ating Panginoon. Kaya kapag ka ako'y magbibigay ngayon at ako'y nasanay sa pagbibigay ngayon at sapagkat nakita yung pangangailangan ng iglesia at ng ibang mga mananampalataya at maging mga hindi mananampalataya. Kaibigan, unti-unti ngayon, ang aking buhay ay binabago ng ating Panginoon. At kung papaano sinabi ng ating Panginoon na yung Biblia, ayon sa Psalm 1:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." Yung ganong klaseng pagbibigay na katulad ng ating Amang nasa langit ang nais ng Diyos na makita sa mga mananampalataya. Kaya ang sabi sa versikulo 4 ng 2 Corinto 8, ang wika, "Nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal." Hindi lang basta-basta sila'y nagbigay, ang sabi nga ng ibang komentarista, na noong sila'y nagbigay, kumbaga yung ating isinaing sa ating kaldero, ay pati yung totong kinudkod para maibigay sa iba. At pagkatapos na ipinagkaloob na sagana yung mga bagay na ng wika, nakiusap pa sila, "Apostol Pablo, pakiusap po, pwede bang tanggapin mo ang aming kaloob para makatulong kami sa mga kapatid sa Jerusalem?" Bibihira ang ganong makita sa mga Kristiyano. Kuminsan din yung mga hindi nga Kristiyano ay mapagbigay eh. Pero sa mga Kristiyano, dapat makita yung mapagbigay na katulad ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nakiusap sila. Ano pang sabi, bakit nakiusap sila sa kanilang pagbibigay? Versikulo 5, "At ito ay hindi tulad sa aming nasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos." Bakit nagawa yung ganong klaseng pagbibigay? Kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, kanila munang ipinagkaloob ang kanilang sarili sa Panginoon. Kaya kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Kapag ka si Kristo ang laman ng ating puso, tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas, ating nakilala yung biyaya ng ating Panginoon, ating munang ipagkaloob ang ating sarili sa ating Panginoon. At kapag ka ang ating puso ay nasa ating Panginoon, anuman ang kanyang hilingan sa atin ay ating pinagkakaloob sapagkat yung pag-ibig ni Kristo, yung kanyang biyaya ang nagbibigay sa atin ngayon ng inspirasyon na para tayo ay tumulong sa iba. Kaya napakahirap magbigay ng tulong kapag ka ngayon ang iyong puso ang laman ay hindi si Kristo. Ang ibang nagbibigay, nagbibigay sila sapagkat meron silang panukala. Meron silang gustong makita na sila ay tutulungan. Yung mga nagbibigay sa panahon ng may birthday ang kanyang kaibigan, kapag ka nagbigay siya ng regalo sa birthday ng kanyang kaibigan, umaasa rin na siya ay bibigyan ng regalo ng kanyang kaibigan. Pero kapag ka ikaw ay nagbigay at wala kang inaasahan na merong balik sa iyo, ang sabi nga sa atin, kapag ka ikaw ay tumulong sa iba, hindi ka kayang bayaran ng mahirap na yan, ang Diyos ang magbabayad. Kapag ka ikaw ay walang inaasahan na bayad, kaibigan, o anuman ang balik nito, masaya kang magbibigay. Ang sabi nga sa 6 kung ating pagpapatuloy, "Anupat kami ay nakiusap kay Tito na yamang siya'y nagpasimula ay dapat din niyang tapusin sa inyo ang biyayang ito." Sa makatwid nakikita rin ngayon sa mga manggagawa ng ating Panginoon. Halimbawa ang mga leader ng iglesia. At ang sabi pa sa 7, "Ngunit yamang kayo'y sumagana sa lahat na mga bagay sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa buong kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyo na kayo'y sumagana sa biyayang ito. Kaya sapagkat naranasan ninyo, nakita ninyo sa amin ang wika ni Apostol Pablo, ang pagbibigay at ang biyaya ng Diyos, ipagpatuloy ninyo, makita sa inyo tuwi-tuwi na ang ganito ngayong pagbibigay. Sa 8, sinabi ko ito hindi bilang isang utos, ngunit aking sinusubok ang pagiging tunay ninyong pag-ibig kapag inihambing sa kasigasigan ng iba. Kaya makikita ngayon ang pag-ibig ng isang Kristiyano sa Diyos kapag kayong pagbibigay sa taong nangangailangan ay nakilos ang kanyang puso at ito ay grace of giving. At ang saipa sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesus na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhan ay maging mayaman kayo. Kanyang binigay na halimbawa yung principal o yung pinakapangunahing nagbigay yung inspirasyon ng mga taga-Macedonia, walang iba kundi ang pagibigay ng ating Panginoon. Na bagamat ang wika siya'y mayaman, siya'y hari na mga hari, siya ay pinupuri at sinasamba ng mga nilalang doon sa langit, ang mga anghel, pero iniwan niya ang trono alang-alang sa atin upang siya ay magkaroon ng pagtubos sa atin mula sa kasalanan. Kaibigan, yan ang biyaya ng ating Panginoon. Na kapag ka sinabing biyaya, hindi ka karapat-dapat na tumanggap, pero alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, yung biyayang yon ay kanyang pinagkakaloob upang ikaw ay maligtas. At nais ng Panginoon, kaibigan, ang ating mga buhay ay unti-unting mabago kapag ka tayo ay nagpa-practice ng grace of giving. Sapagkat unti-unting binabago ng ating Panginoon ng kanyang biyaya ang ating mga buhay, kaya ang sabi, it is more blessed to give than to receive. Kaibigan, nais mo bang maranasan ang biyaya ng Diyos? I-practice natin yung grace of giving. I-practice natin na alisin sa ating mga buhay sa magitan ng kapangyari ng Santong Espiritu ang ating pagkamakasarili. Yung ating selfishness, yung ating covetousness, kundi tayo ay nabubuhay para kay Kristo, para sa iba, na ipakita natin ang pag-ibig ng ating Panginoon sa ating pamumuhay sa araw-araw. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat na sulat ni John the Beloved, Gospel of John chapter 15 verses 7 and 8, ang wika, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y nanalwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kaibigan, napakasarap pakinggan ang ating Panginoon sa kanyang pangako sa iyo at sa akin. Kaibigan, pagka pinangako ng Panginoon ay kanyang gagawin. Meron ka bang kahilingan sa Panginoon, kaibigan? Ibulong mo sa ating Panginoon at tutugon ang ating Panginoon. Tayo manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Sa kabila ng kami ay merong damdamin madalas pagkamakasarili at kami ay nag-iimbot ng bagay na nasa aming kapwa. Dakilan Diyos sa magitan po ng inyong biyaya, sa pamamagitan po ng inyong kapangyarihan ng Ebanghelyo, baguhin po ninyo ang aming mga buhay. Gawin po kaming karapat-dapat sa inyo at sa aming paglapit sa inyo, O Diyos, tanggapin nawa po kami na bilang inyong mga anak, just as we are. Panginoon, pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang mga kaibigan namin na nagnanais na sila'y gagaling sa kanilang karandaman. Batid po namin ang aming Diyos ay makapangyarihan. Kung papaano sa nakalipas na panahon kami nanalangin at ang aming Diyos ay kanyang tinugon ang aming panalangin, dakilang Diyos, amin pong dinadalangin sa inyo ang kahilingan ng inyong mga anak. Ang aking kaibigan ay akin nilalapit sa inyo, Panginoon. Ipagkaloob po ang kanyang pangangailangan. Ang kanyang mga pananim, O Diyos, ingatan nawa po, bigyan po ng maraming buga. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay na-enlighten tungkol sa ating mga pagbibigay. Dito po na paalalahanan tayo na suriin po ang ating mga sarili kung ano po yung ugali natin sa likod ng ating pagbibigay. Katulad ba tayo ng mga Macedonians na kahit walang wala na, kakarampot na lang yung meron sila, ay masaya pa rin po silang nagbibigay. Ang Panginoon po ay naging mabuti sa ating lahat. Hindi po natin kayang bayaran ang Panginoon pabalik. Hindi po natin kayang i-repay lahat ng kabutihan na nagawa niya sa ating lahat. Ang katotohanan pong ito ay hindi po para ipa-feel guilty sa atin o maging obligated tayo sa pagbibigay. Ngunit ito po ay sana ay maging inspirasyon sa ating mga sa ating lahat na maging kaparte sa kung ano ang ginagawa ni Jesus dito sa mundo. Ang sabi nga po, God loves a cheerful giver. Higit po na mapalad na magbigay kesa tumanggap. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang tinig ng pag-asa hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Tayo po ay magkita-kita ulit bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

natin upang minsan pa ay uupo tayo sa kanyang paanan. Alam po ninyo, sa tuwing tayo ay umuupo sa paanan ng Panginoon, tayo ay natututo. Sa tuwing tayo ay uupo sa paanan ng Panginoon, ay nagiging maliwanag ang atin pong inaharap. Sa tuwing tayo ay umuupo sa paanan ng Panginoon, nakakatanggap tayo ng masaganang biyaya. Sapagkat ang kanyang pangako tuwing umaga ay laging sariwa na atin pong natatanggap. Kaya nga't ngayon pong umaga, samantalang tayo upo muli, ano ho, diyan lamang po kayo sapagkat maganda ang atin pong pag-aaralan at pagsasaluhan na pagkain spiritual na inihanda ng langit para sa bawat isa. Subalit bago tayo magsimula, tayong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Narito po muli kami sapagkat kami po ay inyong inakay na maupo sa inyong paanan. Sapagkat sa inyong paanan ay meron kaming pagkatuto, sa inyong paanan ay meron kaming katiyakan at pag-asa ng amin pong buhay. Panginoon, samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay meron tayong panibagong paksa na tatalakayin. At ito po ay masusumpungan natin sa Aklat ng Santiago Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 12. Ang 12 mga talatang ito, mga kapatid, ay nahati po sa dalawa na siyang magiging laman ng atin pong pag-aaral ng salita ng atin pong Panginoon. Ang una, sang-ayon sa Kapitulo 3, talatang 1 at 2, narito ang isang babala laban sa kanila na gustong maging guro o di kaya ay tagapagturo. Ang Santiago 3, talatang 3 hanggang 12 naman ay isang usapin patungkol sa mabangis na dila o di kaya ang hindi maamong dila. So yan po ang ating pag-aralan ngayon umaga sapagkat napakahalaga niyan tayo bilang mga kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan. Tayo na mga tumugon sa panawagan ng Panginoon. Tayo na inakay ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan ay meron po tayong isang banal na gampanin tungkulin upang yan ay ating ipahayag ang katotohanan ng Panginoon, ang kanyang katangian na dapat makita sa atin pong buhay araw-araw bilang mga tagasunod at lingkod ng atin pong Panginoon. Alam po ba ninyo, ang verbal abuse ay nagiging pandemic na rin po. Salamat na nga lang sapagkat ang panahon na ating kinabubuhayan ngayon ay may mga batas na nagbibigay ng karapatan sa bawat tao, sa bawat nilalang. Subalit atin pong alalahanin na may mga self-proclaimed teachers na mga tagapagturo that they engage in all sorts of heated spiritual or religious discussions. Yan po ang magiging paksa na atin pong tatalakayin sa umagang ito sa ating pag-aaral patuloy ng Aklat ng Santiago. Sa talatang 1 at 2 ng Kapitulo 3 ng Aklat ng Santiago, pahintulutan po ninyong basahin ko sapagkat ito ho ang pasimula, ang unang bahagi ng atin pong pag-aaral. Ano ho, babala sa kanila laban saan? Sa mga gustong maging mga tagapagturo. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. So narito po ang payo ni Santiago na hindi ang lahat ay ano ho, ay dapat maging guro. Alam po ninyo ang mga talatang ito na atin pong binasa ay hindi lamang saway sa kanila na gustong maging ano ho, tagapagturo o maging guro, kundi ito ay babala din sa kanila na magiging ano ho, tagapagturo sa inaharap. Isang maling kaisipan o di kaya paniniwala na ang bawat isa ay dapat maging tagapagturo
sa atin pong paglilingkod, lalong-lalo na kapag may kinalaman sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, si Apostol Pablo ay kanyang inilarawan time and again na ang katawan ni Kristo na walang iba kundi ang iglesia ay binubuo ng maraming mga sangkap o di kaya miyembro, katulad din po ng ating katawan. Nang ating katawan ay meron pong kamay, may paa, may ilong, may tenga, may ngipin, may dila. Ang bawat bahagi ng ating katawan ay may kanya-kanyang mga functions, gawain, ginagampanan, para lamang ang ating pong buong katawan ay magkaroon ng koordinasyon sa isa't isa. Ganun din po si Apostol Pablo na kanyang idiniin sa mga mananampalataya sa taga-Roma ang patungkol saan? Sa iglesia na binubuo ng maraming sangkap. Ganun din po ang kanyang payo doon sa iglesia sa mga taga-Korinto, mga kapatid ko, na hindi ang lahat ay dapat ay maging tagapagturo sapagkat may mga bagong mananampalataya na lubos na hindi pa nila naunawaan ang mga katuruan ng Biblia ng atin pong Panginoon, kaya nga't mas magandang kinakailangan dumaan muna sila saan? Sa pagsasanay. Ito rin po ang turo ni Apostol Pedro na ang biyaya ng Diyos ay sagana sa kanila. Ano po? Lalong-lalo na sila na nag-e-exercise ng kanilang abilidad ng naayon sa pamantayan ng iglesia at naayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. In view of what Paul, Peter, and James wrote, ay atin pong makikita sa aklat ng Hebreo Kapitulo 5, talatang 12 hanggang 14, na dapat ay maging maingat tayo sa atin pong pag-a-apply. Nang ibig sabihin ay na ang bawat isa balang araw ay magiging magiging tagapagturo. Ibig sabihin ay ang pagtuturo ng katotohanan at ng katwiran ng Panginoon ay dapat nasa kalagayan na kung saan ang mananampalataya ay spiritually matured upang lubos niyang maintindihan, upang ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nakikita sa kanyang personal na kabuhayan. Yan po ang ating pag-aaralan, ang sabi ng Biblia, why many should not become teachers, sapagkat ang sabi po ng ating binasa, sapagkat tang mga tagapagturo, they will be judged more what? Strictly. Meron pong malaking kapanagutan, malaking pasanin ang binigay sa balikat ng mga tagapagturo, mga minamahal ko mga kapatid. Why? It's either we lead people to the truth, or it's either we can easily lead them to error. Kaya nga't hindi po ganun kadali ang magturo ng salita ng Panginoon. Maaring ikaw may pinag-aralan, maaring mahusay ka magsalita, subalit kung ang atin pong sasabihin na katotohanan ay hindi naman po nakikita sa atin pong personal na karanasan na tayo ay lumalago sa ating paglakad sa Panginoon, sa ating pananampalataya, ay wala pa rin magiging disa ang atin pong itinuturo sa mga tao. Kaya nga't sa mga matatanda, sa iglesia, ang sabi po doon ay sila na nagtuturo will be held accountable if they mislead others. So, ibig sabihin, ang kapanagutan na nakalagay sa atin pong balikat ay napakabigat, lalong-lalo na kapag ang mga taong nakikinig at atin pong natuturuan ay hindi na ayon doon sa katwiran at daan ng atin pong Panginoon. Bagkus ay nasisinsay sila sa katotohanan. Ang dahilan ay sapagkat ang sabi po dito ay marami ang natitisod sa mga maraming bagay. Totoo po na tayo ay mahina, marupok, nagkakasala tayo. Subalit maraming mga tao ang kanilang mga dila ay hindi nila nagagamit nang naayon saan? Sa panukala at layunin ng ating Panginoon. Kaya nga, hindi nagkakaroon ng bisa o impact ang tinuturo doon sa mga taong nakikinig.
Si Santiago ay nagbabala, mga kapatid, laban sa kanila na gustong maging tagapagturo. Ano ho? Well, kung iyong gift o merong kang kaloob ng pagtuturo, mahal mo ang isang bagay at nasa puso mo ang pagtuturo. Ibig sabihin ay dahil ito'y kaloob mo, iyong maiintindihan, of course, ang iyong itinuturo. Marami at tayo po ay nalulungkot ngayon sapagkat marami ang gustong magturo subalit hindi po nila naiintindihan ang kanilang mga tinuturo. Marami ang gustong magturo subalit ang kanilang karanasan ay hindi pa ganun kasapat para lamang masabi na sila ay matured spiritually na magbaback up ng kanilang, ang kanilang buhay doon sa mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Kaya nga sa aklat nga po na Santiago Kapitulo 3 ay binaybay dito ang kapangyarihan ng dila over the body, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya nga atin pong simulan ang pag-aaral natin sa kung papaano inihalin tulad ang isang dila na hindi po mapaamo o di kaya sa ibang salin, isang dila na ano ho, na mabangis. Sa talatang 3 hanggang 12 ay atin pong mababasa yan. Subalit, atin po munang tunghayan kung ano ang sinasabi ng talatang 3 at 4. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Verse 4, or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. So, ang atin pong dila, mga kapatid, inilalarawan sa atin pong pagbasa, bagaman ito ay maliit, kanyang kinukontrol ang buong katawan ng tao o di kaya ang buong pagkatao. Alam po ba ninyo yung dila ng tao na siyang kumokontrol sa buong katawan ng tao ay hinalintulad sa isang preno na nakasalpak sa bibig ng kabayo na kung saan gusto ng hinete na dalhin ang kabayo ay yun ang kanyang ano ho, yun ang kanyang hahawakan para lamang sumunod ang kabayo. Sa barko naman, kung saan gusto ng piloto dalhin ang barko, yung timon naman ang magiging guide niya mga kapatid. Maliit sila, subalit ito ho ang umahawak ng malalaking mga bagay. Ganon din po ang ating dila mga kapatid. Ang ibig sabihin, kung tayo ay laging nagsasalita ng mga bagay na sinungaling, masusumpungan natin ang ating buhay na tayo ay nabubuhay na ano ho, na sinungaling. Kung tayo ay nagsasalita o di kaya ang lumalabas sa ating mga bibig ay mga bagay na magagaspang, mga salitang nakakasira, nakakapanghina ng kalooban, mga immoral, masusumpungan natin ang ating buhay kahit na tayo ay kaanib ng iglesia o simbahan, kaibigan ko, isang buhay na immoral. Kaya nga't ang kapangyarihan po ng ating dila, mga kapatid, is what? It's either to uplift a person o di kaya to discourage an individual. Kaya nga't kung meron mang dapat po natin ingatan na ito ang tinutukoy ni Santiago ay walang iba kundi ang dilang ito mga kapatid. Ano ho? Na sana tayo na mga tagapagturo ng Biblia, ng katotohanan, ay makita sa atin ang kaamuan sa ating puso, sa mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. At ganun din po babala sa kanila na nagtuturo subalit ang kanilang spiritual na kabuhayan ay immature. Ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pananalita, ang kanilang mga pananaw ay hindi angkop o hindi kinakikitaan ng likas ng atin pong Panginoon. Ang isa pa na paglalarawan na binanggit po ng atin pong pag-aaral,
Ito ho ay ilustrasyon saan? Isang maliit na apoy. Talatang 5 at 6. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. So narito ho mga kapatid, bagaman maliit na bahagi ang atin pong dila, ito po ay inahalin tulad saan? Sa isang apoy. Kaya nga't ang dilang walang para-para kung magsalita ay nakakasira ng reputasyon, nakakasira ng pamilya, nakakasira ng pakikipagkaibigan, at lalong higit nakakasira ng atin pong iglesia. Inilarawan ni Santiago mga kapatid, ang hindi mapigilang dila sangayon po dito ay katulad ng isang apoy, katulad ng isang sanlibutan ng kasamaan na dinudungisan ang buong katawan, na sinusunog ang pag-inog ng kalikasan, at ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Nalulungkot tayo mga kapatid. Kaya nga't atin pong pag-ingatan ang bagay na yaan. Ang sabi nga po ng aking nabasa sa isang Facebook clip, a tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Bagaman walang buto ang atin pong mga dila, subalit napakalakas para sirain ang puso, para sirain ang relasyon ng bawat tao, maging ang pamilya at maging ang iglesia. Kaya nga't mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi po dyan ay ingatan natin ang mga salitang lumalabas sa atin pong bibig. Sa talatang 7 hanggang 12, ang sabi po rito'y maigi pa ang mga hayop na papaamo, subalit ang dila ng tao ay hindi po niya kayang mapaamo. Hindi napipigilang kasamaan ang lumalabas sa kanyang bibig. Ito po ay dila na punong-puno ng mga lason na nakamamatay. O mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, opo, ikaw at ako, bagaman tayo ay kaanib ng iglesia, bagaman tayo ay Kristiyano, tanggapin natin ang katotohanan na tayo po ay tao, hindi natin kaya at wala tayong kakayanan na atin pong mapaamo ang ating mga dila, mapigilan ang atin pong mga dila. Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, kailangan natin ang tulong ng Panginoon, ang kanyang biyaya, upang ang dilang ito na hindi natin kayang mapigilan, upang ang dilang ito na mabangis, na nakakasira at nakakawasak ng relasyon ng tao, ng pamilya, ng iglesia, ay atin pong mapagtagumpayan. O, ang sabi nga po ni Haring David sa aklat ng Awit 141 talatang 3, nawa ito ang maging panalangin ng bawat kaanib ng iglesia. Set a guard over my mouth, O Lord. Keep watch over the door of my lips. Praise the Lord! Mga kapatid, kung ito ang panalangin tuwing umaga ng bawat kaanib ng iglesia, bawat umuupo sa paanan ng Panginoon, ako'y naniniwala, walang dahilan na tayo ay hindi magiging pagpapala sa mga taong nasa kadiliman. Sangayon po sa aklat ng Efeso 4 talatang 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Sana'y walang lumabas na anumang salita na hindi kaaya-aya sa atin pong mga bibig, na hindi nakakatulong sa tao, bagkus mga salitang magpapatibay ng atin pong ugnayan sa isa't isa, lalong-lalo na ng atin pong relasyon sa atin pong Panginoon.
Colossians 4, talatang 6, let your conversation be always full of grace, puno ng biyaya, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, sa atin pong sarili, wala tayong kakayanan. Pero sa tulong ng biyaya ng Panginoon, sa ating patuloy na pakikiusap at panalangin sa Diyos, Kanyang babantayan ang ating mga bibig, ang ating mga dila, upang ang mga salitang lalabas ay pawang pagpapala, pawang katotohanan na magpapalakas, magpapatibay, at magpapatatag sa puso ng bawat mananampalataya. O, ginamit po ni Santiago, mga kapatid, ang isang very common o di kaya relevant na na problema din. Totoo, maaring tayo ay sumisimba araw ng Linggo. Maaring tayo ay sumisimba araw ng Huwebes. Maaring tayo ay sumisimba sa araw ng Sabado. Pinupuri natin ang ating Panginoon. At the same time, pag-uwi natin ay minumura naman natin ang ating mahal sa buhay. O di kaya yung ating kapitbahay, pinagsasalitaan natin ng masasakit. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, hindi ito ang nais makita ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Hindi ito ang nais marinig ng Panginoon sa mga dila na lumalabas sa bibig ng mga mananampalataya at tagasunod ng atin pong Panginoon. Bagaman ating pinupuri ang ating Diyos, naglalaan tayo at naghahandog tayo sa Kanya ng pasasalamat, but it is the curses against our fellow men that reveals kung anong klaseng tao at kung anong tao meron tayo sa atin pong puso, mga kapatid. Sana'y hindi mahayag sa atin pong buhay ang hindi magandang larawan ng ating Panginoon dahilan sa mga salitang lumalabas sa atin pong mga bibig. Sana, mga minamahal ko, mga kapatid, ang halimbawa na atin pong nalaman ngayon umaga sa maling paggamit ng atin pong mga dila ang magpababa ng atin pong kalooban para lumapit tayo at humingi ng tulong sa ating Panginoon at babala naman sa kanila na gustong maging tagapagturo subalit hindi nakikita sa kanila ang katotohanan, ang liwanag ng salita ng atin pong Panginoon. Sana'y magsilbing babala ito sa ating lahat, mga kapatid. Maging tayo man ay tagapagturo o hindi, sa bawat kaanib ng iglesia, kailangan natin ang lumapit sa Panginoon. Kailangan natin ang humingi ng tulong ng Panginoon upang ang bibig na ito na nakakawasak ng relasyon ay mapaamo ng atin pong Panginoon. Oh my! Nawa ang panalangin ng bawat isa sa atin ay katulad ng panalangin ni Haring David sa aklat ng Awit 19, talatang 14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. Mga minamahal ko, mga kaibigan, mga kapatid, hayaan natin ang banal na Espiritu. Hayaan natin ang biyaya ng Panginoon. Ipasakop natin ang ating sarili. Sabihin natin sa Panginoon, ito ang aking problema. Hindi ko mapigilan. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. Ang Panginoon ay handang sumaklolo

Salamat po ng marami, Panginoon. Ipinaalam po ninyo sa amin ngayon umaga na ang aming mga dila bagaman maliit, subalit siya ang kumukontrol ng amin pong buhay at ng aming mga pagkilos. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Amin pong isinusuko ang aming dila na hindi namin kayang pigilan. Amin pong isinusuko ang aming puso, ang aming buong buhay. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, upang ang lahat ng mga salitang lumalabas sa aming bibig ay mga salitang nagbibigay papuri, luwalhati at pasasalamat sa inyo. Mga salitang nagpapatibay, nagpapatatag sa aming mga kapatid, sa relasyon ng bawat isa sa amin sa pamilya, lalong-lalo na sa inyo. Upang kung magkagayon, Panginoon, kung kayo ay dumating sa ikalawa, kami na inyong mga binago ay inyong ililigtas sa inyong kaharian. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon, alang-alang sa pangalan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.